0: Gun Review. Sa Magnum Local, mga biktima sa sunog Zone 9 na Creek Side, Makanahan, Barangay Carmen, Insurad, di paimutang sa Evocation Center sa Carmen National High School. Magnum National Company Vice President Sara Duterte, tinguhang matapos sa riling panahon ang impeachment trial. Magnum International, 37 ang mga tao patay sa drone strikes sa Russia sa Ukraine. Magnum Business, BSP, ngang usa sa hinungdan sa pag-ubos sa economic growth sa Pilipinas mo ang paghinay sa mga investment sa gobyerno. Magnum Entertainment, TV broadcaster nga si Zen Hernandez, mibuti ang adunay favorite travel buddy o nahimong GPS sa iyang mga biyahe. O sa itong Magnum Sports, sa mga basketball ng Pilipinas, ipag-aos na ang Final 12 ng Manula sa Gilas, Pilipinas, batok sa Iran, karong adlawa. Mga isuntiman ilang sa kanuna, isa sa kagawas ng katilingban, katawan na labing amahanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawan ang matuman. Hangtod sa sunod Domingo man sa itong mga Magnum News Writers, Magnum Ching Interina Enriquez, Magnum Lani Delgado o Cresneri. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: O Magnum Jane Luna.
0: Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 8:03 sa kabuntagon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aron makaangkon, may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika ug pharmacy.
5: Inom na og Mighty C! DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
10: Life Extension, life extension. Vitamin D3.
11: Ako di ay si Regeta yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadukos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapanit sa mga butika.
9: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw, ang health condition nga itong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
16: Magnum Songs of Praise.
17: Holy, holy, holy.
16: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nang inahanglan ka baong materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw gikan sa tibuok Banay Rodriguez. Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
8: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
9: Pinakabarato nga data
10: sa Shopee! Naapay 10% off para sa
11: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Ino matagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa

0: Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
1: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
2: Na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas. Ong katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ong pag-ayos sa bugas-bugas.
4: Ong katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakatul ng butikis sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog og trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
7: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
6: Detex 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa butika.
10: It's 8:45 on Magnum Radio.
11: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka Alkaline Vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon. Likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Paz, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: It's 8:47 on Magnum Radio.
11: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
13: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
14: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
16: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
17: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
9: Basta Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store.
18: Nangita, back

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pa nga sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctor.
2: Pinakabar atong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kabuntagon. Mga igala niyang balita karong orasa. Gibutyag ni SEVDA General Manager Jocelyn Peñalosa nga wala pa ang Higalay Swimming Festival sa Cagayan Lowndell Resort. Gisiguro na nilang limpyo ang naisgutan nga resort. Mato ni Peñalosa nga kiniraon na sa mapakita sa dakbayan nga sa mga bisita nga kita ang syudad sa bulawanong panaghigalaay.
4: Ato yung ipamintira yun, di rin lang natulog ang uban ato mga trabahante. Ato yung iprepara ang kalimpyo, hapsay, luwas, o welcoming yun nga City of Golden Friendship. Ato yung nahinabi mismo yun ang atong pinalanggang amahan sa dakbayan, City Mayor Rolando Clarex Uy. O malipayon yun kaayo siya sa maunga activity, nga maunga event, nga maugin ang gitawag na ito nga First Mayor Clarex ang National Swimming Festival. So malipayon yung kaayo siya no sa maunga activity gani ubay-ubay na yun rin naanag yun ni Katab na yun sa 3,000 nga mga tao nga nisulod na yun naanag diri sa sulod sa ato ang Cagayan Lowndell Spring Resort.
3: Ang pamahayag ni SEVDA General Manager Jocelyn Peñalosa. Samtang nagpabilin sa 32 ang ihap sa mga nakabsan sa kinabuhi tungod sa bagot og dautang panahon sa nasod, particular na sa Luzon. Mata ni Deputy Administrator for Operation Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa Office of the Civil Defense nga ang mong data sukad pa niya ito Augusto 1 og nanginaos lang din na madugangan pa ang makabsan sa kinabuhi tungod sa nagpadayong mga pag-ulan.
5: In terms of casualty, nanatili pa rin nasa 32 kasi umpisa pa ito nung August 1 ano, na datos natin, umpisa nung Luis. So tuloy-tuloy po kasi ang aming monitoring, so wala pa pong nadagdag dito at sana wala nga. No? But we have received mga reports, although for verification, na merong mga dagdag dito but binibirik pa ka, we're still verifying that. In overall po, yung epekto talaga nitong habagat, meron tayong minomonitor na dalawang low pressure area. No, na isa nasa loob, isa nasa labas, na talagang hinahatak itong monsoon natin. Kaya today, medyo humina dito sa NCR but tuloy-tuloy pa po ang pag-uulan lalo na sa norte, no, sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, and Zambales.
3: Ang pamahayag ni Deputy Administrator for Operation Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa Office of the Civil Defense. O karon sa itong Magnum News Center, matod pa 42 kapamilya apektado sa sunog sa Zone 9 Creekside, Makanan, Carmen. Ana-ana karon hinahinay nga nagplasar sa kaugalingon diha sa may Carmen National High School Evacuation Center. Sa balita og serbisyo, ani si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Magnum News Hunter.
6: Sila na itong nabiktima sa sunog diya sa may zone 9, Makanhan. Kung diin ginipod sila po Magnum Island, niyakod na sa 42 sa mga individual at kapamilya. Ang kasintangan niya temporaryo, namin mo sa mga pasilog ko rin ni Marius Gek. Sa nangisigitan na sa mga tunghaan, ganyan man sa mga pagkakas ng Magnum Island, dahil siya po din niya ang unang report at ang pagkakas na yun ang unang kulit ni Midugang. Ang mga pamilya, kung yun din, punihisitan niya ihap niya sa kagipuro niya po sa 32 na o 32 na sa mga pamilya. Ang individual, kamuro pagyapon po Magnum Island ang agikon karon tungod lagi kay Durapay pag first match po din po sa mga detalye nga nahipo sa tuwa po din po mga first na higikan po na sa din po sa Makanhan na elementary sa Makanhan barangay kami ni ato siya lagi dugang po Magnum Island ang kininga mo ang mga residente po, giplastara naman po da nila o gaya lahat ng mga kaninga tent. So, dati mga nakita din ni Karon, yung mga tent nga bakante po gani, wapag yun na sudlan. So, lagi, kaya ang mga nagpalista, waman din po nga may transfer mag-mailin. Ang uba na, pag-ihapon dito po sa area kung din ang sunog, So ilahan lang yapon ng kaning pahat magdumalino na yapon sila ilahapon yung pagpwesto. Di yapon din sila kaning mga kulangan. Dini o ilahapon din kung pwede nilang ma-plastaran. Unya, if ever na ang kanin po din po ng mga kaisunan na itong nasunugan, lalo na po din po nila nung kamukahuay, din hindi din po sila mo pauli. Hindi ko sabi, kung panlitan, matapos na ang ilahap po din pong gihiwo karon na pag panitay, dito po sila po ng mga tugaran, hindi, o dito sila mga pinianan na kanina po tipo na ng aga parog, ilan di po yan, pero parang man lagi kayo na ugdaw. So, naadili sa may, naadili karon sila magdang mga Aileen. Nahisip sa mga biktima. At nga mapakita po din ang mga sumakos at mga kauba na nga tapos po mga patidyos din po dahil sa nahisip ang iya. Digin na nga mga residente yung tanpon nga nasinugan mo nung alino iya. Iya sa karoon pero kung atong ginaitan, di gamay pagid kayo ni sila ang naakar na din ni. So sagad mga bata ang ipong bilin sa din ni na nang uba na naging po dahil po balik sa ubos at po mga sugutan sila nagiging din sa first floor saka po magmamalino. Manong-ano gin po, publitan gusto ka makaabot din sa roof deck. Ang ato mga kaisunan po nga kaning residente nga nasunugan, lagi choice, kaya hagdanan na magito ang rigid na ato ako nga mga kaning hiwa yun po, nga gianan. Abot din po dito sa may roof deck. Dini sa magdumaili no, sa pikas mo ni Agi sa Ginete, naman ni hagdanan, kaning sa pinakatampi yun sa kanigid pong building. Pero naapod din po magdumaili, kaya sa tunga-tunga gani nila, napoy ka to ganing mura siya o...
3: Oh. Ansa na sila? Naa sila sa kanang building sa senior high magbibanggit?
6: Oo, sa senior high building. Kanigin na sa tunga-tunga, di ba? Naman sa tunga-tunga, kanigin nga para siya, na maayo siya para sa kato ganing mga PWD, kung ay wheelchair.
3: Oo.
6: Hindi ka pasaka. Hindi man taon ni Agi, so... Di ba, di ay gilakan man dahil dito pagkabos sa fourth floor, gilakan man dahil. So, di na, oh, pinagbalik, nagsaka, dito yung tupuntag galaing mga iyan.
3: Hagdan na yung katong hagdan, gini mo agyan, huwag naman dyan.
6: Oh, hagdan sa pinabuli, di una na itong agyan. Nga, kaya di man din makasulog, di pagkabos dito sa kaning...
3: Iba ba, balik ka?
6: Kaya, di kadaduhan man, so, na may mga kaning koan, na ibutang nga kandado sa Oga Glues, punapultahan. So, makita na ito sila, pero hindi din ito makalusot mo na, nibalik ka sa agi, nisaka din po sa mga ayun. So, ayap pa din po, no? So, ang ato mga kaisunan, na murag-arang-arang siguro niyo, wala siguro po yung mga senior citizen yun nga, kinahanglag yun dito tulod-tulod, o yung mga kanyang wheelchair, kaya wala po siguro po nakitaan po nung doon yung panginhanglan. Yung ablihan po din eh, kanyang agianan para sa mga wheelchair magdumalik. Hindi mo gano'ng dali. Kung panalitan mo, agi sila din sa kanyang hagdanan yun po nga para sa mga able na mga tao kay kung palitan ikaw tigulang ka na magdi na din ka wala kay katakos gid magdumay din nga mo gid po sa pagbarog ya wheelchair nang lugar or kanang bedridden ka so mas liso gid para sa imo ha kay kung bedridden magdumay din pwede ka saka din sa kanang hagdanan para sa katong kanila gi PWD kay isa kay lugar ka stretcher isa kay ka ganing hospital bed so matulog ra man ka kay naman ay mga ligid pero kung dili ka sa hagdanan gid para sa mga able nga mga tao mo ni naka kaninga pait pud no kay kinanglan jud ka ngayungan pa kay dili ka makakatkat pud no mahili kung balitan di pud ka himo pud no nga makakatkat gid pud sa mong kaugalingon dos na lamang kung aduna gid pud mga tao nga mo aslo sa imo ha mo himo no sa pagdala ka nimo nga di pud sa may fourth floor so sa pagkakaroon na huwag pero mo pud no mahili kay nabilar biya pud kay gikan pud gani ka gani ha alas stress sa bago pala nagla stress alas stress just ba ang nakadawag ka ito ang mga personal sa mga fire protection sa tawag nini kung nga maong sunog. Pero before pa, last stress just ha, nagsugod naman ang kalayo mong dumaayin niya. Pag-abot nga, last stress na siya, deep na rabi, doon sila, uga kaning second alarm. So, basta sabot, nga mga before pa nag-alas stress just, mga bago pa nag-alas stress, so, makakwarto ito, kaning alas stress, na nagito yung mga pagsugod mong dumaayin sa maupong sunog. Kaso lang, yung lagi po sa ito, pwede po, din po nga kaning personahe po no gikan sa kaning Bureau of Fire Protection base na lang ang lagi po do sa pag-report ang ato po din po nga mga katawhan nga residente po din po sa area kung di na itabo ang sunog sa kaganihan po kung lumay lino na mention naman to o kaning hinundan na yun po sa katong mga pipila ka mga biktima nga nag-ingon nga nasa lagi tulong mga tao nga mula gini eh. Nga rason kung anong nahitabo ang sunog pero matag ka sa pahayag po sa vlogger sa MCD lang nga si Jan Ledra ako ang tagiya na sa kanilang dandel sa garage gani nagatag mo siya ng mga pamahig pero ito rin siya nalikulikan o niya magdamali ng last time kung makablasa na po nila sila nga yan po nila nga dito nasugod ang kalayo pero ang kanang dito lang subo sila ang tunog pero dito lang po da gusto po ni Magdam Alino nga muda ko pang mga istorya magbina sila so sa ilang bahin nakamatikot po sila pero gumiintag sa mga hinungdan kaya yung mangyapon po ng investigasyon sa ato ang mga otoridad palabot po da ni ini po nga maunga incident sa tumukay so nalang po nga kaming gusto po nga makatag o ginabang asa din eh sa may fourth floor roof deck nagi din mga buster no aning laga kaning karga o mga sinak ko ng mga sinina. Sinina mo yung magdumayli na pinakadali no, nga maabot diri. Sinina mo yung pinakadali nga maabot. Dahil na pagka o magdumayli no, nandiyan sa balaka po no, kaya ito po mga taga-barangay, ang puna po naman po para sa itong mga kaisunan. Karang tagal, basin atong pwede po naman namin nila sa DT. At wala siguro pa po ang dugang kalabuan, kalabot sa amin ini po nga isang po no, nga kaning pagkasal na dahil po sa itong mga kaisunan na biktima din isunog, din hikaroon sa may kaning senior high building sa Carmen National High School. Dinuna na sa ipod sa tuwa pong konses barangay. Madingin po dali lang kinipasagdan mag-ailin. Tali wala po man. Nga doon na si kaso po nung alain pong mga nasunugan. Di hapod na sa may saya sa barangay Carmen ng atong siyad. O nga po yun po din mga nasunugan po. Di atong ni Aging Domingo. Dito po sa Kapas sa Makanhan, barangay Carmen ni atong siya na dagikan din eh sa may Carmen National High School kini sa magdumahan dito yung D'Angelo Sado sa Balita o Serbisyo Bandung Radio.
3: Mga higala tangi ang dugang ay sa mga balita sa musunod gatak na kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
7: What you request is what we play.
8: Magnum Instant Request.
7: M.I.R.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga igala, alas 9.20 na. Good morning ka natong tanang mga Magnum friends. Welcome sa atong programa mga igala. Kini ang Magnum Instant Request. Siyempre, kaoban ninyong Magnum friends sa kanginan. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Alright, kumusta mong tanan mga Magnum friends? Sinawat pa na mo karon sa may panglawas mga igala. While naminaw karong panahon na sa atong programa mga Magnum friends, uga siyempre mag-uban-uban ta hangtod sa 11 o'clock. Siyempre in the morning, karong buntaga may gala. Domingo na sa mga Magnum friends. Unsa may una ninyong mauna-unaan may gala pag Domingo? Siyempre, ang una na mga Magnum friends kanang pag Domingo atong usual nga madumduman, siyempre ang pagsimba, di ba? Pagsimba kita mga Magnum friends. May na pinaka the best nga atong buhaton pag Sunday may gala kay wanang wala tay kla, wala tay trabaho pag Domingo. Wala klase. Kay morning panahon para mag-ano ta, mag-ampo mo ato sa simbahan. Magpasalamat sa mga ano, sa mga blessings o bisan wala'y blessings ko nang uban kay ayara mo simba pag naay blessing. Pag naay problema, ayara pod mo simba, di ba? Bisan wala tay mga na-receive na something on sa manggaling may gala. Don't forget, magsimba kita, magpasalamat mga Magnum friends. Ang atong nauna-unahon lang, kadamatan nato may gala, ano na siya, blessing na siya may gala. Every gising is a blessing mga Magnum friends, diba? Mumo na siya. Oh, mumo na siya, pinaka, ano may gala, pinaka-tsada kaayo. 922

0: transport ka na, bitaw. Medyo bad odor kayo, bitaw. Nagstorya mo, medyo dool kayo niya. Medyo na ay something-something nga smell nga di maayo. Ah, magpalayo na sila. Tingala na din ka, Magdon friend nga. Mayingon sa kung saan ako mga amigo ka. Marag, di naman kay ganahan sa kuha. Wala ka kabalo ba? Unsay rason? Wala ka kabalo sa rason nga nung medyo gapalayo siya sa imuha. Ay, tungod man din sa imong ano, sa imong ano di ha, kanang di ano, dili okay ang smell. Dili okay ang smell nimo. So, before ka magpag, magkalapit mo ato sa silingan, magminaritas, ano, saka mag, magkanang ginatawag nila mga Magdon France nga personal hygiene bitang paligo, kanang mga ano, pampahumot nga po ato na imong Magdon France para hindi ka layuan sa iyong mga higala. Muna siya mga Magdon France. Imaing pagpaminaw sa tanan sa mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod pinagi sa itong website www.magdom999.com. Salamat mga Magdon France, ha. And sa Facebook may gala pangitalang Magdom Live. I-like, i-follow, and i-share para updatean mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang upan. Kung sa inyo mga radio set, Magdom Radio 99.9. At hangi may gala ang atong segment karong puntaga, ang talagsaong pangutana, na naputay chikahan may gala karong morning. Basta ano may gala, pag Sunday, buntag ta mag-uban-uban. Muna siya pa may gala pag Sunday, buntag ta mag-uban-uban. Pag weekday sa hapon, anak siya. Pag Domingo, ako yung makauban sa buntag may gala. Ha? So ayun na kalimti mga Magdon friends, ha. Pag Domingo may gala, kita ang mag-uban-uban sa buntag. Pag sa adlaw sa Lunes hangtod Sabado, hapon ta magdungog-dungog may gala. Then pagka Sabado dayo natay gabi. Magdon Sabado Night Talk. Kumusta mong tanan? Inaot pa, naka ano mo ha, naka mata mo sa inyong higdaanan. Munang ginaingon sa uban may gala, naka mata sa saktong higdaanan. Basin dito ka naka mata sa silingan may gala. Dito ka naka mata sa silingan, tingalan lang ka, oy, katapad man akong silingan. Ay, nasubraan mo dekag shot gabi, Magdon friend, di ba? Munang kabantay, nakatulog ka sa silingan. Anong lisodya mga Magdon friends, di ba? Alright, good morning, Magdom Gilbert. A blessed Sunday morning, Magdom Gilbert. God bless. God bless you more, Magdon friend, nga si Dan Ab. Salamat sa pagpaminaw niya. And, oy, sa itong mga Magdom friends sa may Kogon Market, naminaw sila. Good morning, mga Magdom friends, ato niya. 9:28 right now. Siyempre, dali sa tamay gala sa atong segment ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ang atong talagsaong pangutana karong buntaga mga Magdon friends. Para kanimong Magdon friend nga naminaw karon, okay ra bang kanabitaw ang gamiton nga school bag sa mga kabataan? Kana bitong school bag nga transparent na mga higala. O kana bitong pag mato sila sa eskulahan, makita diretso ang sulod silang bag. O mo man ginabuhat karon sa Davao may gala sa Davao nga something like that nga kanang gusto nila ipa-implement ang kanang school bag na transparent mga Magdon friends, kundi makita ang sulod sa bag sa estudyante. Mm-hmm. Kung ikaw akong magtanong, Magdon friend, okay ra ba ni mo? Dili okay. Kanang ginatawag nilang school bag nga transparent. Nga makita ang sulod may gala sa bag. Kita dito ang notebook, libro, ukuman pa mga Magdon friends. Mm-hmm. Kaya tungod ba ni sa mga pangitabo may gala nga kakagrabe na bitaw ang sitwasyon usahay sa eskulahan? Ay mga ano na, ay mga krimen, ay mga pamamuspa, kadang mga may tabo nga pag pamusil something like that sa eskulahan. So para kanimo Magdon friend aron para mas dali bitaw makita sa mga mag-check sa bag.

0: Uyon baka Magnum fan o di, dili uyon nga nga himuong transparent ang school bank sa estudyante. Muna may gala. Uyon baka o dili ka uyon Magnum fan nga himuong ang school bank sa mga estudyante kanang himuon ng transparent. Pareho ito nga itong mga libro ito nga ginakubera na ito. Plastic may galang transparent, di ba? So, ikaw, Magdon friend nga naminaw ron, tawag lang may gala ha? Sa 0995-322-6237 kung nakaikatubag may gala sa itong talagsaong pangutana. Okay na ba? Ayos ba na may gala? Okay na ba? O dili, Magdon friend? Kanang imuong ang school bag sa mga estudyante. Kanang school bag nga transparent na. Makita na ang sulod mga higala. Para makalikay bitong nga magdala-dala og mga pusil, mga hinagiban, mga like mga kutsilyo, ano bitaw? Mga pinagbabawal nga gamot, ana. Para malikayan, da? Kay para makita diretso. Muna siya, mga Magdum friends. So, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaang pangutana. Again, atong number mga Magdum friends, 0995-322-6237. Mga suki na to diha nga uban kay katulgon pa karong panahon na goy katulgon pa mo Magdum friend. Happy tarabang September mga Magdum friends. Karon ng Martes, di ba? Karong Tuesday may gala Martes. Karong Tuesday September na. September 1 may gala karong Martes na kin mga Magdum friends. Excited nang uban may gala kay mga Pinoy pag-abot sa September adya na. Ma-feel na nila ang Pasko may gala. Feel na nila ang Pasko bisan layo pa bitaw. Kay September naman karong Martes mga Magdum friends. Right. So, muna siya itong number ha, 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag sa itong talagsaang pangutana karong buntag mga Magdum friends. Tawag lang mo may gala. Ito na Tagalog pagtagada inyong mga tubag may gala. 0995-322-6237. Uyon baka? Okay ra ba na? O dili okay Magdum friend nga himuong transparent na ang school bag sa mga kabataan para makita gayod ang sulod mga higala. O para di na makadaladalag mga hinagiban, pinagbabawal na gamot, tuguban pa mga higala ang mga estudyante. O di ba? What do you think, Bank Don Frank? Muna itong natalagsang pangutana. Karong buntaga, my morning kay Ma'am Nakayama Miho. Salamat sa pagpaminaw kay Madam. Kumusta tong fiesta diya, Ma'am? Naurot ang lechon? Naurot ang lechon? Naurot na o napay sobra? Ikaw. Mayang morning kadimo diya, Ma'am Nakayama Miho. Usa ta ng mga higala to sa may Barangay Carmen, maayong buntag sa tanan. Alright, so sa itong pagbalik, dugang mga nakunang mga musika. Og syempre inyong mga tubag, inyong mga text messages, ato nang basahon later, ha? Bumalik ta atong oras, alas 9:32 na!
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
4: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubo sa pamunuan ni President o former 3-term City Councilor George Guking, may paapos. makaambot sa kaakuan nini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay ug ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga higala. Viva Señor San Agustin.
5: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo ug palya. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy ug ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandi orog Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapat. Bad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
6: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Opol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis, wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gilman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
7: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay na kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himso gatay, TJX 500. Suno sa mga eksperto, ang TJX 500, ang adunay pinakataas ga antioxidant, nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar, TJX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TJX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
3: Pre, na ako'y project run, nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
0: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang diunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi. Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 9.49 na. Achy Breaky Heart. Para sa itong mga Magnum friends nga gisakitan. Achy Breaky Heart. Gibulagan sa uyab. Alright, kamuban pag-apon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hangtod sa alas 11 sa buntag. Good morning daw sa itong mga Magnum friends. Diya sa may Kauswagan Highway. Uy, maying morning sing tanan. Salamat sing pagpaminaw sa ato nga programa mga Magnum friends. Labi na daw si Mik o si Daday og si Gina. Good morning. Salamat kayo Magnum friends sing pagpaminaw sa ato nga programa ang Magnum Instant Request. Napadari may gala. Good morning Magnum Radio. Greet me dini sa may Barangay Patag. Naminaw mi karon sa imong programa. Alright. Good morning sing tanan. Maing pagpangapi Magnum Gilbert. Oy, nangapi pa ka Magnum friend. Okay ra oh. Okay ra gyapon ang kape. Kaya ang kape di man ingon nga pang pamahaw ra may gala. Apil po na mga Magnum friends ang coffee sa ano, uban kay bisan udto ga coffee gyapon mga Magnum friends, di ba? O na gyapon ga coffee pag udto na. Oh, bala init ang palibot. Di ba? Alright, ang atong talagsaon pauta na may gala, uyon bakaw, dili ka uyon Magnum friend nga himuong ang himuong school bag sa mga kabataan kay kanabitong transparent na. Kanabitong makita ang sulod sa ilang mga bag may gala. Kung sa'y sulod sa ilang bag mga Magnum friends kay transparent naman. Ikaw ang Magnum friend nga naminaw ron, uyon bakaw, dili. Nate caller, hello?
3: Happy Sunday.
2: Yes, good morning Marian, maing buntag sa tanang tigpaminaw diya sa Kauswagan. No? Dagantag mga Magnum friends diya ba? Kapaminaw sa Magnum?
3: Dagantag mga Magnum friends.
2: O sige nga lang sing silingan. Magsilingan, pero wa ka ila.
3: Silingan ba? Pero
2: bilik ka ila. Lagi no na may nana. Okay. Bitaw, ang atong talagsaong pangutan na Marian, uyon bakaw, dili ka uyon aning ako'y nabasa sa social media, bitaw nga okay daw siguro kung imuong transparent ang school bag sa mga kabataan para dali ra daw makita ang sulod.
3: Kuan Magnum Gilbert, so far, wala pa man dyan po like the official dito na siya, diba?
2: Wala man pa, wala pa.
3: Para sa ako, uyan ba ko or dili? Depende siya Magnum Gilbert kay kanang kung either transparent or dili. Kung bata gyud bitaw nga na ay gapangitag pamaagi bitaw. I mean kanang kung siguro makahelp siya in a way pero dili siya totally gyud bitaw nga himuong solution bitaw para kanang makabuhat og harm ang isa ka bata. Okay. Tapos iba niyo ba mga schools na dinag-check dito gihapon sa security guard ang ilang mga bags, pero nakalusot gihapon. Diba? So, mag-amuban is mangitag pa maagi lahin ang mga mga bataon karon kaya nabi taong wise na sila, kumbaga. Wise na sila. So, para sa kuha, not necessarily kay kuan mang good ka ng what if ka na ay mong ginapagamit o niya, dali na kayo maguba. Dali na maguba. Ang quality bitaw sa bag, dili
2: nipis
3: ka short
2: kayo, home. Nipis.
3: Okay. Nipis. Yeah. Ano, bitaw, then, para sa kuha, diligid ka ayaw ko. Out of 100%, siguro, wala, mga 30% pa siguro. Hindi siya convincing kay, check, gihapon man. Diba? Kasi pag gano'n makita din mo siya sa outside, transparent, diba, kung ang isa katao na ay plano to do something na dili maayo, dili ganyan niya ipakita. Diba? So, para sa kuha, dili siya kuan. Dili pa ko. For me, dili sa ko uyon. In a way nga, siguro po, kaya tungod kayo, ba naman po doon po, unsa po akong ginapadala sa akong mga anak. And, of course, sa quality ko sa bag, ako i-consider kay, kuan, kaya nabit ang nai-nabayuban nga, dilikid po anak ka, kuan ang bag, ka, kay, labaw na ng mga bata, nga dagan kay mga dala, diba, masigo ba ka ha, laba kay bag na, kaya nabit ang transparent, I mean, para sa kuan, dili sa, not for now, siguro dili sa, kay, because that is not the, solution yun sa problema. Dili pa siya importante kumbaga as of now. And let's focus on kita parents, lako gid kita og responsibility gid sa unsa nato pag kuan atong mga anak, unsa nato sila pag disiplina at home, unsa gyud mga maayong pamatasan. Kay dili gid na ang pamaayong pamatasan, dili na magsugod sa eskwelahan, dili na magsugod sa silingan, magsugod gid na sulod sa balay. So, dako gid kita responsibility before ta maabot sa butang bitaw nga maka-harm ang atong mga anak sa ubang tao and other kids also. Magsugod gid ta, kita gid mismo mo'y muhatag o maayong, kumbaga, let's be a role model sa atong child, sa atong mga anak. Mura gid na siya mag-Dean Gilbert. And especially in nowadays na daghan na lagi kaayo o kanabitaw reasons, daghan na o mga factors bitaw nga nung iwala na ang mga behavior sa mga bata. So, the more yun ta dapat nga mas mangita o pamaagi kung sa'y maayong buhaton bitaw para atong mga anak is magiyahan na to sa insakto, sa tama. Kay daghan na kayo o kumbaga na nga tayong mga gatabahin na ang utok sa mga bata. Kay more on mas mag ano na sila rely on magmamita na sila sa social media rather than sa atua parents. So di ba sa hakin kaya nga nung dili kayo na nasona, so dagat kayo ang factor nga maka apekto sa mga bata. So for me, kung kana siya kana or murag simple paman, pero para sa ko anak now, dili pa ko convince nga nung kana ang kana siya ang himuon nga way nga para bitaw safe. Kay ang bata lagi nga mubuhat o harm, dili na itong ipakita sa bag, di ba? So check di hapon yun ang buwan. Of course, ang security guard sa mga schools, ang safety, para sa safety sa mga bata. But of course, kana lagi yun. Kita yun, wala gilain magdung Gilbert. Gikan yun di hapon sa panimalay kung saan na ito pag-remind sa itong mga natin sa mga maayong butang. And of course, di higin na ito kasi di na ito mabuhat without the guidance ni God. I-pray gid na ito na kanunay nga. Ato nang hinahinay bitaw atong anak matagaan na ito. Uy, nga, kuan, kumbaga, matagaan na ito, madisiplinan ito na ito insakto. Para mahimukod sila na maayo po nga citizen. Sa, I mean, maayo na tao bitaw.
2: So, dili man kauyon anang transparent nga school bag, so dapat medyo stricto gud ang pag-check sa mga bag sa mga bata sa school.
3: Okay. I mean, i-check mo gihapon din na magnanggurot, di ba? Ito po transparent siya, i-check gihapon din siya sa mga sa security. Di ba? Mga mga girls na dapat yung mga pangdalhon nga like mga essential sa mga babae na dili pwede ginamang ginapakita. Makita na, what are you na sa
2: dito? Oo, makita.
3: So, nabaw na sa mga girl, I mean, na ako yung anak na babae, so magdala siya ka ng mga essentials niya para siya ang test. So, magpakita na noon. So, I mean, that's ano good siya. Para sa offer now, dili sa siya himuon. I mean, dili pa ko okay na kana sa ang, I mean, we will focus on that. But, of course, aside ana kung sa school, maningkamot po nga mahatagan o kanabitang insakto yun nga pag-inspect ang kanang bata na masulod. At the same time, kanang safety, secure ang safety. And at the same time, gagatod yun parents yun at home, magsugod yun ang tanan-tanan sa panimalay.
2: Kaya mag-inggulad. Alright. Salamat kayo, Ma'am Marian. Blatant happy fiesta. Nag-lechon mo?
3: Wala yung lechon.
2: Wala yung
3: lechon. Salamat yun. Asa
2: na gata ang lechon. Ay, patsada kaya. At least naka-lechon gyapon.
3: Yan, nakakaw gyapon lechon. Salamat po kayo. Happy Sunday.
2: Alright, salamat. Happy Sunday. Bye. Alright. Mato atong magdun friend may gala ha. Si Marian from NHA Kauswagan. Di siya uyon may gala ha. Di pa siya uyon for now para sa kanang transparent nga school bag. Okay, makita dito ang mga essential. So, di makita dito ang dapat di makita may gala. Ito. Alright, ikaw Magdun friend, let your fingers do the exercise. Tawag lang sa 0995-322-6237, may gala. Para sa iyong mga tubag mga Magdun friends. Saan magiging nato na may gala? Lain ang dagan sa itong palibot karon ilabi na sa mga estudyante, sa mga kabataan karon. So, mag-depender gapon na sa ganikanan, di ba? Narigin na sa ganikanan gapon ang kanabitang pinakaunang solusyon nga dito na to kanabitong ang solusyon good may gala sa ano problema. Okay, anyways mga migrant friends, mubalik pata, mubalik ako sa ato mga migrant friends. May Carmen maing buntag sa tanan og syempre sa ato pagbalik dugang mga tubag sa atong talagsaang pangutana ang inyong mga paborito mga awit og dagan pang uban. Okay, maminaw sa taas sa atong Magnum News Alert may gala. Oh, Magnum News Alert na tadiretso ha. Mag-station ID sa ta may gala o Magnum News Alert na dahil itong mga Magnum friends. Ubalik dahil ta. Atong oras, alas 10 sa buntag.
4: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras sa Magnum Radio, launa kon alas 10:01 sa kabuntagon. Mga higala niyang balita karong orasa. Gipasalig ni Kagawad Angelo Joseph Sabanal sa Barangay Carmen nga dunay igong pundo nga gigahin ang ilang barangay alang sa bisan unsang mga kalamidad. Kini ang payag sa opisyal human sa laingsunog nga natigayon sa ilang barangay karong adlaw, particular na sa Zone 9 Creekside Makanahan Carmen. Matod ni Sabanal nga ubos sa balaod dunay disaster fund nga kinahanglang igahin matag tuig.
7: Naamupod na sa balaod, no? Atong pag-imo sa budget. Lagi certain percentage para sa atong disaster preparedness, mga i-prepare na to sa mahong mga disaster.
6: Ang pamahayag ni Barangay Carmen Kagawad Angelo Joseph Sabanal, dumduman nga natong adlaw sa kapisahan sa Rakbayan, kadaon usab dihang miulbo ang kalayo, din kapig 40 ka panimalay ang gilamoy diha sa Upper Zayas, Carmen. Samtang gihagit ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga kritiko nga ipagawas ang ebidensya sa mga ghost projects sa Taguig City. Mata ni Cayetano nga hangtod karon, pulis istorya lamang ang nanggawas nga dunay anomalya sa mga proyekto sa mga syudad. Apan gingon sa senador nga mapakis lamang ang ilang mga kritiko tungod kay maayong resulta sa proyekto ang makita sa mga dokumento.
8: Noong una, araw-araw, ngayon, linggo-linggo, diba, mapansin natin ngayon, ang daming dokumento ibibigay. Bakit may nakalagay ba sa dokumento na ibibigay sa ombudsman na may masamang nangyari dito? So, yung mga dokumento na yon ay magpapatunay pa ho na napakagaganda ng mga projects dito.
6: Ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. O karang sa atong Magnum News Center, kahimunan gya. Kung katauhan giaghat sa pagbisita sa nabiling duha ka adlaw nga kahimunan trade fair sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Jane Luna.
5: Magnum News Hunter.
6: Magnum Jane.
9: Ay sa Magnum Aileen, no, gali karo nga panahon na ubay-ubay na ang mihimo no sa pagbalikya sila po mga produkto. At ang kaluhan magduma Aileen nga dili lang din sa Misamis Oriental ang mihimo sa pagbalikya sa ilang pong mga produkto na ay mga taga-Lanao del Norte nga nakadalikya at ihapon din no ang ilang pong mga baligya ni ini magduma Aileen sa tarapon no kanipong mga dinuguan. Apo yung mga peanut butter, ang ilaha po nga sagol-sagol po nga mga baligya. Din itapos, ito pong tribal group karon magduma Aileen, ang ato nga naobserbara na sila yung mga accessories na sila mismo po ang mihimo.
10: Ano nga nakita po no nga dagan-dagan po ng mga booth po nila ay lahat po nga gitang plaster din kini sila na sila na locate po no sa activity center mismo is Centrio Ayala Mall o kagali tungkol po lagi kaya ito nga observaran din yung mga pagkaon sa tagara mga food product ang ito nga maobserbaran gani din noon ay nakabutang Dakis o Bakwa MPC Pems food product ikan sa Lanao del Norte ang Camigan Food Product Association kung Campo ikan sa Camigan magduma magno ma-aglin niya gali no sa Camigan ilaha pong garbo ang pastel na abon sa mga ipang display din yung maupo yung gitan sa puto sa katauhan isutan usab ang mga pagkaon yun kasagara yun no ang baligya yun mismo din sa Misamis Ertal na po itong mga kape bitaw nga mga Eileen kape bitaw mga mais mga humay nga mga kape nga maopo ya gid paligya pud sa mga exhibitors nato dinhi po the mismo sa kahimo na naa sa 101 ka mga exhibitors ang may display sa ilaha po nga mga una po yung mga garbo po nyo nga mga produkto na ay mga juice na apoy tatanong ato rin na apoy mga ginamos sa nga ilahag yan po no ginaay mga free taste mag duma Eileen no atong klaruhon ay mga free taste pero kay free taste siya ginagmay lang yun siya kining mga juice butangas mga gagmay ng mga baso hindi yung kasagara dayon ng mga ginamos sa agihapon mag duma Eileen no pero ato nga klaruhon po no nga kini siya dilini siya din sa Cagayan de Oro kini siya gigan sa Lanao na apoy summer juice Meranao, Palapa. Opo na no, ang baligya gihapon. Pero kasagara ito magkita din yung magduma Eileen no, ng mga kapamiligya gikan sa Camigan o sa Lanao del Norte. Ang Misamis Oriental na hindi po sa mga baligya na yung mga bag tapos mga souvenirs na ila po magipamaligya magduma Eileen. No, diri sa whole the region saan gyud ang isutan po ng mga namaligya po diri nga mga lugar. Ang kini nga Misamis Oriental, di mo siya ingon nga kanang natigi-tigi pero ang nakalahi ni Misamis Oriental kini nga si Camigan. Wala sila nag-merge bitaw mag mga Eileen. Kaya kaugalingon niya lahi niya nga booth si Camigan tungkol palagi kaya naay mga pagkaon niya yung baligya. Meanwhile, si Misamis Oriental lang yung mga baligya, mga souvenirs mag mga Eileen no. Mga ma-observeran na nataniini yung mga adlawan no. Kini nga katapusan nga adlaw ni ini lugar nga naisbutan po niya kahimunan na trade fair so dili pa karong katapos ng adlaw pero dili yung mga dadagsa gapon ng mga tao dili na kasagara mga batanon ang mga mapamalit din yun niya dili kita na dili kita na ma-identify yung isang mga turista magdum Eileen pero naanag yung mga mapamalit mismo kung naisbutan po ng mga produkto no dili sa kahimunan na trade fair yung sara no niya itong August 25 kinigibuksan no kitagahan sila gusto kasi mga naalang usag no sa pagbaliga sandayag po sa ilaha po mga garbo po ng mga produkto gikan po sa kariyang lugar is both sa region sa gikan din sa may Centrio Ayala Mall ay update kini si Magdum 124 dream mo na sumita ako si Bisho Magdubradyo
6: mga higala tangi ang dugahan ay sa mga balita sa musulod gitak na kini si Magnum Eileen Akuri sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: What you request is what we play.
5: Magnum Instant Request.
1: M-I-R.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong nga Pepsi. Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: reklamo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin,
3: basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500,
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes,
2: mag DTX 500.
3: Karun dayon,
4: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Kung magtukod kagbalay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For each GLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon,
4: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalida, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: Oras may gala alas 10:34 na.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Kung na kay plano nga mo anto sa New York may gala, ayaw lang sa mug adto mga Magnum friends. Labi na kanabitong mag-apply for kanabitong tourist US visa. Kaya medyo stricto karong panahon ng mga Magnum friends. Olahin si ano si President Trump may gala kay medyo stricto karong panahon na I think sa Pilipinas mga Magnum friends diya sa immigration sa Pilipinas dari may gala sa US embassy. Para ipa-stop sa nila may gala ang mga applications bitaw sa mga gusto mag tourist visa. Aka na bitaw mag tourist sa ano? Wanto sa lang nasod ilabi na sa America may gala. Okay, nato ipang kanang naana karon sa America bitaw nga mga naay mga ipang revoke mga visas may gala. Kaya nag-apply og kada bitaw asylum mga migrant friends. Ganan sila ipang revoke na sa may gala og ipang ano lagi? Ipahawa sa ilang nasod mga migrant friends. Oh, saan ang dagan rin mga Pinoy dito may gala nga nag-TNT. Mga Pinoy bitaw nga nasa laing nasod may gala na nag-TNT, nagtago ng tago. Kay nag-start sila pagka ano, kanang nag-tourist visa sila. Nga, pag-uman, wala na sila, wala na rin yung ilang mga visa. Ang uban na dito na nagtago mga migrant friends. Huwag gatrabaho sab. Illegal nga pamaagi may gala. O nang karon daggan kaayong mga ano ni. Dili lamang mga Pinoy actually. Daggan mang mga taga-lain mga nationalities may gala. Nga nakaroon sa Amerika. Nga dito nag-stay. Unya, mga asylum lagi daw kunuhay. Ana. Pero delikado. Kay ma-revoke ng ilang mga visa na uban pa mga migrant friends nga kadapitong silan mga ipauli silang nasod sa Pilipinas dagan kay mga Pinoy ana mga Pinoy na dito sa US may gala. Oh, ayon sa mag-apply mga visa may gala kay delikado. Di mo ma-approve. Og pa-stop ang sab karong panahon na may gala na. All right, nalakita sa atong final hour mga Magnum friends sa atong programa ang Magnum Instant Request. Natay caller, good morning.
3: Good morning, Magnum Gilbert. Agi salamat sa Ginoo na kalusok ko.
0: Ay, kumusta naman ka, Inday?
3: Niagi hapon. Naminaw ko ni mo sa gabi. Naminaw ko ninyo diwa. Namuot ko.
0: Namuot ka? Ano man?
3: Namuot ko. Nagagay katawa na sa inyo. Mag-interview mo gabi.
0: Nakatawa lugar ka gabi eh.
3: Tawa ako. Niya. Karon namasin dag ko magkatawag ko nimo. Ay salamat
0: kay nagsalud lagi ka. Kumusta imong ano kamigin?
3: Naguli lagi ko dito niya. Mahal pa man ang lagsubis Magnum Gilbert.
0: Mahal pa
3: nag 100 pa man ang kilo. Kasi pagdi mo na season. October pa ba ya?
0: Lagi ba? Pag-abot sa October medyo mo barato na na.
3: Oo, mo pinato na nakanamugagan na bitaw. Pero mahal pa doon kayo, 120, 100 ang kilo.
0: Pag-abot sa October, pila na kilo na, tag-gis na lang.
3: Nagipindi, na isa, kauna, nana man. Nga, umato ko sa, dito tungod sa buhanan, libre kaon.
0: Libre kaon. Pero di pwede magdala.
3: Pwede niya ako ni Mutigumong ganang nga taga.
0: Okay, grabe na. Pila yung punuan sa Lansones dito sa Kamigin? Pila kabuok?
3: Wala gidiya amo punuan pero makapalit ka kay barato raman.
0: Barato ra. Pero karon medyo mahal pa ang presyo.
3: Mahal pa karon. Mahal pa. Muna wala kong nakadala kay pagsag bawal isag magdala nga dagan wala ni magisunod sa karton nga Lansones.
0: Lagi no na may di ba na may ano gina na ay karton na ibutangan no?
3: Oh, paprito gita sa karton nga na ay marka lang dumi.
0: Dobi ko ang marka sa imong karton kay Mangga. Unya saan? Ang sulod kay Lansones, saan man na?
3: Kanay ba ang gapon kay nagad magsisi?
0: Mo ba?
3: Gawas kong na imo kanang private nga sakyanan. Imo gitago dito. Yeah, okay ra na, makalusot na. Pero Dine, mabuntaga na sa lisog. Anong guntaan nyo ba?
0: Abi na ako, pwede rin ang sulon sa imong box, Lansones, pero ang marka sa gawa sa box, manga. Abi na ako, pwede rin nana, dili di ay gapon.
3: Gapon, matunungan ka sa mga inspector nga, istrikto, kinabi, gapon nga, mga inspector nga buntan, na kuhan, kanang istrikto, namuna diha.
0: Ah, okay, okay, bitaw. Diba ano, inday na mong kay US visa ba?
3: Naa! Naninaw ko pa rin mo.
0: Okay.
3: Atin mo Magnum Gilbert.
0: Ano man?
3: Gitawagan ko dito sa San Francisco kay ang taga kamigin na nanawag na ko muli kay Ron Gilbert. Unya, iya ka nang ako iya ipaadso ipapuli pagbantay sa 2 years na bata sa iya ako. Kay ako naman ang makadali-dali pagsulod.
0: Kulang
3: akong visa, US visa na ako kay kuwan man, 2020 next month, January 4 man.
0: Kanong sa mag-expire?
3: Po niya, November ako ipaad to. Libriyon ko raw sa ticket, pero ako ginagi, di ako ipituran ako, passport, ako visa na, up to January ta. Kagoy, lisog na na. Diso na na kay pag renew na lagi karon kay istrikto. Yan na siya kung mo karon.
0: Okay.
3: Tinood
0: na. Kano sa mong expire imong ano day visa? January 2027?
3: January 4, 2027.
0: Uy, hapit na day mo man day ay.
3: Hapit na. So alanganin kay at least 5 months, 6 months to tourist man ko dito. Okay ba ako record karon? Napa, kuwanted ko sa ako, pag-umangkod sa Manila, na yung tama ko pila ang bayad sa renew sa unit visa. Kagoy, Maglong Gilbert, 18,000 ang bayad sa renew sa unit visa. 18,000? 18,000. Then, wala kita kagayan, wala po sa tibo, Manila karamo ato.
0: Oy, grabe nun.
3: Wala na. Wala na, kagil. Wala lang po na nga mo, anang dalaw. Wala lang po, Maglong Gilbert.
0: Ang style, ana, Inday, manguyab kag Amerikano dito, imong pakaslan, ana, ba? Para ma-okay mong visa.
3: Na, madawat akong jungog din sa Pilipinas. Buya-buya po, everyday-buya po, simba.
0: Ah, lagi. Joke, ragod ko, ikaw, seryoso sa bagay ko. Dagan pa mong kaay maibog ni mo eh. Karo may galikay-likay siguro. Dagan kay mga Black American dito. Black American.
3: Adi ko na. Kurba na sila.
0: Ano man?
3: Asal, kurbaan ko na.
0: Daw, babe. Dili na ka mag-renew sa imong visa lugar.
3: Dili na lang. Pero ako ka na dyan Magnum Gilbert, 2029 pa ma-expire.
0: 2029. Dito na ako sa Canada.
3: Nawaman po yung nangagag na ako. Hulat naman po nga. Tawagun ko nga ni Dini. Dini magbuka pa sa pagka makasunod dito na. Ako rin naman po makasunod kay ako record, guwapo, ikanawa.
0: Guwapo din eh.
3: Senior na ako. Senior.
0: Lagi na.
3: Ang pagtuo sa immigration, kinibubalik ni Makagwan ka sa Mugnaw dito.
0: Hindi mo balik ni kay medyo...
3: Mabalik ni.
0: Medyo taas ang edad na lugar. Di na kaya mo. Di na mo stay dito kay Mugnaw. Lagi ba? Na mahal na din ang ano karon ang tawag na, ang renewal. Mahal na.
3: I-tinkyo. Na Manila, garapa. Kuti pagin kayo. Labi karuni mo gingon. Tinuog din na. So, di morgin nga, di na lang gikugrin nyo.
0: Di na lang, oh. Mangita na lang kag ano, dari. Mangita lang kag mga Arabo, siguro.
3: Ano rin ko, magpalimod na lang kung aning kugon.
0: Bitaw na.
3: Limutan, may hindi ko nga. Di rin mo kong gawat 500. 1K
0: raw magyon. Wow. Bitaw. Wow. Nanay ko'y talagsa ang pangutana. Intay, para kanimo, uyon ka o dili uyon ka na bitong imuong transparent ang school bag sa mga kabataan.
3: Dili ako uyon, anak.
0: Dili ka uyon?
3: Daghan kayo ang mga gamit sa eskwela. mga libro, notebook, dago, kunya. Pila na pagtukit na na kung isa pag-transferring pa na imubag. Pila na pagtuksok. Wala, di ko uyun na nang kuan, transferring ka bag. Doon dugang na niya sa gasto. Dile.
0: So, sa may dapat buhaton na lang para may bawaan ang sulod sa bag sa mga bata?
3: Mugin na. Ano, imugin na. Mula kay hasol, lagay kay Magdung Gilbert. Murag, madugay na ang maka. Wa sa oras, makalangan. Kay, ang insekto, yan ato, siyon mo ginani mo. Kay, isok-sok ito mga libro, asa na, magkayo na pagputos. Pero mula kay,
0: unsa may buhaton na lang kung dili mag school nga ano school bag nga transparent, unsa may buhaton sa ano sa school?
3: Kung ako na ako lang na abot ako na una ang teacher na lang gid mag suti diya by room dili sa diya sa gate dili.
0: Di ba teacher magadati di ba?
3: Oh, retired teacher ko elementary grade 3.
0: Oh.
3: Mao na lang ang advisor na lang mo'y mutusi ana diya sa iya room. Kaya kung humuon ka na nga budget, isos mabuntagan. Wala pila na lang kauras ng bilin ang leksyon.
0: So para kanimo ang teacher lugar ang mo-check sa mga bag, ana?
3: Oh, mura ako naabot nga. Ang teacher, ang advisor na lang gayon sa by room, mauna magsusi sa iya estudyante.
0: Okay. Sige.
3: Amura,
0: salamat to. Oh. Salamat kayo, ha? Di na gigam mo atong Amerika, di ay?
3: Salamat kayo, Magdum Gilbert.
0: Di na ka mag-Amerika, gindi ay?
3: Di na ka.
0: Wala na kang taranta. Kay okay na may mong, okay na mong life.
3: Si Bintitri na ako hijab. Ay na lang,
0: di rin na lang kas kagayan. Kay dagan pa mga gwapo.
3: Di na lang ko, anak ko, kugun ba? Magbalimus ko, anak na pizza. Di
0: pandamay. Sige. Oy, salamat kayo, ha?
3: Okay, salamat kayo.
0: Alright, sige. Bye, Inday. Alright. Mata itong Magdum friend nga si Inday from Balulang. And nato siya ano gyapon balay sa may ano may gala diya sa may Camiguin Island. Alright. Salamat kayo, ha? 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala. Sa atong talagsaong pangutana karong adlaw. All right. Lady M, may hapon ni may buntag ni mo.
4: Hi, good morning Mr. Talagsaon.
0: All right. Kumusta imong Domingo?
4: Okay wa.
0: Okay ra.
4: Happy. Yeah. All right.
0: Ikaw Lady M, sugot ka nga imong transparent ang school bag sa mga kabataan, mga estudyante?
4: Para ko okay ra nang transparent at least makita kung unsay naasulod sa bag.
0: Ana ra.
4: Yes. Sana na makita ra manggod na din. Na dapat ang yud pod ang mga kanang security guard alert yud pa mi. Dahil din na pud sila sa kapwesto. Then magro kung na sila nagkwarta sila sa kaiskwelan, magrobing pod sila sa from time to time.
0: Okay.
4: Magubot ng mga unsay mga kanang mga badlungon na bata ba. At least mapatihan na yun, mapunglan.
0: Lagi no? So,
4: yeah.
0: Murag kung ano, murag first time ni may tabo, bitaw kung may mong transparent ang school bag, no? Murag wak mong kitaan ang nanan ng
4: okay
0: mga bag.
4: Okay naman ang transparent, pero siguro depende lang po sa mga bata. Kayo sa mga bata, kasi sa mili ba ya? Hindi na transparent.
0: Oo. Oh.
4: Pero kung para, po silang, para lang po silang kaayuhan, mas maayo lang inana transparent makita
0: gyud sa isulod
4: ang ilang pantigo naman pud ang mga libro notebook bisan transparent ang bag.
0: Makita dito mga makita
4: tanan.
0: Okay. Sige. Oh, salamat kay Lady M.
4: Yes, sa tag sa dali mo shout out ko.
0: Oh, sige go.
4: Ako yung shoutout si Ma'am de Rama na physical sa paglaba-laba nila. Amping always, Ma'am. Oy, pahuway pag my time. Thank Ate Hyderon. Pag-inom sa tambal, Ate, ayaw gin pahago. Ging na naka sa doktor.
0: Unsa day, unsa day si Hyderon siya.
4: Nadala siya gahapon sa hospital.
0: Going, ano man?
4: Gahapon ba ito itong Biyernes? Kaya nagkwan daw siya, murag, nagluwa siya og dugo. Palit okay. lang.
0: Oo ba? Niya, kumusta naman siya karon?
4: Negative naman daw niyang resulta po. Di murag na overpatig lang siguro siya ba?
0: Ah,
4: sa kahago na dili siya paalsa ng mga bugat na butang.
0: Naro siya sa balay nila karon.
4: Naro siya sa balay.
0: Okay.
4: Resulta na lang siya tambal.
0: Sige.
4: Dayon kay Maria Isabel and Kuya Ruben dila. Happy listening. Ate Vicky Kabakta, Kuya Dodo. Ate Inday Villamor sa may kamaman. Ate Sita Gagadas. Si Angie Tumambok and Ate Selena. And just Kura Bulacoy. And kay Ate Baby dia sa may Bugo. Happy listening. And most especially sa akong my one and only Mr. Shower. I believe that happy fiesta din sa inyo sa may sityo Kalugmanan. No, no, no, for this Bukidnon.
0: Alright. Sige, salamat kayo, Lady M.
4: Salamat, Mr. Salamat, Magnum Gilbert and sa sanang mga co-pilot and sa presa Magnum Radio. Sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Alright. Salamat. Sige, bye. Alright, be. Try to line caller, be. Hello?
5: Maying buntag, Magnum Gilbert.
0: Maying buntag, Magnum friend nga Danray. Kumusta man?
5: Okay ra kayo.
0: Okay ra. O, sige, atog talag sa pangutana. Uyon ka o dili ka uyon anang plastic o kanabitang transparent nga school
5: transparent
0: bag?
5: Transparent nga bag.
0: Sa mga estudyante.
5: Dili.
0: Dili ka o yan. Ano man?
5: Kay labi na mga babae na magina sila yung mga privacy ng mga gamit nga dili dapat makita sa uban. Manang dili ko yun ana. Daghan magkwarta ang Pilipinas, pambutangan na lang metal detector ang kada classroom. Kasi nang sa mall bitaw Magnum Gilbert nga kung naay metal nga ma-detect sa kuan mo, tingog lang bitaw dayon.
0: Oh.
5: O kada classroom yun. Kanang pagsulod ba aron dili na maglinya-linya sa gate. Kaya total, dahil magkwarta ang Pilipinas. Napagkawaton lang sa mga guber sa katungkuan.
0: Mga politiko?
5: Politiko. Di ano na lang, pabutangan na lang nila o metal detector. Kumbili, ang gate na lang, aron isa lang.
0: Ang gate na lang, butangan?
5: Butangan nila ang metal detector.
0: Ano, so, muna imong rason kay makita ang mga butang sa mga babae?
5: O, namang yung mga kuangpod gamit nga dili pwede makita agad sa laing tao good.
0: Lagi no.
5: Oh, then example naki kwarta nga ibutang na to 20 mil imong kwarta nga nasa bag.
0: Oh.
5: Makita sa laing tao di. Makuha nung sa mga daotan pud nga mga tao hinuon nga akin ito lisong kuno pagawas ani at ngan ko ni o di. Kon ba delikado pud.
0: Lagi ba kay makita ang sulod no? Pwede raman iipit sa ano sa notebook.
5: Ha?
0: Iipit na lang sa notebook ang kwarta.
5: Isa, 100 ra.
0: Maikita sa... Oo, di ba?
5: Maikita sa notebook.
0: So, mga kanabitang mga importante ng mga butang, kung i-transparent, makita ka dito. Pananglitan ang cellphone, anak, lugar, kita. Kawato ni, kita dito sa bag, anak.
5: Oo, oh, ingon na ba, ng mga kuangke, ng mga mahalon nga gamit, makita na. At ngayon, kasagawas, delikado sa limong kinabuhi noon.
0: Ah, okay. So may dapat buhato na lang para ano, magbutang metal detector sa mga gates sa school, ana. Butangan na lang.
5: O ano na lang kay total daghan man kwarta ang Pilipinas. Good. Daghan, so, talaga gali karon o pila na sa kabilyon ang gigahin para sa eskwelahan.
0: Lagi ba? Wala man yeah, kwarta ang Pilipinas. Wala may kwarta ang Pilipinas, ano, nabahaan good.
5: Isulod na sa Japan na sa Manita.
0: Lagi na. Basta sa imo ha, ang buhaton, dili himuong transparent. Ang school bag, ang weighing buhaton lang is ano, kanang mag-put up, magputan sila mga ano, gadgets or something like ano, detector para ma-check ang bag yun kung naisulod nga, di maayo. Di mao.
5: Oo, aron dili na kanang abri-abrihan dito. Professor, nasa mall na uban nga. I think na kayo nga, dili na abrihan ang bag. Pagsulot niyo mo, pag na-side lang ang mga kuan mo, tingog lang kalit.
0: Pareha nang sa mga airport lugar na sila yung machine nga ginagamit.
5: Oo, ingon ana.
0: X-ray machine.
5: X-ray
0: X-ray machine, ingon ana. Makita ka na, no? Langan lang, medyo langan lang ganyan pagsulot sa gate, di ba?
5: Oo, pero at least, ana, dali na siya nga paagi kaysa katong transparent mo, delikado sa mga kuan sa bata. Kung na mga gadget pila ka mahalon din. Na ikwarta po, makitaan ba ya?
0: Okay, okay. Lagi na.
5: Delikado sa tulis-tulis po ba?
0: Okay, okay. Bitaw. Sige, okay. Sige, salamat kayo, Dan Ray. Shout out na.
5: Naminaw
0: to sa tanan.
5: Para dali.
0: Bitaw. Oy, salamat kayo, Dan Ray. May ngap. May buntag din mo. Sige, bye.
5: Salamat, Manong Gilbert.
0: Sige, na, bye. Alright, buto itong Magdum friend nga si Dan Ray. Salamat kayo, Magdum friend, sa iyong pagpamina di ha. Alas 10:54 na ago, ipanahon na ito para mag-goodbye, Magdum friend. Musunod ng Magdum Top 10 Countdown. Be, check sa nato itong mga messages, be. Naman ito yung mga nag-text na rin may gala. Ito ning basahon sa inyong mga mensahe, mga Magdum friends. Be, ito abrihan may gala. Magnum Gilbert, good morning. Dugang gasto na pud na sa mga parents kay libre. Kung libre ihatag sa estudyante pwede. Lisod ang panahon karon busa di na angay kay dugang gasto. Alright, sige, salamat kay Magnum friend sa imong pagtubag. Ako dili uyon, dugang gasto ang pagpalit og transparent bank. Dapat ang button sa DepEd magpalit og x-ray machine aron makita tanang item sa mga school bags og ang DepEd government school man. Dapat sundalo og pulis ang guard sa eskulahan. Alright, sige, sige. Salamat kaayo, Magdum friend. Ang dapat tutukan sa gobyerno ang flood control kay daghan na nangamatay dili ang transparent sa bag. Danny Abanador sa May Kugman. Alright, salamat kaayo ha. Kisa pa ni si atong Magdum friend. Atong Magdum friend nga si Tito, guard sa Metro Bank. Good morning, Magdum friend. Salamat kaayo ha. Sa pagpaminas Magdum Radio. Alright, alright. Okay, okay. Alas 10:55 na panahon na para mag-goodbye. Musunod ng Magdum Top 10 Countdown. Atong final song, Magdum Andrew, kay ano ha? Can You Feel the Love Tonight daw by Elton John. Muna itong final song kay paborito na sa itong guardia sa Ubos May Gala. Team song man sunat niya siguro sa iyong uyap. Can You Feel the Love Tonight by Elton John. Alright, musunod ng Magdum Top 10 Countdown. Ugma, mag-uban-uban gapon ta. Mag-uban-uban patas Magdum Top 10 Countdown. Kaya ako mag-yapod ga-handle anak May Gala. Ugma gyapon alas 2 imedya sa kapunon para sa Magdum Music Jam. Happy Sunday sa tanan. Kinina lamang siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. My sense na, my humor pa. Ciao, baby!

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kabuntagon. Mga higala niyang balita karong orasa. Giagat sa Shiners International ang mga ginikanan ng dunay anak na nakasanati sa cliff lip o palate nga pwede na silang magpahibalo nga gusto nilang magpahimulo sa lima kaadlaw nga libreng operasyon kinisugdan sa Setyembre 1 hangtod 5 diha sa St. Paul Hospital, Taguluan, Misamis Oriental. Matod ni Attorney Sammy Rulio, opisyal sa Shiners International, nga mas bintaha aron ma-assess ng daan sa doktor ang sitwasyon sa pasyente ipaubos sa operasyon.
4: As early as before, even before September 1, pwede na sila magpahibalo kung naa sila yung mga pasyente para mas maayo kung ma-assess na daan sa atong mga doktor. September 1 or 2 or 3, 4 or 5, i-undergo na sila sa procedure.
3: Samtang giangkon sa Bureau of Fire, mawagatawang pamahayag ni Attorney Sammy Rulio, opisyal sa Shiners International. Samtang giangkon sa Bureau of Fire Protection kan BFP nga, usa sa ilang mga problema ang marasenating gibahaan sa kauluhan nga nagdumili sa pagbiya sa ilang panimalay. Mata ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, hepe sa Public Information Services sa BFP, nga kini ang hinungdan nga importante ang tabang sa mga local government unit aron mahikling ang ilang mga residente sa mas luwas nga lugar.
5: Yan din ang pinoproblema namin sa totoo lang. No? Meron talagang madalas nagpapaiwan sa Maykla kahit nag-evacuate na yung mga vulnerable nila, ay may mga nagpapaiwan pa talaga dahil binabantayan nga yung bahay. Mm-hmm. Pero hindi po yun advisable dahil kung talagang delikado yung area nila na hanggang bubong ang baha, ay delikado rin po sa kanila. Mas mahalaga rin po yung preemptive and forced evacuation na ginagawa ng respective LGU, katuwang yung iba pang mga responders natin tulad ng inyong BFP.
3: Ang pamahayag ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, hepe sa Public Information Services sa BFP. O garon sa atong Magnum News Center, matod pa, bagong Regional Director sa PNP Region 10 may bisita sa Tanang Police Station din sa Dakbayan. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter 14, Farsid Blanca.
2: Magnum News Hunter!
6: Magamalinog, ibisita sa itong kinawang bagong milingkod ng PNP Region 10 na Police Brigadier General Nelson Conister Babagay Jr. ang mga police stations rason mapangutanag masuta kung uno na ba'y panginanglanon o kakuwang sa mga police stations labi na nagservisyo ng atos katawan. Usa-usab ka na ngayon mismong gihimo, di ilang diniapan. Himuon niya matod pa ang pipila usab tibuok sa Region 10 nga mabisitaan o mapangutan na kung unun sa bagyod ang ilang mga problema o bagha na ay mga panginanlon aron mapadayon ng maayong panerbisyo ng atos katawan. Gidugang panini nga magpadayon gyapon ang hugot nga pagmonitor o pagpangdakop labi na sa mga illegal, labi na kining illegal droga, mga pagpalusot sa mga igilagal nga sigarilyo o guban pang mga papandakop sa mga wanted person ang usa lugar sa gitawag nga permanenteng tutukan sa PNP. Gani, gihimo sab kini sa atong regional director aron mapakita sa kapulisan ug katawhan nga seryoso ang kapulisan sa pagpanerbisyo. Kini Magnum News Center, Magnum Person Blanca sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Mga higala tangi ang dugahan ay sa mga balita sa mosunod gitak na kini si Magnum Aileen Acurin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
7: My favorite show in the planet.
8: Magnum Top 10 Countdown.
7: Magnum Top 10 Countdown.
9: With Magnum Gilbert.
7: With Magnum Gilbert.
10: With Magnum Gilbert.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949. And MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Life extension. Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar, then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya, kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
17: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
18: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
19: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala yung sukli.
22: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
23: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
24: No more. Visit the GCash Help Center or call us at

0: 8882, Globe or TM 02721399999, Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Nagala na may balita sa may panglawas tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aron angkon ang mayong panglawas, inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Para sa matinong na dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix,
5: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: My favorite show in the planet.
7: Magnum Top 10 Countdown.
6: Magnum Top 10 Countdown.
8: With Magnum Gilbert.
6: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10 Countdown.

0: We'll be back in a moment right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mahig ko pala ang imudugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
7: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Kalabad ba ang imong ulo? Gapang loose pad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon City. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
12: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na-diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So, lipay kaayo ko o basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: 45 minutes after 11 on Magnum Radio.
16: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
17: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Magnum Top 10 Countdown.
19: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
18: My favorite show in the planet.
4: Magnum Top 10 Countdown.
18: Magnum Top 10 Countdown.
6: With Magnum Gilbert.
18: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10 Magnum Top 10 Countdown.
2: Number 4.
17: Magnum friends, our number 4 song this week is from Diwata with Tabi. Last week at number 2, It Fell Down with Duna Chas.

0: more music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rika
2: epic.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: One

0: Uy, naay bagong nga Pepsi. Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Back to the countdown with Magdum Gilbert.
2: With Magdum Gilbert.
1: Magnum Top 10.
3: Countdown.
4: Magnum Top 10 Countdown.
3: Number 2.
0: Magnum Friends, here's Mackie with Habang Buhay Pansamantala. Number 2.

0: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
1: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibigay.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa karon, dagan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga naka-take og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gigubanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-8526.
8: 2533. Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
10: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.

0: matabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
8: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
9: Oras alas 12:12.
10: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
9: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal. Ayuda gikan sa gilusad ng Magnum Operation Tabang alang sa mga biktima sa sunog sa Zone 9, Creekside, Magkanan, Karamin. Itunol sa Magnum Radio. Magnum National, Dam Use Infrastruktura tungod sa habagat o mga bagyo sa Luzon. May kabat na sa kapig 6.1 bilyones pesos. Magnum International ng Gamatay sa pagbaha sa Nepal, dula na 700. Magnum Business Factory Gate Prices sa Pilipinas, misa ka na ni Atong Julio Ring Tuiga. Magnum Entertainment, Luis Manzano, may pahayag kalabot sa provider sa pamilya. Magnum Sports, mga fan ni Alex Yala, dismayado sa kalisod karon, makapalit sa limited edition Alex Yala US Open shirt.
12: Magnum Noontime News.
9: Bayson, kumusta maayong udto? Karong adlaw-adlaw karon nga Domingo 30 ng petsa bulan Agosto 2026. Kini si Magnum Persid Blanca.
3: Ug Magnum Eileen Akuri.
9: O karon sa Magnum Lokal, gitunol sa Magnum Radyo. Pinagi sa Magnum Operation Tabag ang mga food ug non-food items alang sa mga biktima sa sunog sa Zone 9 Creekside, Magadan, Carmen. Kiraman kwaliteros ka pamilya ang apektado sa mga sunog. Gilamoy sa 20 ka mga panimalay. Kaganinang kadlawon. Na live report si Magnum Bato 20 sa area karon sa National High School Evacuation Center, Davismos, Carmen. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
4: Sa Magnum, mapunulad na karon din sa may kaning eskulahan, sa may Carmen, ng atong syudad. Kung di na karon sa Magnum Mapasin, gamulo sa pag-distribute. Ang mga pagkaon, ang atong din po ng mga presyo na higingan sa barangay. Halang po sila mga residente nga nasunod. Gano'n galing po din po Magnum Apasin, no? Kita po sa botan sa Magnum Radio, Magnum Express, Magnum Graphic Gadget Store. Nagi mo po dapat ron sa pag-offer o sa mga ayuda. Gigan po no, sa tuwa po din po nga botan o gigan po sa mga regular benefactors. Gano'n man, gano'n po mga panahon na Magnum Apasin, magkauga na to. Gano'n po sa kaming mauna area, si Ma'am Ging Agravante Ole sa labot po na sa mga pumagin po sa pagdina ba kaniya sino po natin gilusan nga Magnum Operation Tabang dahil nas po kong apikas din niya po Magnum Jane na mamaliw Magnum kani Magnum Apasid makita po sa itong kauban po sino po sa apikas din niya matubag po para makita po din niya po ng kahimtang sa mga kaisunan na nabiktima sino po nasisudan nga sunog makaroon po magmamapasin ng pasangtangan na nadisikuron sa ika-upat na andana din po nga mga eskilahan na sa senior high school na building ko karoon yung posto diin na naapod no ang mga residente yun po sa mga mga lugar na yahimo po magmamapasin no, sa paghimo na sa pag-plaster sila po mga kagamitan o ginahap po rin po nga nagaliya po mga pagpon magmamapasin ng mga members pamilya mga bata noon din ang mga anak maapod din sa panila ipahimutang din po mga panahon na. So, paki-update na ba malihig na itong kauban na sa midpoint mag-mapansin na para makita na dahil po din sa ito po nga mag-umlaog. Ang situation po, din po mag-mapansin na sa ito po mga residente na nag-himo po sa pag-plaster din po mga duhaan, malagi sila na nga huwag tangan o gilahap po din po mga Pinayanan. Pero mag-mapansin na makita nyo mo, din sa ito po nga mag-umlaog ang atuwa po rin po mga kaisunan karoon nga nabiktima yung tao sa sunog. So naan din ni sa fourth floor ang atuwa po mga kaisunan nagdawat na po sa mga tabang po nga gikan po sa mga benefactors. At sa mga unahon po mga lumapasino sa ato po nga pag turnover ni ini po nga mga hinabang si Ma'am Ging Uli gikan sa Barangay Carmen ng atong syudad. Ma'am Ging, may nga hapon o din sa imuha live just Magnum Radio ka ba mo Magnum Angie Alzado. Ma'am Ging, kaninga nahisgitan po nga pagdalikyat na mo din he, kabahin niya sa mga po rin pong pamaagi ng mga tabang po nga doon sa mga nanginahanglan, pinagi nini nga mga paglusad sa Magnum Operation Tabang. Ma'am, unsay buot no, ipaabot po sa mga kaisunan, mga residente sa barangay, makanaan human nga na turnover po no, mga kaning gikan sa mga benefactors po sa Magnum Radio. Magnum Radio itself, Magnum Graphic Gadget Store, o sa ito po rin po Magnum Express ng mga hinabang na.
13: Sa ngalan sa Barangay Old Carmen kang Barangay Katintikang Kapis Oy pasalamat mi sa hinabang gikan sa Magnum Graphic Operation og Magnum Radio again the Oro City sa hinabang among nadawat karon daghan kayong salamat ako kayning katabang sa mga biktima sa fire incidents karon salamat kay sa rice sa coffee ko instant noodles milk corned beef deep flow, bath soap, laundry soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, o mga used clothing. Thank you kaayo, sir and ma'am, sa inyong mga hinabang ato sa mga far victims.
4: Thank you,
14: Ma'am, balik lang kapila ka buki, ma'am. At mga biktima karon, ma'am, nga nadin din sa kaning Carmen National High School.
15: Okay, as of August 30, 2026, alas 10 sa buntag, mauni among court. Na-record karong katong urasa. Ang totally damaged house owner, 16 kabuo, partially pani, ang partially damaged duha, ang totally damaged 16, sharer totally damaged 26 kabuo. Na po'y mga renter family duha, o isa ka individual nga renter. Na po'y house owner, non-dweller, duha kabuo. Ang total ni ini mao 49 kabuo pamilya. Wala pa may total house nga nagideclare pila kabalay. So naatanan total individual of 167 out of alas 10-12 karong buntaga.
16: Okay. Ma'am, ginyan yung nahisitan yung mga biktima. Kaya na kaya rin itong house din no, sa inyong evacuation center?
15: Oo, nakaya na po. Dako manggod ni nga area ang kaning evacuation center sa Carmen School. Nakita yung nabutanan. Naa sila din sa fourth floor karon.
16: Kung maingon ta sa kwan po no, ilahang mga supplies like pagkaon, tubig, o CR po dahil po no, ilahang magamit kaya lisod na ba po no, nga kaning mag-naog-naog pa sila?
15: Okay, kaning pagkaon nila, walay problema kay ang Barangay Carmen nag-cater para sa ilang pamahaw, panihuto, o panihapon.
16: So, kaning sa balang, CR
15: na dahil? Kanang mga hygiene nila is among problema karon is ang tubig, which is dili siya makasaka din sa fourth floor. If I know before, ang fourth floor buagas ra ni kung gabi eh. Pero kung adlawon, maglisod yun sila o gamit sa CR. Pero naay CR dito sa ground floor, which is at bang rapod sa maunga building. Pero magamit to siya, daghan man to dito nga siya, pero dili siya accessible dito sa mga tiguang. Taas kaayo ang hagdanan down.
16: So kung may yun sa dadiri po, ma'am, no, sa ilaha po, ventilation din, eh, di ka tama problema, ka medyo hamin-hamin pa man karun, pero nagyo po tayo i-provide po yung mga, inog-provide po later siguro, ng mga kuan, kung hindi na itong inanglan, mga electric fan,
15: wala siya kuan sa electric fan, ma'am.
16: Sa suga,
15: fully kuan ng among lights din here.
16: So, ma'am, kaning sa inyo ha, sa CDT, ma'am ba?
15: Yes, ma'am.
16: Say, mando ni Kapitan na ma'am, or say, kaning guidance yun din nani. For example, no, sa pagkaon, kay pamahaw pa nito, panihapon, hangtod ka doon sa aman po na?
15: Ang actual yun nga kanang free yun before is 3 days sila nga free sa maong mga pagkaon. Pero, ma-extend pa yun na siya if ever nga, kanang need yun kaayo.
16: So far, ma'am, no, nakahatod na ang barangay. How about sa ito pong LGU sa CDO?
15: Karon nakahatod na ni ang kaning food pack gikan sa City Social Welfare Office.
16: Okay. About po sa food items, karon po sila itala, di ba?
15: Oo, ano?
16: Unsa na, ma'am, giapon sila per family giapon?
15: Per family, ma'am.
16: Pero katong pero katong uban, ma'am, wala pa din niya or naana din niya gita lang. Halos, na-occupy na nila ilang mga modular din.
15: As of now, wala pa ang uban. Kaya ito pa sila sa site. O kamulo pa sila, siguro ga-clearing pa. Inaya pa ito nila mapanghakot ilang mga gamit niya. Nasa rakadaplinan. Doon naman po noon.
16: Pero din, ma'am, unsa may gina-welcome din niya. Tao lang o gamit nga pwede nila masulod sa ilang modular tent. Pero kung napos nila itong gamit, pwede ba isakagya po nila?
15: O, pwede ma'am. Pwede ma'am. Kay ang area is Luagman. Luagman siya. Pwede ra. Kung saan nila magamit, pwede nila isaka din ni kay. Secure ma'am po naman po 24/7 na mo nga garubi nga mara mga barangay police.
16: Sa tubig mainom ma'am o kanil kumulita na itambal po panginanglan ay ma-provide rin?
15: Yes ma'am. Na ay taga-health center po niya. Naapoy, kung unsa ilang gikinanglan is tawag lang mo, abot ako dan yun. Ang tubig po is naami mineral water, naapoy hot water para sa ilahan. Free coffee anytime.
16: Ma'am, salamat kay Mangging, no? So, si Mangging Olay, ang atuwa po rin po nga, kaugan ka rin po na magdamapasin, no? At dinikaroon sa kaninga fourth floor sa senior high school building sa Carmen National High School, diin na dito po na pala ako, kung makita sa itong Mangging Live, mapun na ilaha pong sitwasyon. Dahil na po rin po dito, dagan naman po rin naghatag si Rina. So, ang ilaha po rin po na ni magdamapasin sa pagkaon, na-provide na naman po sila. Kung di na po yung mga panginahanglan, katong na mention po ni Kagawad kaning Angelo Kaganya sa Banal na alam-alam naman po magnamapasino naman po mga nag-initiative na kani man, ako sa Holman Mama sa Magdum Radio po magnamapasid na aman po na to lang i-breakdown ang mga na-turnover po na to o, kaning 25 kilos rice kay Nataya Unong Kasak di na coffee ko 2-in-1 twin sachet 1 case instant noodles 1 case milk in sachet 1 case corned beef in can

0: 67. Oh, 167 partial pa po daw na maglumabas sila. As of 10 a.m. Sub 167. Kagamiha, nag-sulat mo sila. Pero pagtataon, daman daw niya apat pa po sino. Kami ang hidden hay. Kaya mag-kanang pa-intake niya po nagpalista. Kaya lagi ang uban puno na abuyod po yung mga kaling panimalay na dinira ko sa kapamilya ang nagpuyo. So, karon gumayin po tayo silang pagkaon maglumabas sila. Di po mabisaan nga puno. Kaya ilang pagkaon ko rin like, alam sila. Ah, kay kaning manok na ipansit niya na po dahil kay kaning dagat kong kanon yun na po soft drinks po no? So kaning awan po giilot so mabusog yun po ang ato po mga katawan na gusto po no na magkaon na karon kasi kanilto naman po na nanaga sa alas 12 sige lamang alas 12 by 25 kasad ang atak na po na magnamapasit so karon kung may yung tayo gado na siya pwede rin yun mag-drink sa din he kaya naman po mismo din po no ang mga nasunugan na andam po na mo himo no pagdawat sa mga tabang kay sila po muna po sila sa lambahit po kagani ha isalipay po nila makita no nga nanangabot ng mga hinabang sasama na lamang sa gitila sa Magnoma Radio sa Tumpaglusan sa Magnoma Operation Tabang formal po nga nag-receive ni Ma'am Ging Uli ang atapunin po nga CDT din po sa maupong area nagigitaan din eh sa may Carmen National High School sa Evacuation Center sa West Deck din sa my senior high school din sa mong tumaan. Kaya ito Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter Orly Vergulasa, kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Balita Serbisyo, Magnum Radio.
1: Dugang mga balitang lokal, gibutyag ni Barangay Carmen Secretary Aaron Joshua tuminalak nga hugot ang kamaduan ni Kapitan Kikang Uy nga timanon ang mga biktima sa sunog sa Zone 9 Creekside, Makanan, Carmen, ilabi na ang ilang mga pagkaon. Matod ni tuminalak nga ilagilayang gipaandam ang Barangay Nutrition Scholars ng mga timan sa pasyon ng panginahanglan sa mga biktima sa sunog.
2: Tamulo patang dadan sa area no ato na nang gipasanba ato ang mga BNS no based sa mando ni Kapitan Kikang ati manon gyud ang ila ang mga pagkaon especially makita man gyud nato sa area nga wala gyud na ugdaw gyud tanan.
1: Ang pamahayag ni Barangay Carmen Secretary Aaron Joshua tuminalak.
3: Alas 12:27, butyag sa Carmen Fire Station na nakuog katabang ang bucket relay sa katawan atol sa sunog sa Zone 9, Creekside, Makanan, Carmen, kayo ng kadlawan. Alang sa pabugong sa mas mudako ng sunog, Baton FO2, Bonnie Antesco, OIC sa Carmen Fire Station, nga din makita ang importansya sa participation sa katawan panahon sa sunog.
4: Ginti na, makatabang mo, bucket relay gito sila, marag na practice na kaos mga tao nga matabang gito sila, labi na kay community nila makita nga matabang na pasipag na training na mga makuangyod kanang dili makatanaw ba makatabang gid sila.
3: Pamahayag Gatone SFO2 Buni Antesco OIC sa Carmen Fire Station.
1: Samtang giklaro ni Mayor Taoy isa sa mga biktima sa sunog sa Zone 6 Baluarte Tagluan Misamis Zointa nga dili sa kasamtangan nilang pinuy-anan nagsumikan ang sunog kagani ang katawon. Kinumanupat ko man panimalay isab ang naugdaw sa pag-ulbo sa kalayo. Matod ni Taoy nga wala nay nagpuyo sa mga sibay ug ilang gituo ang posibleng dunay tawong misulod ug nagbinuang nga miresulta sa sunog.
5: Itong ubos, wala yung nagpuyo ato. Nay mangga, wala na nagpuyo niya. Wami kabalon sa hinungdan sa sunog. Ingon nila, kurinte. Dili ko kayong kurinte. Kay ako mismo nagpalong sa plangka. Kahit mo sa sunog, ako naging mismo nagpalong sa plangka. Pagkasunog na. Okay. Dili ko kumakaingon na kurinte ang hinungdan. Wala na ito'y nagpuyo. Wala, puto'y kurinte na kayo. Ang kurinte na naman sa mua. Wala na ito'y kurinte dito. Gikwaan na. Basin na ako sa panguna na. Basin na nakasulod. Basin na yung kaning nagbuhat o dautan dito na. Sa dagbalon na sa mga bataan buslot mong guto dito, basin na inakasulod ba, gitripingan nila dito, niya labay din si Garillo, kahoy rabia na among gipang dingding, dili wala ba yun, ang kanilang tumbanan may siminto.
1: Ang pamahayag ni Mera Taoy, ang tagiya sa panimalay kung asa gingong nagsumikad ang sunog. O kaya sa itong Magnum Higala Festival Update.
6: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
7: Viva! Viva!
1: Nagparay karon ng Higalay First Mayor's Cup Open Invitational Mineral Dance Sport Competition sa Nazareth Gymnasium. Kinibulong tadhang tununya pa sa alas 7 sa gabi. Ang mga kalihukan usa sa mga nagunang highlights sa Higalay Festival o pinakaunang Higalay Dance Sport Competition nga giorganisa sa lokal nga kagamhanan sa rugbyan ubos sa City Sports Office ug SK Federation of Cagayan de Oro. Kaabag usab ni ini ang Cagayan de Oro Dance Teachers Organization Incorporated ug Nazareth Barangay Council.

0: team sa mga kategorya sa kompetisyon ang Open, Juvenile, Junior, Youth o Third Kind. Isa rin nga mong kalihukan higayon usab aron magkatagwa ang mga dancer, coaches o supporters nga magselebral sa talento, disiplina o buhi nga dance sports community din sa Mindanao.
1: Viva! Viva! Senyor San Agustin! Viva!
2: Viva! Og karon sa tumag na weather alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Justin Navarro, mayong udto.
3: Mayong udto sir, mayong udto sa itong mga suping sa Paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong udto. Naging bagyo na katong si Tropical Depression Pilandok as of alas 8 kanina sa buntag. Ug ang iyahang lokasyon as of karon kay nasa 1,225 kilometer east of extreme northern Luzon. Asya'y lakas ang hangin niya maabot sa 45 kilometer per hour, pag-uros na maabot sa 55 kilometer per hour. Diri sa Mindanao, wala man siyang epekto diri sa atog ang localized thunderstorm. Nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang sa panalagsang pagdag-um ngadto sa mapanganurod sa kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kila to pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga maichansa na mga pagulan labi na sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 35 degrees Celsius ug ang heat index nato karon as of alas 12 sa udto kay niabot na sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musalap unyang alas 5:51 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 12:32 sa udto. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 12:32.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
7: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareyos ang amarkuso, chia seeds, desugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: VTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para makunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagenduro o Misamis Oriental. Pahimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay o mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sitio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
6: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
20: Mari, ngano na ginuktok man ka?
21: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
20: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
21: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
20: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
18: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
22: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
25: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: Magnum Noontime News.
2: Alas 12:38 ang atong Magnum Noontime News sa kadto ni Ronald Drufan sa barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Og karon sa atong Magnum National, mikabat na 6.1 billion pesos ang damyo sa infrastruktura tungod sa pagkuso-kuso sa bagat o bagyo dito sa Luzon. Matod ni sa Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Forte, Deputy Administrator for Operations sa Office of the Civil Defense, kaping 400 pa kalugar ang apiktado sa bahang tording panahona sa upat ka mga rehiyon sa Luzon.
28: Ngayong araw po, no, as of this morning, 429 pa po ang mga flooded area sa apat na region, Region 1, NCR, Region 3, and Calabarzon. So, meron na po tayong 3,158 damaged houses at halos 100 road sections and 13 bridges na tuloy-tuloy pong impassable hanggang kaninang umaga, but kiniklear po natin ito. Ang problema natin talaga matindi itong bridge sa Tarlac, no? Kasi dalawa na po ang apektado dito na talagang naputol at kailangan gumamit ng alternative routes, no? And yung damage natin tumataas po, 6.1 billion na po yung as of kahapon. Infra po, at itong agriculture din siguradong apektado po at medyo tataas din.
2: Pamahayaan ni Deputy Administrator for Operation Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Fort sa OCD.
0: Gibutyag sa Bureau of Fire Protection kan BFP nga minos ang ihap sa mga sunog ngilang natala panahon sa ting-ulan. Mato ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, hepe sa Public Information Services sa BFP, nga bisan pa man ini, doon nagyapoy mga sunog na natala ning panahon na din kadaghanan tungod sa appliances nga nagagamit sa kuryente.
1: Mayroon pa rin tayong mga naitatalang sunog, no? Kung basihan natin, mayroon tayong datos dito sa loob ng 5 taon, from 2021 to 2025, no? Yung 5 years natin na recorded fire incident dito. Although tuwing tag-ulan ay monthly average ay bumababa po nationwide. Lad ng June, no? Pagsimula ng June, ibig sabihin na tag-ulan na, ay nag-average tayo ng 1,466. Hanggang September yan, medyo mababa yan. Average ang 1,370. Compare natin yan sa mismong tag-init talaga tulad ng Abril na pinakamataas na insidente ng sunog ay nag-average siya ng halos 3,000 fire incident a month at pangalawa naman yung Marso na halos 2,900 fire incident. So ibig sabihin po, bumababa ang insidente na sunog tuwing tag-ulan. However, may mga insidente pa rin, sunog pa rin na nangyayari. Base sa datos namin, ang kadalasang dahilan ng sunog dahil po sa mga dikuryente kagamitan.
0: Ang pamahayag ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, Hepe sa Public Information Services sa BFP.
2: Samtang na to sa Senate Finance Committee Chairman GVR si to nga magsilbi usab nga pagtulunan sa gobyerno ang nasinati ang grabing pagbaha karon sa kauluhan. Matutayar si to nga pagwagtang sa pundo alang sa flood control project karon tuiga. Mas makasamot pa sa sitwasyon. Inugang panir si to nga kinalusab ibalik ang pundo sa flood control o maitutukan ang pagkompleto sa mga wa na kompletong proyekto.
3: Nakita naman natin, baha, grabe ang pagbabaha. Nakakaawa ang ating mga kababayan sa Central Luzon, sa Pampanga, Bulacan at iba pa, Metro Manila. Konting ulan lang, baha na kaagad dahil iba na rin. We have to adapt to climate change. And alam mo, hindi ko makakalimutan na more than ilang beses yan, taon-taon, nagkakaroon tayo ng flood control investigation sa pagbabaha. So, wala nangyayari. Pero ang tingin ko, doon dahil sa nangyaring flood control scam, nikil, as in zero budget yan for this year. Pero ang tingin ko, nakita naman natin epekto, kawawa, doon tayo lumubog. It made things worse. So, ang akin po, practical lang po, we need to close the gaps. Yung mga puwang na naiwan, dapat saraduhan ng DPWH, tapos yung mga uncompleted flood control projects, kompletuhin na po natin. Kasi kung uncompleted flood control projects yan, it will just make it worse. Iniipon mo yung tubig, tapos tumulusot naman doon sa mga puwang, parang lalo lang napasaba.
2: Pamahayag ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito.
0: Magtukod ang DPWH sa temporaryong istruktura aron masumpay ang Hugnong Aquino Bridge sa Tarlac City. Kini ang plano ni DPWH Secretary Vince Dizon. Human inspeksyon na ang Hugnong tulay kagahapon. Mato ni Dizon nga gianod sa baha ang ubang bahin sa sports structure sa tulay. Rason na nga kini na Hugnong.
4: Wala kayo mag-isip ng replacement. Yung taong yan para ma-replace. Importante, mapadaanan muna natin kahit. Yung anong tuligatan? Anong kaya? Kayo naman? Nakita nyo na nga, ganun pa nyo pa dinitrius? Isip naman kayo? Ako nga, hindi ako engineer.
0: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. O karon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum
0: Nagpaimangnong Department of Health kung DOH sa publiko nga di baliwalaon ang grabing sintomas sa dengue. Subay sa DOH nga ang dengue posibleng mo grabe yung resulta sa grabing kondisyon. Tungod din igagat ang katawan niya di na hulaton pang makasanati sa grabing pagpanakit sa tiyan, balik-balik na pagsuka, pagsunggo, pagsuka o pagpagawa sa hugaw nga dugo, pagkaluya o guban pa. Matod sa DOH nga kung doon ang inisyal mga sintomas sama sa balik-balik nga hilanat o rashes, magpangkonsulta gilayan sa health facility doon sa inyong lugar aron mas daling matambalan. Samtang giagat usab ang katawan nga mahimong kawahin sa 40s kung taob, taktak, tuyo, takip aron malikian ang pagdagan sa lamok nga magdala sa dengue.
2: O karon sa itong Magdo National sa Nepal, misaka na 675 ka mga tao ang patangayo kapag 2,400 pamiling missing nga gilagipaan sa 320 ka mga lang yao sa paghapak sa flash flood sa Nepal. Subay sa report, nagparayan karon ang rescue operation sa Nepal Tibet border. Yung mabuto sa kapag 18,700 ka mga rescuer ang ipakatag sa mga lugar. Gituhuan sa US Geological Survey og sa mga lokal nga opisyal nga pagbanla sa tubig sa pita og mga debris. Resulta kinis na hugno nga glacier kon nagbukid nga ice. Dugto nini naghangyo na ang gobyerno sa Nepal sa specific o specialized assistance gikan sa silingang mga nasud alang sa padayong search and rescue operation.
0: Sa Zimbabwe, dili mo minus 27 ka matao ang patay gubay-bay ang samaran human magbangga ang minibus og haulage truck sa Central Zimbabwe. Niusakay sa minibus sa mga miyembro sa African Christian Church nga paingununta sa conference diyang natigayon ang aksidente. Gisulayan sa truck ang pag-overtake sa laing sakinan dihang nakatagbo ini ang minibus nga inungdan sa panagbangga. Isa rin kini ang pinakabagong aksidente sa kadalanan sa Zimbabwe nga sagad nang mahitabo tungod sa napasagdang matod pang gubang kadalanan.
2: Karon sa tumaglong business, misaka ang factory gate prices sa diantong Hulyo ng tuiga, kunitandi sa Hunyo nga epekto sa presyo sa lana. Subay sa Philippine Statistics Authority kung PSAE nga ang producer price index alang sa manufacturing misaka 2.9% sa Hulyo nga mas paspas kining itandi sa 2.9% sa Hunyo. Ngayong maoy usab nagunang contributor sa pagsaka sa PPPI kung PPPI sa maong bulan sa refined petroleum computer, electronic optical products guban pa. Tungod din ang average nga PPI growth gikan sa Enero ngadto na Hulyo naas 2.4%. Samtang sa forex exchange rate, usa ka dalag balol karon 60 pesos 90 centavos. Kada jun dalag 43 pesos 42 centavos ug dalag 7 pesos 77 centavos. Australian dollar 42 pesos 67 centavos Taiwan dollar 1 peso 88 centavos kada 4 centavos euro 70 pesos ug 20 centavos. Samtang sa gira sa Iran tungod sa parayong kagubot sa tuga-tuga sidlaka nakasamtang ang presyo sa Dubai crude oil na 76.65 US dollar per barrel kini mas kung kini misaka sa 0.46 kung itandi sa daan ang presyo na 76.28 US dollar per barrel.
0: Hugaran sa itong Magnum Entertainment. Gibutiag ni actor TV host Luis Manzano nga isip lalaki o provider sa pamilya normal lang mga higayong maghunahuna nga dali ang kinabuhi tungod kay naaman ang tanang gikinahanglan. Apan giingon ni Luis nga kumabot na sa sitwasyon susama sa mga tingbayad ayon dunay mga adlaw nga maghunaw na gihapon siya sa tanang posibleng moabot sa unahan.
6: Minsan akala niya na manhid or wala akong time mag... Alam mo, parang sinasabi mo na kaya kong i-brush away. Pero minsan, siguro to, hindi lamang bilang lalaki, bilang provider. And it's not on you, ah. It's not on you. I think this is something na nararamdaman ng kahit sinong provider. Na minsan madali ang lahat. Pero minsan pag nandiyan na yung realidad ng buhay, realidad ng bills, realidad ng gastusin, may mga araw na it gets to you. Na, syempre, ang ano natin is, di ba, maganda naman ang income natin, marami tayong ginagawa. Pero yung realidad na naiisip ko pa rin lahat nang yan. Baka siguro it's meant na whether it be provider ka na ikaw yung babae or lalaki sa pamilya na akala mo ngiti-ngiti ang lahat. Pero, di ba, kahit paano minsan may tulog ka na, teka lang, ang ganito ha, kailangan kong pag-ipunan to.
0: Ang pamahayag sa actor TV host na si Luis Manzano.
2: Karon sa Tumaglo Sports, daga mga tennis fan ang dismayado tungod sa nasinati ang kalisod aron lamang makapalit sa limited edition Alex Yala US Open shirt sa Nike BGC. Gingon ang t-shirt, doon ay suggested retail price nga 1,495 pesos. Apan doon ay mga reseller nga nagabaligya sa online. Ang katidad, 2,500 pesos nga ito na 3,500 pesos. Tuod ni nagkatingadan karon sa mga fan tungod kay ang ubang reseller nga nakakuha sa dagang t-shirt bisan doon ay report nga usa ka item lamang ang matag customer. Limitasyon sa tindahan, doktor nini, nagpadayon kung nagkadagan usab ang panginanglan karon alang sa Alex Yala t-shirt nga ipagawas sa Nike. Nadismaya usab ang nabati sa mga fan gusto magkapalit sa orinal unta nga presyo. Marato naman?
0: Ayos kang mahalas sa tiling ilang
2: pag-rin. Dito sa, kwan, sa imong ugangan, pila dito?
0: Wala ko kapa. Kani siguro, murag $39 naman.
2: So, mahal yapon. Katong
0: itom. Oh, $39. Ato na, dili $39,
2: $49.
0: $49. Ah, so, karoon sa isintay do. So, maabot yapon siya, 3,000 kapin, mag-proceed.
2: Happy 3,500.
0: Oh. Di ko sure ha, 39 o 49.
2: 3,3. Maana siguro 3,3.
0: Na, siguro, oh.
2: O, saan na na, yung marka ni Alex Yala, pirma niya?
0: Sa likod, na ay marka nakasulat Alex Yala.
2: Sa likod.
0: Oh, parang sa likod sa t-shirt man nata. T-shirt, no? Oh, ipabuhat yun. O niya, hurot-hurot. Kada gawa.
2: Pero sa mga Taiwanese, ana, wala pa na gagawa sa mga Taiwanese.
0: Na ay, nanggawas na tag-200 rada.
2: Dito, sa pero wala man sulit kalainan.
0: Na, online, dito sa Pisa Song
2: Lumajit. Wala man sulit kalainan, siya nung mapalitan niya nalang tas mga kwan magka, mga Taiwanese.
0: Nila sa kanang mga nag-reproduce. Nag-reproduce sa kanang t-shirt nga. No, kakita ito sa online, makapagpapay, dosintos ro. Dosintos na ilaha nga presyo. Sa online, tag 200.
2: Pero sa kanang ni babae, nga t-shirt, pababae.
0: Nagyapon siguro yung panlalaki. O, sa atong, kuhan mo rasyag ka ng angyang cloth ka ng dili itong cotton. Itong,
2: pero lahi yun ang kuhan original magiging mabalaan magiging mo ang tela. Tela na mabase.
0: Naapon siya sa outlet Magnum First Seed. Gani, murag wala pa na siya dito sa to. Sa Manila awala lang, pa. BGC lang. Kanang dako nga ilahang store dito. Grabe, sa Nike. No? Oo.
2: So dili ka basta-basta din magkapalit sa bisan asa kay naagi sila exclusive yun mismo nga
0: tindahan yun.
2: Oo, tindahan. Oo, supplier yun.
0: Oo.
2: So dito ka magpalit dito. Kung mag-reseller ka.
0: Oo. Then di man po ka pwede maka-reseller Magno First Seed. Usa lang naman sa usa ka customer ang ibaligya.
2: Ay, wag ya.
0: Ibali ang gitugot lang sa Philippines kana nang danar sa Nike BGC.
2: Exclusive sila,
0: exclusive. Exclusive sa ilaha. Katong bitaw si Jamorant. Sana, Morant na nag-ano dito.
2: Ah, Jamorant lagi.
0: Oh, nag-promote siya sa iyang shoes dito. Dito ra po gipaligya ang kanang t-shirt nga limited edition kang Alex Iala. So, wala sa lain. Og mo ikaw makapalit ka diyan sa online, murag lahi na na. 200 pesos pag inang presyo.
2: Basi, hindi na mag-isi. Mandama. Ayun na bati mga Exxon ng atong Magnum Long Time News. So, karas ng headline review. Magnum Lokal, ayun agikan sa Gilusan. Magnum Operation Tabang alang sa mga biktima sa sunog sa Zone 9 Creekside. Makadan karamihan, gitunol sa Magnum Radio. Magnum National Damios Infrastructure tungod sa Habagat. Og Bagyo sa Luzon, mikabat na kapig 6.1 bilyon pesos. Magnum International, nangamatay sa pagbaha sa Nepal. Dulanag 700 katao. Magnum Business Factory Gate Prices sa Pilipinas. Misaka ni atong Hulyo ng Tuiga. Magnum Entertainment, Luis Manzano, may pamahayag kalabot sa mga provider sa pamilya. Magnum Sports, mga fan ni Alex Yala, dismayado sa kalisod. Aron makapalit sa limited edition Alex Yala US Open Shirt. Handog maalas sa itong Magnum, no time news. Kini si Magnum First Seed Blanca.
0: Ug Magnum, Aileen Akuri.
2: Sa usaga wasto ng tinigman, katawan laming gawahanan. Naglaman ng barugan o sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
0: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas. Nga mo ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
17: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sisilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Wala'y sukli.
20: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
21: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
30: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini, dali ra, maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas. Gikan sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kanang mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw, gamit og mga luwag, hamugaway o gaan o light-colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglaban ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness. Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
31: Kaning kainit karon dili ko mo siya kaayo budak atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod di dali mo itabo og init sa nan kay magsige nang taog sinod kung pagsinod na to manggawas sa ato water apil na ang soul so mo na the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well of course ayaw gyud ka ayaw pa pa expose do kana mga ginagib sa ini okay ra man may mga water pero dili ko ipadayon mas dili gyud tubig mas maayo gyud nga tagulan gamay og mga asin muna nga ang kanalitan mga orange soy or hydrated kanang solution mas maayo o kuan ka ng makuha sa init first gyud magdanay ng heat cramps sa secondary gyud na sa inyong food paggawas mas singot nga uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating gawas. So sunod na ng mga heat exhaustion ang padayon ng na mas grabe pa inong singot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kung sa kung ang heat exhaustion na ka kaya mong kapoy na yung kaayo pabugnog kita no? And then fluids mag-inom doon ka o fluids na nang medyo mawala. Business no? Kanang tungod ana ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ang ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, dali siya gina siya sa hospital. Emergency gina siya, that's a medical emergency.
30: Kini usa ka mahinungdanong painumdom dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Tas bang imo blood sugar?
5: Ato na ka may diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties
5: sama sa
4: charantine
5: nga kapamubo sa glucose,
4: visine
5: controls blood sugar,
4: polypeptide
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix?
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Ina ang kape ko.
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum Back-to-Back Sunday.
11: Magnum Back-to-Back Sunday.
10: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: matabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Kapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo ay hinungdan sa gout attack. Pusa, pagmaitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Maitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapaligon sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Serio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sensilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala yung sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway mads? Unsay inungdan?
11: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum Radio Time. It's 1:45. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
12: Magnum Back-to-Back Sunday.
9: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time Track was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:12 kahaponon, may galang balita karong orasa. Gibot yag ni PRTN spokesperson Police Major Joanna Barong adunay gipang download nga police dili man sa Kokwa Pansuba Provincial Office. Aron hingusgan na police visibility. Mato din na Barong nga usa sa kamanduan sa bagong regional director nga si PRTN Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ang police visibility kundi na ang presensya sa kapulisan nga gikinanglan sa katawhan.
5: Adunay gyud mga personnel nga gipang download dili lamang no sa Kokpo but as well as sa other nga mga provincial offices nato. Una ang ato ang pamaagi no sa pag-streamline sa mga functions nga ginahanglan sa kining mga ginahanglan nga kapulisan no inabina sa ato ang frontline magunjun. No, and kini nga mga pamaagi nato para mas enhance nato, mas mapanyus kaya nato ang ato ang police visibility. Ilabi na karon nga sa ato bagong regional director na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Usag dili kini nga pagatutukan no ang ato ang mga proactive approach. Apil na gid sa iyang direktiba ni atong command conference ang kaning pagpahingusog sa police visibility kung asa gikinahanglan kita sa ato ang katawhan, ang ato ang presensya dapat na naapod ang presensya sa ato ang kapulisan.
4: Ang pamayag ni PRTN spokesperson Police Major Juan Navarro, samtang mabot sa 35,000 kapamilya kon 120,000 ka individual ang napabilin sa evacuation center tungod sa epekto sa milabayng bagyong Maymay, Luis Nining ug Habagat. Mato ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dublao nga usa ka libo ka mga evacuation center sa tibok ng sud ang gibuksan alang sa paghikling sa pamilya nga apektado sa daotang panahon.
6: Yung kasing monitoring natin ay simula pa nga nung naapektuhan tayo ng bagyong Luis. Kaya nga kung titingnan yung datos, yung open evacuation centers na dadagdagan, sa katunayan nasa mahigit 1,000 yung open or activated evacuation centers na kung saan nasa mahigit 35,000 na pamilya. O ang katumbas niyan ay nasa mahigit 120,000 na katao na pansamantala ay nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ulitin ko lang, ito ay simula pa. Bagyong Luis, Maymay, Neneng, and of course, itong enhanced Habagat.
4: Ang pamahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Og karon sa tong Magnus Hunter, dole may pahimangno sa publiko kalabot sa peke nga galista og recruitment alang sa tupad program sa Balita og Serbisyo niya si Magnum Hunter Dintin, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Kamusta ang ipaimangnoan sa suportan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 ang publiko kalabot sa kining ilahang pagpasidaan ngadto sa mga individual o grupo nga nagpakaroon ingnon nga representante sa DOLE yon upang pang-ahinsya sa gobyerno at sa kadagabuhat o dili otorisado nga pag-recruit. Takip na niining pagpanglista o pagpanguligtaban o bayad gikan sa mga kining gikan sa mga beneficiaryo may kalabutan sa programa sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers kung tupad at sige kini ang paghandom sa nasang pita mga guidelines sa buhatan daw gikinahanglanon na kung na dapat otorisadong personahe lamang sa dole o peso ang mga kaabag nga, sa ahensya. Ang dunay katungod sa pagpahigayon sa pagpanglista sa pagkuha og impormasyon alang sa tupad din gikabutyag sab nga walay bayad ang aplikasyon og profiling niini sa baong programa. Ang sweldo sa tupad gipase sa minimum wage nga gipatuman sa rehiyon din kung adunay mga naibaluan or napantayan nga mga individual o grupo nga dili autorisado nga buhata, dili autorisado nga mga binuhatan nga may kalabutan sa pagpanguha o pagpangrekruta o pagpanglista sa mga benepisyaryo nga magpasulod alang sa tupad uban pang mga programa sa dole gikinahanglanon nga i-report gilayon sa pinakaduol nga opisina o bisita sa opisyal nga mga plataforma sa dole aron makuha ang husto o kasaligan nga impormasyon o maligayan ang mabitima sa mga scam. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balita o serbisyo magradyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho kabaktulan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum News Alert.

Alaska, the best of music, the best of songs, mga karaan musika, mga paborito ninyo, mga own Pinoy music, o mga team songs, o paborito ninyo sa panahon nga milabay na, nga mga kaniadto, mga higala sa mga kapanahonan nga batan-on pa mo, o sa mga higala nga nga kwan pa, wa pa yung taon nga ulitaw. Og sa tanan mga magnum friends nga ba kanahan og mga inato nga musika labi na sa mga karaan nga musika sa tuang mga 90s and 80s labi na kato nga mga kuan mga 20s nga mga sikat kaayo mga kaigsoonan nga mga Pinoy Pinoy na Pinoy nga talagang atin ito. Okay, so syempre sa to nga panag-uban may gala sa to Pinoy the best ka music kauban ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapien magnum mencho kabaktulan liminhon ang Cagayan de Oro. Good afternoon sa tanan mga magnum friends nga naminaw karon sa tuang programa karon nga hapuna sa matag Sunday afternoon this month of celebration sa Higalaay Festival. Kinsay nalingaw, kinsay nga busog sa tanan nga mga event, kalihukan, pagkaon, labi na mga kaigsoonan nato diya nga nalingaw sa mga parada. Oh, na-enjoy sa mga event mga kaigsoonan sa karon bulan sa Agosto. Okay? So, hala, parayin lang gihapon diya sa pag-enjoy, enjoy sa atong kinabuhi. Labi na sa mga laaganan, dali sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Bisan asa man ka mapanulong mga kaigsoonan, kung asa man ka mapahingon kung unsa man yun imong laagan, o basig mo ato baka sa mga public places na pinakaroon. Manaman ang kining kapistahan, ba't napagihapon pabilin ang mga dagko ng mga event. So mga kaigsoonan, sab nato nga napay mga gustong laagan, pwede pa ka makalaag mga higala bisan asa nga bahin sa ato siyad sa Cagayan de Oro. Siyempre sa ato ang mga dagko ng mga malls, restaurant, mga resorts, o mga parks, o uban pa. Okay, so makalaglaag pagyapon ka mga kaigsoonan. Samtang naglaglaag mo diya karon, magplay ta sa tuwa nga mga paboritong musika sa tuwa Pinoy the best ka. Okay, so mga magnum friends nga na nakaroon sila mga panimalay, na nakaroon sila mga silingan, na bisan nakaroon galaag sa mga ilang mga barangay, nga nakaroon sa mga paborito nilang laaganan. Happy Sunday ka ninyo tanan mga magnum friends. Uga, syempre happy tagit taon ng beer month. Alaka, so sugod na po dahi tamang igala sa pag kanang silibrar sa Kapaskuhan. Happy na yun, no? So saon taman yun nga ni panahon, balik-balik lang panahon, at least sa handom rin punta sa tuwa nga mga kinabuhi o sa tanan nato mga magnum friends nga mga memories at tuloy apong tipigan. Labi na sa mga panahon nga ikaw nag-uol, ikaw ba nalipay at to mga panahon na sa miaging nga mga katuigan nimo, miaging nga mga panahon, ikaw ba naka-in love o ikaw ba nagsakit o bisan pa man sa mga panahon nga ikaw gibiyaan, gipasakitan, gipasagdan o gipulihan o giilisdan o gireject baka ha o sa baka imong gibatian na mga panahon na. Daw, sa tanan mga magnum friends, wapak ka move on. Nabasig maigo mo ane to mga kanta karon. So, chill-chill sa takarong hapon na. Sa tuwang nga panag-uban, may gala sa Pinoy the best ka. Sa bisan pa man sa katong mga nakabati o kanang kalipay, kasadya o ka mga panpang selebrasyon karon sa ilang mga kinabuhi. Happy birthday, mansary, anniversary, marriage life nila. Bisan pa man siguro nagsilibrar sa 10th anniversary, guban pa. Ala sige tanan-tanan mga magnum friends minaw gihapon kanunay sa magnum radio aron makarelate pud sabta sa tong mga musika karong hapon na. Ubalik ta man labas pipila ka mga pahinom do mga kaigsoonan sa tuang nga programa Pinoy the best ka with Magnum Mencho kabaktulan sa tuang nga number 1 station here in Cagayan de Oro. Magnum Radio 99.9, your news and music station. Standby.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess.

0: sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul,
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butik sa lugar.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Maitisig na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Maitisig!
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
10: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala ko'y sukli.
13: Wala'y sukli.
14: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
15: Secure with GCash Login Safe.
16: Biometrics authorization, usa mo bayad.
17: Sakto payments, secure checkouts.
18: Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
18: Pinoy, the best ka!
11: Sariling atin!
18: Dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahaponon, magandang balita karong orasa. Matapos sa karong adlawa ang 32nd Defense and Sporting Arms Ratio Northern Mindanao, ang mga presyoso nga kalihukan gipahigayon sa atrium Lemgit Kaya Center din gisugdan kini niadto ka gusto ba di shutting tuiga diin na mabuhat sa 30 ka madako nga member dealers. Ang mga leader sa industriya gikan sa Luzon ang nagpasudayag sa ilang mga produkto. Gibotyag ni AFAD President Alaric Arik Tupasio nga ang pagdala sa maong nga gun show sa Cagayan de Oro. Nagsubay sa tumong sa pagpalapad sa pag-access sa legal nga armas o papalambo sa responsible gun ownership. Ingon man, ang gibotyag ni Tupasio nga nagunang misyon na sab sa APAW. APAD mao ang pakikalayon sa Philippine National Police.
5: Before kasi karamihan ng mga gun show natin dito sa Pilipinas nasa Metro Manila. So you'll see gun shows in SMX, in Mall of Asia, in Mega Mall. Sometimes pinadala namin siya sa Davao, sa Cebu. So this time around we wanted to bring it to Northern Mindanao, which is Cagayan de Oro, the perfect place para magkaroon ng gun show. So again, it's everybody has the same goal, everybody has the same idea na pag dinadala namin yung gun show dito, of course lumalaki yung industriya namin. Kasi syempre gusto namin na expand yung firearms industry, not only in Luzon and Visayas, but also Mindanao. So aside from selling and of course negosyo ito, nakikita namin na mas lalong maraming tao ang naiinganyo na malaman or at least mapag-aralan kung ano ba talaga ang kinakailangan para magkabaril ka. Of course, the primary thrust of our association is always responsibility. So, with regards to gun safety and responsibility, pinopromote po yan ng ating mga exhibitors and of course, yung mga ating mga gun enthusiasts.
6: Okay. Sir, nakita po
4: ang pamahayag ni APAD President Alaric Arik Tupasio, isairan nga ang naisgutan nga kalihukan kabahin usab sa parallel events sa Higalay Festival sa alayo na sa kapistahan dinhi sa tong syudad. Samtang gibotyaga sa OCD nga maabot sa 5,800 ka mga barangay sa tibuok nasud ang apektado sa milabayng bagyo ug habagat, matod ni Deputy Administrator for Operation Assistance Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro nga maabot sa 2.3 milyones ka pamilya ug 1.1 individual ang apektado sa kalamidad.
6: 5,800 barangays ang talagang totally affected nito. So, nasa 2.3 million families or close to 8.1 million individuals po ang apektado dito. At 13,000 nito ay nasa mga evacuation centers. 523 evacuation centers po ang operated ngayon, bukas. At that is in addition to the 12,600 families na nasa labas po ng evacuation center na binibigyan din natin ng tulong. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng ayuda.
4: Ang pamahayag ni Deputy Administrator for Operational Assistance Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa OCD. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga bagong kawani sa NFA, Misamis Oriental, gipaubos sa work emission alang sa palay procurement sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
3: Magnum News Hunter.
7: Gas National Food Authority kana na tayo misa mister talagi kayo na mapatiya do kung makakatono ba makapraktik actual na dapat sa pangkaliukan sa pagpalit ng kumay isip kabayan sa ilang work immersion ng NFA organizational process and operation diyan na participante na kasi sa online proseso ang may sa pag-procure sa proseso diyan na oportunidad alang sa mga bagong piyado ang pakaton makaugmas masabta ng ilang mga responsibilidad at tahasulod sa ahead siya. Ipagayon ang work immersion sa mga lungsod sa maungon, talakag ang balingasag, hindi nadala sa mga participante, hindi lamang ang dugang kayo balogana, so hindi natin usapang bililong mga leksyon ng pagsabot ng ilangan po hagikan sa aktual na kasitian din sa ilang pagsugod sa NFA Misamis Oriental. Balita hagikan sa NFA Misamis Oriental. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Abellanosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chicken Trina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka pananaw.
2: Ug pagpamilod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod. Ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Dugay ka nabag nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500,
4: mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
10: Rest. Alagang panatag with Rest Adult Diapers.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala kay suple.
13: Walay suple.
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
15: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
16: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
2: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online. Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
17: Pinoy, the best ka!
18: Sariling ating
17: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

sa ato nga mga panahon na mga kaigsunan, labi na sa inyo mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay, sa mga ganahan ninyo may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists, and sa mga magnum friends nga gagpaminaw kung sa tanan may galang nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, sa mga magnum friends nga nakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan. Alak ato mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa itong pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa tuang panaguban, labi na sa tuang pagkumanuban sa Pinoy, the best ka nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diya nga nakarelate. Kinsa ba diya nakarelate may gala sa mga musika ng inyong nabati? Karong hapuna, ha? Mga nakadungog diya mga kaigsunan, ang headbang-headbang. O baka nag-kiki ay makaroon o basing naghinuktok na lang kaniha. O basing ang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba? Kay nakadungog man sa ito ang mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahuna. Labi na katong time nga in love pa sila. O di tsada kayo lahat pagpaminaw. Nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Then, nakadumdum sa danguban mga magroon friends. Labi na katong uban nga pagkapudungog nila sa mga musika. Mo maning team song o katong time nag-away mo na mo nagidi ni ron. Mo maning time mo nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikal pong ginigaron. O sa to nga mga magnum friends nga mga nakaroon sila mga gipang laagan, nakamonitor kanunay may gala sa magnum radio, sa silang sakinan,

Ana dayon, so para limpyo ka tinaw din kayo tanawon daw sinaw kayo ang mga sakinan, mga motor. O sa mga backroom friends din na nga nagalimpyo. Katong nang aligo, pasig naligo pa mo ron. Kamulo pa mo di ako ka ng wash-wash din sinyo nga dagway. O katong mga naglaag-laag baka mga kiksunan sa ilang mga gipanglaagan. Nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan, na kabarkada, sa ilang tanan ng mga higala. At sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaglaag. Nala, sige mga backroom friends, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw sa tanan diha may igala nga nalingaw gid intawd sa tuang musika. Okay? Nalingaw sa tuang pampatama o pampaimot-imot, pampaima o sa mga musika nga makaparelate gid kanimo may igala nga makahandom gid ka sa mga pagkagahapon. O sa mga wak pakamove on, nalisamot ilahang pagbati. Nasuko ba ka sila karon? O basig naglagot paghihapon? O basig nagyaganado na pa'y kayugot? Nalisot na ba kayo sa kinabuhi, magigala? O katong mga nag-chill-chill na lang, ligod-lingkod, kaya nakadumduman sa mga past, kagahapon, ngisi-ngisi na lang dayon. Ang upan, nakapi-kapi, smile-smile, inumdum, handom-handom, nag-imot-imot. O sa mga magroom friends din ang relax na kayo. O nahuman baka na sa inyong trabaho sa mga magroom friends nga nag-preparar for sab sa ilahang snacks o panihapon. Okay? So salamat kayo kaninyong tanan may gala sa inyong pagkumanuban kaya sa itong Pinoy the best ka sa ito mga pagpalami o kapagpa-emote mga kagsunan labi na sa kahaponon karon nga Domingo sa ito nga parang-uban may gala. At sunod Domingo mga gala sa itong parang-uban sa atong Pinoy the best ka. Kauban ang banggita na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magno Medyo kabaktulan limino ng Cagayan de Oro. Thank you so much. Mayong hapon. God bless. Bye-bye.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500 na pamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi nga pangihi, hanap nga pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Folk, rock and country.
5: Magnum Weekend FRC.

0: madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga dadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Marcos City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
5: Yahoo!
4: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
7: Mga ka-MCO, sequential agma na usab. Sugod ning bulan sa Abril 2026, ipahigayon ang mga hybrid sequential assemblies sa tanang distrito. Alayon sa atong pagsaulog sa ika-56 nga Annual General Membership Assembly kun agma ug ika-58 katuig nga kasumaran sa katukuran sa Moresco 1. Kini pagahimuon pinaagi sa online platform nga Zoom ug ang pagpahimutan sa Watching Center sa matag distrito. Busa, gidasig kamo sa pagpartisipar sa maong kalihukan. Kung nakaschedule na sa inyong distrito, aron mahimo kamong kabahin sa kasaysayan sa atong kooperatiba. Sa gihapon, wala itugot ang proxy. Kita-kita ta mga ka-MCO. Salamat daan ha. Kini ang schedule sa atong sequential agma nga ipahigayon sa matag distrito. Abril 28, distrito sa Lugait. Abril 29, distrito sa Hitagum. Abril 30, distrito sa Mantikaw. Mayo 6, distrito sa Naawan. Mayo 7, distrito sa Alubihit. Mayo 8, distrito sa Initaw. Mayo 12, distrito sa El Salvador. Mayo 13, distrito sa Upol. Ug upat ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Mayo 14, distrito sa Libertad. Ug Mayo 15, distrito sa Talaka. Ug 11 ka mga barangay sa Cagayan de Oro.
3: Sa kainit sa panahon karon, dili lang kita ang apektado. Apan, apektado usab ang mga tanom ug panginabuyan sa mga mag-uuma. Aniya ang mensahe ni Regional Executive Director sa buhatan sa DA Region 10, Jose Apollo Pacamalan.
8: Kita tanan sa Cagayan de Oro na katagamtam sa grabe kainit ug kaigang. Kung mong tanahon sa atong palibot, wala na magiging mga kahoy o pao na magiging ang kabukiran. So, resulta, kini, usakin ka sintoma sa kitawagang climate change. Ang medyo subo lang kay init yung kayo. Dili sa kinimayo nga talanaon among tanaw sa agrikultura kay kung mag-ingani nga permanente usab, doon na sa kinipikto sa pagmabungahon sa itong mga tanom. Pananglitan, kung sobra kayo ang kainito na kami monitoring niya na umabab sa 35 degrees centigrade ang heat index, maglisod sa itong mga tanom o pag-pollinate. So kami, kabado kami niya ng pag-usab sa kahimtang no, sa kainiton. Ang among limon karon nga sabi sa unsang kahimtang sa panahon matabangan ang mga mag-uma nga ang ilang kayutaan mamahimong guilty o buhi aron ang itanom magka-better respond sa unsa man ang kahimtang sa panahon. Ang bisan mga mag-uuma kami sa Department of Agriculture, wala kita'y control sa kahimtang sa panahon. Apan doon na tayo pwede himuon aron ma-improve ang yuta, aron mamaayo ang pag-respond sa atong mga tanong dito sa kahimtang sa panahon. Ang ato pagyapong ginakalako nga pagpangandam dito nagkabutang sa unsay pwede matanom na pagkaon o lagot mon bisan pa man sa kakulangon sa ulan. Giagat din nato ang matag mag-uma, pamilya din sa syudad, bisan asa nga nakamundo na na yuta na pwede matanuman sa basic nga lagot mon na panginanglanon sa panimalay, kalamungday, pagkayag, kalong, tangkong, kung sa ba magtanong kita bisan sa mga ginagmay karong dili kayo kita dependente dito sa pagpamalit sa merkado o gamay ang supply mo resulta kini sa pagmahal. So kung kita magpreparar among giaghat ang katawhan sa lain-lain lugar sa Northern Mindanao pagsayod sa mga municipal agriculture bisan pa man din sa regional office kaya nakita yung mga binhi sa utanon nga pwede itanong-tanom ay ang kasulbaran sa pagdaon nagsugod sa panimalay. Kung naay luna, isan mga parts, mga irasan nga pwede tanuman, karuntong panahon nga magsugod o tanong-tanong, arondili tanang lagot mo sa panimalay atong gapaliton. Kasi na kita ang masasidad nga dependent kayo sa unsay dalot sa pagluktugikan sa kabukiran.
3: Magnum Radio Time. It's 10 minutes after 4. Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Uy, mga kamarites, hali na, maminaw na ta sa Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Mga latest chika sa mga paboritong artista, trending topics, blind items, ug apil na ang mga pampa-good vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights.

0: Magnum Showbiz Delights.
1: Yes, sama yung hapon, mga magno mga friends, no, subli, kauban na po dato, mag-uban-uban na po takaroon, alang sa laing edisyon na po sa atong programang
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So, makauban gyapon niyo karon si magno mga Kia Abilenosa uga sa isang oras to nga tilumanon, kauban po gyapon to karon si
2: ang inyong showbiz princess, Madam Jane Luna.
1: So, sa dili pa na ito, sugdan na ito ang tunumanon karon mga hapon ng mga magnum friends. Ito lang usang sugdan, pinaagi sa itong pagpanimbaya, sa itong 80 ka mga barangay din sa Dakbayan, labi na karon sa itong mga ga-relax, itong mag-uhay lang yun po naka-recover, sa tanahan yung mga activity sa minabay nga fiesta. Ikaw, Magnum Jane, nag-enjoy ba ka sa fiesta sa ito sa Dakbayan?
2: Ay, enjoy kayo. Nakaangkon yung pamaol.
1: Grabe yun.
2: Wala man yung pag-enjoy kay na kay mga body pain. Pagkahuman. Kung wala ka nag-enjoy, di ba? Ang usually mahitabo sa imuha kay kaminga o ragyod.
1: Grabe ganyan kapag ka-enjoy. Grabe ganyan pag ka-enjoy kay nasukay na to atong mga higalang agahilot di sa may divisor.
2: Pagkahuman sa higala ay dito na po may maghigala sa katong mga PWD na to ang mga masahista. Grabe ng higala ay kaya na-extend kaya na mapadulong ito sa PWD section.
1: Actually, nakoy na amiga na dito. Nakoy na booking.
2: Ay, grabe ragyod. Grabe ng higala ay kaya naghigala gala sila tungkol sa mga pamaon. Di ba? Wag yung imposible, Magda Friends. Kaya bisa na sa mga pamaagi, amazing kay mag-work ang Ginoo, no? Tagahan niya mga higala. Ay... Tagahan niya mga higala sa mga pamaagi nga, ano mag-i-expect?
1: Kaya pa mga pamaagi nga, waka nag-dahom.
2: Labi kayo, listen na lang ako ni mo.
1: Dili po. Kaya makabalug-hilot, yung pagkabuta.
2: Oh, okay. Lahimong ko. So, dapat ano, special pa rin ako.
1: So, ato ang pagpunimbaya usab no sa ato ang mga kamerkaduhan diya sa Maya Kuguna Public Market, ng Carmen Public Market, diya sa Maya Puerto, sa Maya Gora, diya sa Maya Bulwa, diya binas diya sa mga gagmay po nga mga talipapa nga naminaw karo nga hapuna uban ka na to mga magduma friends no kay bisan tuod nga kaninga Domingo nagpadayon paghihapon kini sila sa paghapon ni kay Sikay kay lagi kaniman kanilang mga trabaho sa maragihapon niya sa to ang magduma Gino nga maragagitawag nga mga tao nga walay pahuway kay kung kinahangan magyud na sila kinahangan maraga necessity manggit po sila nga makapamaligya unya kinahangan gid po sila sa ilapod ng mga consumers sa bilang mga nakasuki na katong mga
2: So, lahi gid bagda maki ano kay more tag babaeng walang ano lugar.
1: Wala pag mamahal.
2: Dili ina na. Oy, pahinga ang gingon, dili pag mamahal.
1: Pahinga day.
2: Oh, babaeng walang pahinga.
1: Pero at least no
2: mabala no noon ni ano Magnum friend Elizabeth nga wala nang mamahal. Comment na ba siya? Hi ma'am.
1: So at least karon no nahuman na pero to ang Higalay Festival. Medyo makarelax sa po taga may Magnum Jane. Yeah, sagad man po enjoy man po sa kaning nahuman ng po ng mga activities. Ingon man ang mga bisita, mga lumulupit dali sa Dakbayan. Nalingaw man po sa tanan po ni giandam sa to nga LGU sa kaning nga mga activities alang sa fiesta. So lumang pa ato po sa nga ipanimbaya atong mga driver, mga taxi driver, mga PUJ driver, ingon man kaning mga oo mga habal-habal, mga MC taxi rider, ug tanan nga mga dunay gi-driven karong mga hapuna. So mayo nga hapon na gihapon kayo din tanan nya. Kaning stay safe gihapon o magpamilin gihapon nga alerto o magbantay while naga maneho sa kadalanan aron pod nga dili madisgrasya ingon man dili pod nga makadisgrasya sa laing gyud pod nga mga tao labi na karon kaya sagad maraga since Sunday family day man pod magna Jane daghan galaag daghan nga pangadto sa mga mall o ga kaning mga laaganan dili pod kay daghan pod bitag mga laaganan dili magna Jane no, wala na gyud ta nakalaag
2: mall gyud ang problema no kay dili ta madiscover kay kita mismo nang kaugalingon dili makalaag
1: at least pero serbisyo man gyud na serbisyo publiko man gyud ato magna Jane
2: yes.
1: So last day ito po nga sa pagpanimbaya sa itong mga men in uniforms, itong mga kapulisan sa Kokpo, sa itong mga police, sa police regional office, mga higala na ito nga mga bombero sa COFD, sa BFP Region 10, ingon man sa itong mga RTA, mga barangay tanod, mga Kokpo Force Multiplier, nga naghimo sa kanilang mga tahas o na masiguro, nga luwas o gawala agad po yung mga kakulian ng mga mahitabo or kung doon na magali simbako, at least alerto sila pero nga makaresponde o dili agad po din nga mo-responde. Resulta pa sa ako nga kadaot. So mayong nga hapon kinyo diha mga mamog sir manubanta karon sa ato nga usa ka oras gitpod nga turmanon al nga ato ang gitawag nga
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So karon nga po na Magnum Jane daghan gihapon kayo taga gipang andam nga mga showbiz chika.
2: Grabe na gani nga Chika Minute.
1: Kaya kaniya itong mga pagsugod pa lang sa Garay Festival ito, hindi siyang gandam.
2: Hindi, wala pag nagsugod. Lalo yung siya daan. Kung na mga panos, hindi siya panos, hindi siya nga balita. Chas, joke lang.
1: Mm-mm. So, wala pa nito mong Higalay Festival, na ni mo ang item karong hapuna. So, andam ta kaya daghan taga mga paghisgutan karon na binakay kani nga gitawag nga una magnamajin kani nga mga netizen na prank sa ultrasound post ni Mateo Guidicelli nagtuong mabdos na ang asawa nga si Sara Jeronimo.
2: Kay dugay namang gidpod sila magdamkian. Sumurag ang mindset sa mga tao na dapat siguro John Tess na ang ating inang Sara.
1: Ako gani ga. Wala gani ko pares pero gina-anticipate.
2: Lahi na siya ng mindset ha. Hindi na siya may mindset.
1: Wala gani ko Mateo ha.
2: Mangita na kag Mateo karon. Mga so, iwag adan ba?
1: Susunod ay sa kanito nga gingon nga si Barbie Forteza, inspirasyon si megastar Sharon Cuneta pa sa pagsulod sa showbiz industry. So, isa po dang dilim maka-idol ni Sharon Cuneta Magnum Jane.
2: Megastar yan.
1: Megastar. Megastar.
2: Mega-mega lang. Oh, kita gani mega lang. Inspiration nga itong matag-usap isang mega lang ta.
1: Mega-mega lang ito din nga
2: sa'yo. Mega lang gini Magnum Friends.
1: Basta mega lang. So ang itong rahing isgutan, kaya nga gitawag nga Mikey Quintos, gipaambit ang rason sa iyang physical transformation. So kaning mga physical transformation, kaning magpaniwang, magpaubos sa timbang, kaning magiti among pinaka-goal good ni Magnum Angie nga mahitabo.
2: Oh, gawa sa kana sa picture kana magpaniwang kay basin niyag ako ana lang ano ako ana lang mura lang mabilin sa ako
1: pero ni kanya mo nagpabilin pagyapon siya nga goal.
2: at least dapat dito ang ano ang inyong pag-encourage in yourself na ang goal ganyan mo, hindi siya. Pero goal lang siya. Wala gaingon ganyan buhaton.
1: Wala man may nagsabot nga mo ng dayunon kay at least na siya sa mong goal.
2: O, kahit pag dayunon man ninyo kay kuana siya. One day na po dyan. Good for one day.
1: Kuan po. Kasi magnaman siya bilip, pinan niya magnaman siya. Kinabdan niya o mga 3 days.
2: As in?
1: Oh, pero after 3 days, hindi na din siya ganahan. Ay. Nakalimot naman siya.
2: Ano, ginamami siya kita pag tarap ito, hangus. Eh, hangus naman.
1: Mangin siya nga. Uy, kapoy naman. Uy, din ako.
2: Uy, lami mo itong litsyonanan dito. Dito lang ito. Nalimtan ang goal. Focus sa goal, mag-friends ha. Katong mga ganaas sa fitness era nila. Proud kami sa inyo, ha. Tawad kaya kaya ninyo.
1: Ako, kay so, proud kasama ni Magdum Angie.
2: Basta Magdum friends, wala tayong kadunggan. Kita-kita lang nila ga-istorya. No? Tapos, focus na good one. Ma-achieve, pagin niyo ang body ng inyong gusto. Kaya ako, wala inborn, gini siya.
1: Tapos, hapit na ma-achieve ang mong kuwan.
2: Tapos, Magdum friends, magbalik ka. Dilo jud kay katuohan ani nila Magdum friends no pagabot sa mga fitness and goals kay ikaw pala na yun nila giuwat ani niniwang na lang ko balik.
1: Basta kay na gyapon sa among kasing-kasing ang goal sa among kasing-kasing sa mga nahuna
2: we more lagi na asin yung tinai lagi
1: pero wala pa sa buhat.
2: Kaya ngon si Lord kay lihok tawo
1: wala pa sa buhat
2: na wala dito
1: lang sa at least na sa among kasing-kasing apod sa mga nahuna.
2: Sige na lang, we. Mamunti mo himuani. Wate kadaganan, ani.
1: So, humana na ito nga. Kung napatig i-andam nga ka nito nga gitawag nga blind item.
2: May sunetchete.
1: Kaya gingon nga celebrity actor nga dili magpa-picture sa fans, giingong nakarmahan. So, unsa ka ni klase nga karma ang niabot kang celebrity actor nga nung makainan man po nga tungod kay dili siya magpa-picture, nakarmahan na hinoon siya. So, atang
2: nga hindi magod magpa-picture magdumkiya? Ano magundili magpa-picture?
1: Basing kuan, ganing. Wala siya naka-prepare.
2: Pag-retouch lagi mo, kabalo magani mo nga celebrity mo. Kami ganing, hindi mo celebrity na. Iti-iti lang. Gani-touch mo ganing mo. Kay, misa ko lang magpa-picture. At least, fresh gihapon ta. Para di po tama, mahiya ako na po yung magpa-picture. So, yun na dahil ang technique dahil magdumakiya. No? Pero, sa mga goodbye ng friends, no? Welcome kayo mo ako magpa-picture mo. Sure, feeling celebrity ang Frances. Pero sige lang no, basin di ay naapoy reason po ng actor nganong dili siya gusto nga magpa-picture kay na may uban nga anti-social bisag naa sila ani nga industry no like sa pag-acting pero dili di sila ganahan day nga makighalubilo din sa uban tao. Na masabtan po nato nano katuod kay lahi man pud tao og mga pagtuo.
1: Na indang mga preferences.
2: Oh,
1: so
2: preferences.
1: So, ito nga pagbalik, no? Ito nga nga sugda itong mga hisgutanan. Nga giandam na ito karong nga po na sa itong tulumanon nga
0: Magnum Showbiz Delights.
1: So, oras, alas 4:21 na sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: mo ba nga iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mari, nganong naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
12: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
13: Magnum Showbiz Delights.
14: So, balik ta mga Magnum friends, no? Aron nga sugdan na nato karon, ato ang mga hisgutanan karong hapon. Nagunaw na to Magnum Jane, kini nga mga netizen na prank sa ultrasound post ni Mateo Gudicelli, nagtuo nga mabdos na ang asawa nga si Sara Hieronimo.
15: Mabdos na ba, Magnum Kia?
14: Mabdos si Mateo.
15: Okay, prank man siya. So, dagang mga netizen ang na-prank sa IG post ni Mateo kundi nakita ang usa ka ultrasound screen.
14: Kaya, kani nga sa 12-second Instagram reel, makita ang screen sa usa ka ultrasound machine. Huwag sa pagpadayon sa video, nakita nga gahigda si Mateo sa hospital bed nga maudi ay ang nag-ultrasound.
15: Grabe na yun ni nga binuang ba? Nidagan rin ba nag-atang kang inang Sara na mahihwagin siyang mother.
14: Mother Sara.
15: Kung i-zoom po ng ultrasound Magnum Kia sa screen, makita nga pangalan ni Mateo ang nakabutang sa screen. Pero kung makalitan po, kala, kang Sara, nagin ni ba? Kaya di ba kamamasa? Kailangan ba ito kahimantay? Una ay mamasa. Pabatood, gil siya ang ultrasound. Samtang ang caption sa reel para di ay siyang online show.
14: So, tungod ana, dagan natin Zed ang na-prank sa post sa actor. Tungod kay, nagtuo sila nga ang asawa ni nga singer nga si Sara ang ultrasound. Dami na kay gidungog nga buros ang singer actress po Magnum Jane.
15: Gani no, ang uban miingon nga happy to sila magka singgit tugod kay excitement sa posibilidad nga buros si Sara.
14: Na, nakita pa gyud nga ang nigawa si Mateo dayon Magnum Jane.
15: Grabe nga joke. Am I joke?

0: yun ang ginigana ni Sarah.
1: Hinayin ang kontrabida-kontrabida ni mga word na kabas yung sumbalik sa ito. Alam mo naman,
0: I mean, ang hirap na. Uyon ang maraga mama ni Sarah at itong time sa ilang kami niyoon. Niya, maraga, may nga ba agad nga, sikira ito na ilang pagpakasal.
1: Magin na nga, may palagi si Ibag Adan kaya walay ugangan.
0: Maugan.
1: Wala siya sikreto gindo sa walang puso nga kami niyoon. Wa mo'y ugangan. Bitaw, no? Wala maging problema no sa mga mother-in-law, mga ano din ha, mga father-in-law, if ever lang po nyo, nga, nga gidawat lang po mo. Pero kudos sa mga mother-in-law o father-in-law nga dawat ang ilahang mga binalayi o ilahang po nga mga lakinan din ha, nga ilahang mga ano mga tapik sa pamilya, tapik may tawagan ni Madam Kia, no? Tugod kay, di biagyod lalim, no? Nga mo, dawat ta o galing tao sa itong pamilya. Nga, masaligan, benin sila, no? Sa paghigugma sa tuwalugan, nga anak, inana.
0: Mogyod. Kaya di ha, magina, pag kanyang mga in-laws, di ha, magina masunod nga magbantay sa mga apo, labi na kanibitawang pagbisi ang ginikanan, pwede din mo mabilin. Pero dili po necessary yun ang kanibitong dapat ko ina na magaling i-welcome na lang nimo kay syempre mo maghigog mo man sa imong anak
1: inaman ko uban nga magnamkiya no nga ang ilahang kuan ang ilahang paglantaw kay dili ini fit sa standard nila para silang anak.
0: Sabi nga nga standard yun.
1: Nay, nana nga, tanaw nila nga.
0: Ni qualifications.
1: Dili man siya, gusto na ako sa kung anak ka, kung anak ka, kuhanin ka na mo. Na.
0: Maraming nag-apply trabaho ba kayo na yung mga qualifications, sa kaypasa
1: with pleasing personality, tapos yun siya, yun na chok-chok pack.
0: Ikaw nga
1: di, ay? Nali, ikaw nga X pa. Ikaw nga X pa na di. Kung trahon, yung ka, o gano'n na yung ka, barangon na lang yung ka.
0: Agi mo rin yung maraming napasalan na to kay Filipino citizen.
1: Single. Ano lang, maraming mo napasalan to sa imong mother-in-law, father-in-law. Di, kasabay dili mo, kasabay dili mo, palipad hangin na di pagkaumakin. Bit down, no? So, at least to, happy lang marriage kayo. Nani magiging dapat magdumkiya kay pag love ni mo ang tao, yung paglaban mo.
0: True. Mm-hmm.
1: Bisa pa ba daga no, no? Di ba sa iyo nga suklan ninyong parents, pero makikita mo na to kang Mateo o kang Sarah, nga ano, gud, ilahag yung treasure and ilahag yung relationship.
0: Mag-inigumay. O mas gipinig nila nga mo stick sa usag-usa. Bisa mga, nagan nga mga challenges, mga ina na nga mga chika sa ilang life, sila kami nun. Marami to sila, og, doon din naman siya mahulog nga Romeo and Juliet, kay uyan man po ng pamilya ni Mateo kang Sarah. So, dali nang gin sa part. Pero at least siguro na na po hinahinay yung na nga pag-reconciliation, ani nga, duruhapod kay kaning sa iyang ginikan sa side ni Sarah kay hindi po nila nga madawat. Tapos na kay 6 years na po best lamini po Magnum Jane.
1: Oo. Tapos kung isugutan po Magnum Magia no, ang relationship ng good sa mother ni Sarah o siya nagpabilin mo ang respect ni Sarah which is good.
0: Marami so, daw siya ay kuan.
1: Dili lang unta ano no, dili lang unta siya imag kinibitang mag-usab-usab kay para po nga makapsay na gid ang tanan kay mas i-bless mo gid ang marriage pag naagid tay mga blessing gikan po sa tong parents. So mo na no nga some of ano mga relationship kay dili gid sila mag-last tungod kay nana ang situation. Pero naamon go yung right timing po ana magdum friends no kung kamo naamo sa inana nga situation karon sama nila Sarah ug Mateo kani adto. So i-fight gihapon ninyo ang each other magdum friends no kung tanaw din ninyo nga
0: love
1: ninyo ang each other oo nga kamugid ang gusto ninyo nga end game na nagbitaw pero inyuhag yung unaw-unaw nga inyong respect po sa ubang tao sa mga involved sa inyuhag gihapong relationship magpabilin gihapon.
0: So at least karatong giklaro po sa kaning side ni Mateo nga wala pa yun gihapon eh, marag wala pa sila announcement kung tinood ba yun nga buro si Sarah marag wala pa confirmation wala pa ingon nga kaning ilang gihimakak nga buro si Sarah pero kanina yun daghan na yun nga mga na prank nga mga netizen tungod kay itong na pinaagi ni ini nga Instagram reel nga kaning usak ultrasound machine nagtuo na sila nga buros na yun si Sarah pero atang-atang lang tanong kaya depende mo po na sila desisyon mo po na nila kung ilan na po nga ipadayag or pagawas kung tinood man yun galing nga mabdos na ang kaning siya singer actress si Sarah og unta malipay lang po ta para sila nga desisyon kay gusto bisan tuod nga mga nani sila sa showbiz industry kinahanglan gyapon kini sila og privacy isip sa ilang magtiayon og sa ilang nga nagsugod gyud pod nga pamilya
1: dumduman magdumkiya gikasal sila Mateo Gudicelli og Sarah Hieronimo niya to Pebero 2 Igdesmil 20 og sa pagkakaroon unom nakatuig silang magtiayon. So happy happy marriage you know. Happy life gyud kung pananglitan pod nga angay muha pong partner pod no kay love gyud kami.
0: Oo, tapos ko pa po si Mateo Gudicelli. So go lang.
1: Ay, ano, more than a secret di ay sa kininga

0: Okay, dapat guwapo. Kapag di lugar, guwapo ito. Ano lugar?
1: Sa buhay,
0: hindi sumuha naman kung ani, oy.
1: So, siguro, sa itong pagbalik ko niya, Magnum Showbiz Delight. Ito mga pagbalik no, online na po niya mga isigutanan, ang ato ang isigutan, dili sa itong ato naman noon, nga. Magnum Showbiz Delight. Oras, alas 4:33 na sa hapon. Let's go!
2: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow. Charming Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix sa mga butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo. Nandit na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas ninja, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Bagong user.
1: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo!
5: Ay, wala ko'y sukli!
7: Wala yung sukli!
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
1: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Magnum Showbiz Delights.
9: So, balik na mga Magnum friends, no? Alang sa itong adugang hisgutanan, nagdiri na takaroon sa itong ikaduhang chika, nga mao ang si Barbie Forteza, inspirasyon si megastar Sharon Cuneta sa pagsulod sa showbiz industry.
10: Kay giangkon sa actress nga si Barbie Forteza, nga dili lang matod pa, simply ang idolize. Ang gibati iniini kang megastar Sharon Cuneta sukad sa iyang pagkabata.
9: Tungod kay si Sharon, matod pa ang iyang agihimo nga inspirasyon sa pagsulod sa showbiz Magnum Jane. Kay matod ni Barbie, dako matod pa ang parte ni Sharon Cuneta sa desisyon niya nga mag-artista.
10: 8 anyos pa lang manggod ni si Barbie Magnum Kia, no? Kaya sa dihang napukaw gyud, matod pa ni Sharon ang iyang interest ni ini sa showbiz tungod sa pagkamaayo ni mo acting sa gibidahan nga salida.
9: Ba, kaya gidugang pausab ni Barbie nga usa sa nitatak sa iyang hunahun ang acting ni Sharon mao ang role ni ini sa Madrasta kung diin gitumbok niya ang usa sa iyang mga paboritong linya ni Sharon nga I was never your partner, I was just your wife.
10: Ay grabe. Nakadugang pa sa inspirasyon ni Barbie Magud Magdumakia ang pagka-certified Sharon yan. Ay, napag-uwinan na. Oo. Siyang mama og didto nang nakadesisyon si Barbie nga buot ni ining mahimong artista sa masiyang idol na si Sharon Cuneta.
9: Nagitay mga tagsitag sa mga idol Magdumajay.
10: Kasi idol ni mo ako, no?
9: Lili. Wala mo kagyan nakadugang sa na ikaw.
10: Ay noon kay ano na 40 years pa itong gap.
9: Itong gidance ako ganina. Ako ba yung kalimang mga member.
10: Mag-difference, dito ko niya idol kay 40 years sa mong gap. I'm so sorry. Nag-assume lang talaga ako.
9: Oh, gabaklay ko. Gabaklay na ko siya fetus pa.
10: Wala na ako sa kono. Gabitay-betay pa ko
9: siya. Gipanuhan pa siya gihimo siya yung ginikanan.
10: Gabitay-betay pa ganyan ko.
9: Uyab pa iyang parents.
10: Inala ka layo ang mong gap ni Magnum Kia.
9: Kaya
10: balik na tawag sa mo kay.
9: Sampay nga giisip ni Barbie nga dream come true ang nitabo kanya karon nga na makauban na niya sa pag-acting ang megastar nga ginalantaw ra niya sa TV kaniadto.
10: Galing gyud pud ni Barbie nga mas dagan pa siyang nakat-unan sa pag-acting tugod ni Sharon kay matabangan matud pa siya niini nga mapagawas ang emosyon nga gikinahanglan sa usa ka scene. Ay karang hilak-hilak dili ra.
9: Anak. Char lang.
10: I'm just your wife.
9: I was never your partner.
10: I am just your wife.
9: Masiguro ito, baka na bitong, sa una bata, makita tag artista bitong nga makaingit ang halamar tinood, siguro nilang nga gistibuhat. O, kanina na ba itong mga mindset sa una kay makita tag lugar, mangin tao ga hadlok, kanina mga hadlok nga salida, matuo man tanga, tinood na siya nga umog yun.
10: Ba, tinood yun. Tapos ka na din mga love scene dayon nga na din maghilak-hilak dayon. Pero lang ani gihapon nga linya gihapon ni Sharon Cuneta. Pero feeling ba ito, bisip itong bata pa tao, pataka experience sa nang relationship.
9: Magilak-hilak
10: lang ta nga. Inano ka ba?
9: Naunsa ka?
10: Unsa nga ni?
9: Saan ka nadalahin yan?
10: Ba, ka na din muhilak lang tagkalit. Kaya kami nato ito. Ano, madala mong sa emotion. Nani sila kamayo ka? Madala ta sa ilahang emotion.
9: Kanang inagi yung gipanikamutan nga. Kaning ma-portray yun nila ilang character niya. Kaning mapagawas yun nila ang insakto yun po nga emotion para po na nga scene, para na nga character. So si Barbie, diha nagsugod yung pag-idolize kang megastar Sharon Cuneta. Ito siya nakaingon nga pagdako niya. Gusto po siya nga mahimong samaan ni Sharon Cuneta.
10: Okay, matod pupod ni Barbie Magnumkia, grabe mo tagpa ka caring. Ug buutan si Sharon sa tanang mga kauban ini sa tanang mga cast ug crew ug usa sa mga sakahatag kalipay kang Barbie ang pagsugot ni Sharon nga tawgon siya nga mama.
9: Oh, gabi ka kuan caring, gabi ka palanggay, malanggaon ka ayo ug sa pagkakaroon man sa paligo ng pagigalaay ni Barbie ug ni Sharon tungod sa gibidahan nini nga primetime series kauban ng Leng Martista ug sa maong salida.

0: Kauban iya nga idol nga si Sharon Cuneta aning ilahang bidahan gid pod nga salida nga kaning ipagawas karon sa bagong sa ilang network nga maginahan pa gid ang role.
1: Pagun kiya masugot ka tawon nakag mama. Sugot ka tawon nakag mama.
0: Awal ro ko dong kan medyo choppy, medyo choppy.
1: Di siya masugot tawon ko siya mama, auntie ka sa akin.
0: Okay, Mads.
1: Bitaw, move on ta sa tuwing ikaduha ka topic, Magnum Kia.
0: So, diri na ta sa tuwing ikatulo ng hisgutanan, kani ang si Mikey Quintos, gipaambit ang rason sa iyang physical transformation.
1: Kaya dili lamang kay ang pamahaw giisip nga importante nga pagkaon so sa kaadlaw kundi importante usab alang kang kapuso actress Mikey Quintos ang paagi sa pagsugod sa matag buntag. Na magdumakiya no para pud kang Mikey dakong tabang ang paghatag o panahon sa kaugalingon sa iyong oras aron nga mahanay ang unahuna so magthink dai sakto dakong gibuhat nga pagmatanaw ka manghinukto ko kadshot og mga 1 hour mo na siya ang kadshot na ako may balaan ang mga prioridad og maandam ang kaugalingon sa mga hagit sa maabot nga tibuok adlaw. Gishare.
0: Oo, kay gishare ni Mikey kung nga unsa ka importante alang kaniya nga pag-on kun pag-angkon sa iya nga buntag kung unsa unya pagsugod, unsa unya nga mahimong productive ug unsa unya yang adlaw nga kani nga dili siya ma bad mood ug madala gid pud niya iyang positive energy gikan sa pagsugod sa buntag hantol sa mahuman ang adlaw pud mag-Jane. Yeah,
1: importante gid kay no nga makasugod gid ang adlaw nga klaro muna huna. Nga makapokus po no sa mga butang nga angay matudpahatagan o panahon kay dilam no sabdo malikayan magdumkiyan no nga adun yung mga adlaw nga walay gana
0: aw,
1: kulang ang mga motivation. Okay. Sabi motivation, kailangan din motivation di
0: oh, kinanglan.
1: Sa kaya ako gibuhat na ganina nga nag pagbata na ako, nagsing sa kong I like to move it, move it.
0: Yeah, kanang motivation yung pagbangan niya, hala holiday double pay.
1: Ay, lahi na siya magdumkiyan, lahi na siya nga Magandang friends na no? Kaya ang love language good kay money. lahi pag itawag inspiration kay si Mikey Quintos kay lahi manang iyahang mara gusto siya makafocus maka
0: nagam siya pera
1: ganyan na eh kaganyan na kay kuan lang kaya mukhang need kay fudo lang ano nga lalaki ako lang kay pera na po
0: naman na yung maning kuan po topic
1: na maulang. Auntie Helen, no? Auntie Helen, no? Anak ni mo.
0: Oo. So, kamay nini nga pagahin o panahon alang sa self-care o sa kabutang nga iyang nakatanan o dili angay pasagdan bisan pa o gabisi ang atong kinabuhi po at magnamachin.
1: Ay, grabe sad good noon. Ay, mga realization mga sa mga kikintos magdumaki, ano, nga kinanglan yun ay, no, nga yahang mong adlaw kay han ay good. Kabahin po din yung pagahin o panahon sa alang sa self-care o sa kabutang nga iyang nakatunan o dili ang ipasagdan, bisan o busy ang kinabuhi.
0: Yun niya, kani si Mikey, kaning marag-usapon sa mga nakatabang sa iyang physical transformation, kaning iyang pagasugod sa kaning pagkanunay nga pag-workout, pag-swimming, o nga nakasugod na po siya aning nga gitawag o free diving.
1: Kay, wag ito i-check, bisag isa ani. Uy.
0: Wala yun. Kung anong tanik, work lang. Kaning workout pass.
1: Wala, pag siga sa mata, trabaho work. Agad. Ala lang magnum friends no niya gani kabahin bangod po sa iha pong gibuhat kan gipokusan kay ang mental niya nga aspect no ni Mikey nga kaayuhan sa maayong routine ang iyang disiplina sa adlaw nakatabang usab kaniya sa pagkabuot sa mas himsog ug mas aktibong lifestyle check ba tani
0: kuan
1: check na lang way gabi sa
0: active
1: kayo,
0: na lang ta sa messenger.
1: Active na sa Messenger o Viber, guys.
0: Niyaraming nga part active niya. So, ito nga pag, ito lang, sa bahay niya sa pagkaon Magnuma Jane, niya nga giminusan ng carbohydrates o kasagaran doon na lamang kamil, matag-adlaw ang iyang ginakonsume.
1: So, maglisod mo taning 2 kamil. Maglisod taning 2 kamil.
0: Di ko pasaligan.
1: Sabot so, na ko.
0: At least karon mag nindot na po na physical transformation ni Mikey o gakang mas makaingon tanga mas ni guwapa gid siya sa mood o guwapa na magiging siya daan mas ni guwapa siya sa mood o mas ni healthy po siya magnumachine.
1: I-fit biya gid siya karon no. Abigin ako yung heartbreak nga ano nga ma, nga issue ang ginagdan nga nung niliwang siya. So ako lugar pa yung heartbroken. Siguro
0: gusto ko inig mayroon ako sige saktan niyo ako. Ay, sasakitin ko para maniwang ko.
1: labi kasag paon ta.
0: So, siguro karon sa nga pagbalik unya mag ni Ma Jane. Ato na isgutan kay tong nga giandam pod nga blind item. So, oras alas 4:47 na sa hapon.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gapa na kit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kana. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-healthy sa lawas, mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulog.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
12: Magnum Showbiz Delights.
0: So, balik ta mga Magnum friends, no? Di na ta dili karon sa tong exciting part nga mao ang
12: ania na ang blind item.
1: So, Magnum friends, atong isgutan karon sa tong blind item. Tagnaan ninyo kinsa, makatagna ka ni Magnum Kia.
0: Siguro.
1: Dili ni kita.
0: Dili oi. Actor man ni.
1: Sige, no. So, itong sugdan, Magnum Friends, celebrity actor nga dili magpa-picture sa fans, giingon nga nakarmahan kay wala na'y TV o movie offer.
0: Alaka, kalain. Mm.
1: Kuya Juan, di kita magpa-karma-karma at kay na.
0: Delikado pera.
1: Pati pera, ni magkawaman. Wala na'y mag-offer. Dili matod pa, feel so sa ka-actor nga dunay magpa-picture nga fans kaniya. Tugod kay muuna matod pa kiniog senyas nga dili magpa-picture kung sulayan pagduo sa mga fans.
0: Ay, grabe po.
1: Mag-wiper din siya diritso.
0: Kalain. Di siya mag-actor na lang. Kung ina na manggaling, mabalibad siya picture.
1: Ba, Kuya Juan, masadani. Buutan matod ba ang image ni actor sa mga salida apan gakausab ang mood ni ini sa tinuod nga kinabuhi. Ay, nagyoy na ang Magdong friends nga lahi sila on screen. Marag kami.
0: Oo. Mararamig buutan pero mas buutan may sa tinuod nga kinabuhi.
1: Rar.
0: Ayaw ba kay makita nila.
1: Babalaan ano on. Padalaan sa tag letter na po dayo na ni oy. Makuyawan ba dayo? Okay. So, to ane, naibog sa mga ni Magdaman siya kay buutan ko, no, me?
0: Oo, na. Para mo siya kita.
1: Rar. Na, hindi nyo nakikita. Wait, ah. Dagan na matod pa ang nakapamatuod sa dili maayong batasan ni actor na maulagin na iba sa permanent tested na. Tungon kay sagad, sabaga, matabuan iniigo lang niya nga ngisihan apan gabalibad kini nga magpa-picture. At least, guess my line mo. Wala mag yamiran. Ako si Magnam Kiyan, yung mga yamiran, gano'n ani.
0: Sadya.
1: Tsaka, wait, ah, picture? Char.
0: Saan tayo dalahin?
1: Oh, niya. Tungod sa dili maayong pamatasan niya Magnum Kia, gagipakita sa aktor, daghan ng mga fans niya ang nakadesisyon niya dili na siya suporta. Nagiban na. Mawalagi na.
0: Wala na siya pera.
1: Sa pagkakaroon, walay active project si aktor tungod kay giingon siya si kini o project o sagad lang kining makita sa mga showbiz events, isip guest.
0: So, magkita-kita. No,
1: namingo ng panagat.
0: Oh, dapat yun gihapon. Ato, gihapon kampingan atong image. Kasi syempre, artista man siya. Na, dapat kay since public figure man siya, doon din siya kinanglagay magpaka-pretentious. Pero at least, kaning maayo lang po niyang pagtagad sa iyang mga fans. Kay, kani ba yung pag once public figure ka, no, bantayan ng yun kaayo ka. Gamay lang din mo si Piet. Chismis na. Gamay lang din mo nga gibuhat nga dili makaangay ang tao. Mapadako na dayon. Nantod sa mga daghan-daghan na dayon ang kaninga istorya, nga madugangan, makulangan. So, be careful, good po. O nga, magbantay, good as to nga mga lihukoy lata sa public or public places. Aron po nga, dili po ni makompromise ang imong trabaho.
1: So, dili mo siya ingon, no, nga magpakaroon ignon ta, Magnum friends. Pero as to nga, sulagi yung mga daotan, wala kagibitan, di mong liog din na para magpa-picture. Mm-hmm. Kaya, kasi makairita mga yun, no, na ay magsunod-sunod sa ito. Kapigyan ni Magnum Angie na. Lagi kalit diya mag-ano gan.
0: Pwede ba, pwede ba mo na ako panguyaban to, ha? Oy, the timer. O niya, nananghid ka sa ako.
1: Oo, ako mga yan po sa mga, pananghid mo ka magdumkiya.
0: Kuha mo og kuhaan sa ako, a certification, barangay certification.
1: Dapat daw ay police clearance. Police, okay. NBI clearance. Nanabi yung butang ito kay malinis daw ang iyang intention.
0: Ay, wala ko ilabot. Bala pag unsa nakalimpiyo. Kuha siya certification, gikan sa ako din. Mag-agi pa na siya panel interview, background investigation, final deliberation.
1: Lagi mo pag inana kay... Kadungog ba ito? Kadungog ba si Auntie Isabella niyon? Sa ako na lang tani.
0: So, at least, kalabantay lang yun itong aliho. Kaya para po wala ilibak, wala po ingon nga cheese. Misag, hindi po makompromise itong nga panginabuhian.
1: Not true. So, Magnum Kia, paspas kaya nga natapos mo na ito.
0: Alam, na dito di ay.
1: Dito, Magnum friends, dali kayong nakupos ang amuhang oras.
0: Marot na. So, pag panimbaya na lang siguro ni mo Magnum James itong mga tigpaminaw karong hapuna.
1: Yes, so thank you so much inyo pagpaminaw sa Magnum Showbiz Delight. So Magnum Angie, bitaw, thank you kayo no sa inyo hanga pagpaminaw sa 80 ka mga barangay dili sa siyudad sa Cagayana de Oro. Pero naagi ko i-shout out din na sa barangay Kauswagan Isabel Mandan at ang Mother Bells din ano. Thank you so much. Ikabulod yung kaway palong-palong yung radyo dihagikan kang bitaw gikan sa yahapong Jonakin. So ano gigukuhan palong-palong ang yung radyo. Tapos si Sarah Manuel, oo, ano siya, naman siya nanakit sa iyong chat sa ako, kaya mo na nikatawa ko, pero naghatag na siya, nagsend na siya, heart-heart sa ato, ano, thank you so much yung pagpaminaw, wala mo tulipay mahimo ang iyong sakop nga, si Shanshan, o Shanshan, wala kang magagawa, kusugin kayo na.
0: Pero congrats kon, may asya, kaning second band mother?
1: Ay!
0: Oh, second band mother, di ka kaingon.
1: Bit out.
0: Ganda-ganda kaya siya itong Pacific Military Parade.
1: Ako, support niya ako ni kaya ano man ako, Junakins man ako ni si Shanshan.
0: Kuan ni kaning Nakshi.
1: Oh, Nakshi na ako
0: ni. Kaysa mo Nakshi diha.
1: Oh, si Shanshan, hello. Ay, nagkasuko din na. Baga ng liuga na akong si nagsukusuko niya.
0: Ugiri, magpaula mag-cellphone ka, wata.
1: Oh, ano lang. Uy, bad na.
0: kawata sa iyang bulsa. Kaya okay, makatulog na siya.
1: Bitaw no, kag Elizabeth Dagimol Magsalay. Good afternoon mga gwapa, Magdum Kia Blenosa and Magdum Jane Duna. Hello, ma'am. Good morning. Good afternoon. Good morning. Nanonon sa'yo.
0: Good morning, Magdum Jane.
1: Mula niya na kasi magkatulog. Good morning, Kadya. Marlene Mangay-ay Asenas. God bless mga pretty. Oy, thank you so much.
0: Salamat, ma'am.
1: May pa si Ma'am Marlene. Kinakita nga pretty. May basa gano'n na kayo. Exhausted ka.
0: Sure ka, ma'am.
1: Pitao, Jasper De La Pena Liaban. Maying hapon, Magdum Showbiz Lights, Magdum Jane, og Magdum Kia, naglanta og naminaw po. God bless you both. And keep safe always. Salamat mga Magdum friends. Bonds Air, shout out sa mga, uy, mukha mo ni mga kalahi, si mo papa. Iyos og iha sa Nazareno. Sa nag-serve sa afternoon masses, Magdum Kia og Magdum Jane. Shout out din na sa inyo, Antanan. Thank you so much. Uy, paminaw sa mudya sa misa, ha? Basta tawag ni Magnum Kia. Kita gid ang pangkalibutan noon nga ano, tanawa. Gitaw, salamat kaya sa inyo hanga pagpaminaw no sa mga ay nagtyping na sad siya. Oh, salamat sa inyo.
0: Nasa mga kuan, mga hinanakit sa life nga sa ato niya maingon.
1: Gitaw, kalmahan mo diyan nang tisara no. So, keep safe always ay moha din ha. Sa so, mga Magnum friends sa Mercado, thank you so much. Gipakusgan daw nila ang ilahang radyo. Ang pagpalapit kay.
0: Pagbusa ka bito kadiya sa second floor diya sa kugon bito Magnum Jane. Hello ka, hello Magnum.
1: Oh, sa mga kana bito mga gahimo rapper bito sa ano lumpia. Oo, kabalo na sila sa Magnum eh. Thank you so much.
0: Kanag bitaw ang pag-ting uniform, makaila bitaw gihapon sila nga kuan sa Magnum tayo nag-kuan yun.
1: Mura bitaw tag-notado.
0: Magnum, kinsa man ko sa Magnum be.
1: Ay, kaila sila. Kaila sila. Ako daw si Magnum Angie.
0: Ganito nga si Magnum Angie po diya nga busy. Kani si Magnum Angie?
1: Hindi siya kay mutang, oy.
0: Dili siya kahimutang kay amot sa dani niya oy at payo man siya taga anong butang wag kaugma wala na diha sa iyang kuan
1: pare gani ra kay ano diha ko oy nindot lagi ni mong artist lagi wala na diha pikas pare yan ang gibot si bukalo kay nagrespond ra siya sunog
0: pero bitong ang artist gapuyo ra pero nawala pa gyud
1: feeling na ako kay kung gamit ko tapos imo kong ibutang kang magdemand check ako na lang magpakawala sa akong self
0: wala na ko guna
1: wala na lang ko guna dili na ko hulatan walaon ko niya. Ako na.
0: Yeah, mukhang defensive pagkita kayo kung itawagan ko niya kanya siya dahil nawala.
1: Ay, naalala pinagpa-shout out Nova Bilya Hakalan. Shout out sa Barangay Pontagon. Pontacon. Pontacon. Asa man ni Dapit? Oh. Saan man siya dalahin ng barangay?
0: Ay, basta, hi ma'am sa inyong barangay.
1: Hello ma'am sa inyong barangay. Randy Santisas, happy listening to Fred Miller. Gikan kini ni Randy Santisas. It's your turn, Magdum Kia.
0: So, salamat kayo sa mga naminaw sa ito karong hapon na Magdum Friends. Dodo, medyo tipid lang kita ito nga oras karon. Noga, wala gina to ingon po nga nasibo. O dagan pa ang tatagang mga istoryahan. Pero tungod lagi kaya kani nga medyo nakulangan na pero at least no Domingo mag-uban-uban gihapon ta ano nga ito nga tulungan nun. So ato nga siya pagpunimbaya usap diya sa ito nga mga ito nga pamilya diya sa maya barangay Lapasan sa ako ang mga mama sa akong mama sa akong papa sa akong mga ate sa akong mga silingan diya ang agapaminaw sa mayong hapon kaya diya katapong mga higala na to sa bisa nasa nga pati basta kay kaila sa ako hi sa inyong tanan diya. Kato nga kaila sa ako, tumula kaila sa ako, hay gihapon, mayong hapon ninyo nga tanan.
1: Hindi, klaro ni Ma'am Nova Bilya, no, nga sa initaw daw. Wala, ni abot tag initaw.
0: Ah, layo, anak ka na mag-nabtan, oy.
1: Hello, dyan sa initaw, nindot ba kayo yung mga, inyong mga beach? Unta, makalaag mo dyan ni Magdum Kia.
0: Ano, may diakaroon naman sa programa, ma'am.
1: Pwede na.
0: Ano, may diakaroon naman sa programa, ma'am. Wala, Timmy.
1: Patabo, may just goes.
0: Going.
1: So, sa location.
0: So, mayong hapon sa yung danan diha, no? Stay safe. Oga, enjoy the rest of the day. Labi na kay Uma. Ay, pakuway po nagyapurog mga Magdum Jane kay sa kaning mga trabante sa gobyerno, sa mga estudyante kay holiday manog mga adlaw.
1: National
0: Heroes Day. National Heroes Day, kaning adlaw day Uma sa kaning nga galaban, nilaban sa atong kagawasan po, Magdum Jane.
1: Apilugar ka ani kay gilaban mo ni mo yung kagawasan.
0: Togi, ako naman siya gibuyan.
1: Hilay ko yung nanalagyo eh. Okay, ko na po sila broken-hearted ko, bisan dili.
0: Oo. So, wag ba, kani nga, katas-tas pa nyo nga pagpahula. So, sa itong mga bata, sa itong mga estudyante niya, dili lang sa tabay si Giglaaga. Magtabang po ta sa itong mga ginikanan, sa mga lolo, sa mga lola, nga magahim magyapon sa mga buruhaton sa balay para po nga sila makarelax po, makapahuway, o mapuslan po mo sa itag-tag sa ka mga panimaray po, dili magsigiglaag. Nabi na karoon kay grabe yun kainit, ang panahon karoon mag-maintain.
1: 41 degrees Celsius na karoon sa Cagayan de Oro.
0: Bisag mingon kaghapon, bisag hapon na, init gapon kaayo, bisag mabutag alas 5, alas 6, alimuot gapon kayo ang palibot. So, kanang atong mga estudyante, mas maayo nga magpunta na lang magbalay, mangita na lang maginyo nga pwede nga matabang o kung nakatabang naman galing mo sa mga buluhaton sa balay, mag-start po mag scan sa inyong mga notebooks, inyong mga lesson, kaya para at least inigabalik sa klase, prepared mo o kung maghitabo, magaling nga mag-surprise quiz inyong mga teachers, dili na mo mag-kara-kara sa kaninga pag- pangita o kaninga mga ma-answer po sa inyo hanga mga exam or mga quizzes po baka ha. So, panibaya gihapon sa itong mga kaninga law enforcement officers, sa itong mga men in uniform, ma'am, sir, mayo nga hapon, kayo tanan diha. O parayan gihapon ta sa itong kadasig sa pag-servisyo sa itong katawhan o pagpabilin nga luwas sa mataga oras po o ingon man na sa inyo po nga pag-kadasig po sa pag-servisyo o nga dili po ingon nga mabutang po sa alanganin o sa delikado ang atong mga katawhan din sa Cagayan de Oro. Labi na sa Tibuok Region 10. So, muna naman ka na og magbunuban gihapon ta sa sunod Domingo sa itong atramanon nga
13: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 5:02 na sa hapon.
13: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik gihapon ta sunod semana. Samang takna og samang sibihan. Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 5:03 na sa hapon.
14: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions, ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature.

0: Billy Street Studio.
1: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy cottony napkin for heavy flow.
6: Charmy.
8: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
9: Nangit

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Happy Higala ay fiesta ka natong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
2: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Dota Street Studio.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
11: Pinakabarato nga data
12: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
11: Bagong user, data bill, isorado data,
12: Shopee.
13: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
1: Ay, wala ko'y sisilyo.
0: Ay, wala ko'y sukli.
2: Walay sukli.
3: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
4: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online. Iksoon. Pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita ug mapabati ang tinuod nga diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan ug panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya ug matagamtaman ang tiunay na kalipay ug panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin, dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya na posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
8: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
9: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
8: Ha? Nga naman?
9: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong akantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
8: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
10: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
11: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
13: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national ug international, showbiz, sports ug uban pa. Balitang Magnum ug karon aniya ang inyong Magnum newscasters.
14: Mga higala, welcome sa tong Balitang Magnum karong adlaw Domingo, Agosto 30, tuig 2025. Sa neto mga headline sa Magnum Lokal, Attorney Alan Panulong, National President sa IBP. Mibutyag nga nalipay siyang ipahigayon sa syudad ang 32nd Defense and Sporting Arms Show. Magdom National, Malacanang ipamugos nga nakatutok si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad sa ahensya sa gobyerno nuno sa daotang panahon sa nasud. Magdom National International Iran andam sa mga kontensyon sa dili pabuksan ng State of Hormuz. Magdom Business Day. Nagmugna og specialized office sa paligunon ang koordinasyon, monitoring, implementasyon alang sa pagpalambo sa bugas sa lusod. Magdom Entertainment, nigi og fitit mibotiag na ang usa sa sekreto sa panaghiniglaay ang walay kompetisyon sa usag-usa. Og sa itong Magnum Sport, tennis legend nga si Roger Federer, emosyonal human hingpit nga nakasulod sa International Tennis Hall of Fame.
15: Balitang Magnum.
14: May gala, kumusta maayong hapon karong adlaw Domingo, Agosto 30, tuig 2026. Kini nyo matig balita Magnum Chingintrina Enriquez.
16: Abelinosa.
14: Og karon sa detalye sa tong Magnum lokal. Gibotyag ni Attorney Alan Panolong, National President sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP, nga nalipay siyang gipahigayon sa syudad ang 32nd Defense sa Sporting Arms Show. Matod ni Attorney Panolong, nga sa maong kalihukan, dili lang kini magpakita sa nagadayang matang sarmas, apan maghatag usab kini sa kasayuran ngadto sa gun owner o responsabling paghupot sa armas.
17: This is a very good opportunity kay nganon. We don't have this kind of choices. Kung akong with all due respect sa mga gun store dire, it raises consciousness and awareness pala on responsible gun owner. One ay isa ka guwapo dire.
14: Ang pamahayag ni Attorney Alan Panolong, National President sa IBP.
16: Nagtagayon, nagpa-inspeksyon ng Police Regional Office 10 kuna Proten sa mga transport terminal din sa Dakbayan, ulbos sa dirato sa bagong Regional Director, Brigadier General Nestor Babae Jr. Tumong sa pag-inspeksyon yung magpalayo ng kampanya sa pagsiguro sa kalawasan sa mga sumasakayang publiko, behidor, mga gaukupara sa pantalan o terminal, samtang lakip usaba gi-inspeksyon ni Police Brigadier General Babae ang mga police station sa Cagayan de Oro Police Office.
18: Swimming is an art. So, makahatag kini.
14: Atong Magdom Keno, nasa Picas din niya karon ang ato ang tigpamaba sa Pier 10, Police Major Juan Navarro. Aron usab sa pag kung unsang resulta pud sa pag-inspeksyon sa tuang bagong regional director sa Pier 10, pinagi na usab ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay. Mama, yung hapon, unay ka sa Magnum Radio, kauban ni mo karon si Magnum Ching Interina Enriquez o Magnum Kea Abelianosa.
19: Yes, so sa kamayong hapon, Magnum Ching and
14: Magnum Kea. Okay, ma'am, kumusta ang pag-inspeksyon no, sa tuang bagong regional director? Labi na sa tuang nabuti ang nasunahan, ilabi na sa tuang, especially, dinis sa mga police station, dinis sa tuwa sa Kokpo.
19: Yes, Magnum Ching, no, kagahapong adlaw mismo ang ato ang regional director sa Police Regional Office 10 nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mi-inspeksyon gayod no sa patrol deployment sa ato ang kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office. Kauban usab ang ato ang Chief Regional Staff na si Police Colonel Nelven Rico Hermoso nga giubanan usab no sa atong City Director sa Cagayan de Oro City Police Office na si Police Colonel Dexter Pahe. Mismo gayod ang ato ang Regional Director ang nag-check no sa patrol deployment sa Kokpo kung kini bagayod is religiously implemented.
14: Sa balikan nato karon no ang paginabi ni Police Major Joan Navarro antik pamabaw sa PR10 kalabot na usab sa mga kalambuan katong sabdan mo kini ang unang higayon usab sa paglingkod ni Regional Director Brigadier General Nestor Babagay sa iyang pagsuroy sa tuang o pagsusi kung kumusta usab ang ang mga police station kung buhat mga mandato sa itong kapulisan. Major Navarro, ma'am?
19: Yes, Magnum Ching.
14: Mm. Kumusta ma'am ang katong mga instruction or unsa may mga comments sa tuang bagong regional director sa iyang pagsusi or deployment labi na sa tuang mga kapulisan diri sa to sa Kokpo?
19: So far Magnum Ching no malampuson og satisfied no ang ato ang regional director ilabi na sa mga security measures sa patrol deployment nga gipahigayon no sa Cagayan de Oro City Police Office, though aduna lay mga natala nga mga ginagbay no, that is a subject for improvement gayod kay gusto sa atong regional director na mas ma-intensify no kining ato ang police visibility, ang ato ang pagbantay sa ato ang mga terminals nato no, like seaport, pila na usab sa ato mga bus terminal, and sa ato ang mga kadalanan. Importante nga kung asa kita gikinahanglan no sa ato ang katawhan ana agayon.

0: ngayon nga buhaton para gayod nga ang disiplina, ang pagka-professional, ang kaning pagka-responsable is mapatuman gid kana sa tagsa-tagsa nato ka mga personnel. And of course ang katong mga recent nga kalambigitan sa ato ang mga personnel no, ilabi na sa mga hiwi nga sa mga kahiwian or sa mga violations sa ato ang balaod, gi-emphasize kit sa atong regional director that it will not be tolerated. They will be held accountable no once gayod nga adunay pagsupak sa balaod ang makita magnumching. So kung ato ang pagalantawon all in all no, gi-emphasize kit sa ato ang regional director kung unsa nga ang direksyon nga dapat batunan sa tagsa-tagsa ka miyembro no sa Police Regional Office then ilabi na sa COCPO sa iyang pakighinabi kagahapong adlaw. Dapat disiplinado, accountable ug responsable ilabi na sa pag himo sa tagsa-tagsa nila ka mga responsibilidad isip miyembro sa PNP.
1: Mama, no mai malam magdato labi na kay kani magdiri ang police visibility ko laki pod ani nga to. Wala ba siya yung mga instructions nga magdugang labi na sa pagbantay seguridad kay ato mga checkpoint murag dungagan na ma'am?
0: Yes, apil na kana magnumching no sa ato ang sa ato ang operations no on how it will be implemented much better, mas epektibo, mas strategic. No, actually adunay mga comment but kini subject kini sa amo ang internal nga panaghisgot magnumching kay this is about strategy manggod.
1: Yes,
0: dili na to pwede nga maipagawa sa ato ang publiko but apil ka na no sa ato ang mga adjustment nga paghimuon tanan nga mga comments tanan nga mga observations no sa mismo sa ato ang regional director ato aka nang pagahisgutan through our enhanced managing police operation magnumching para gayon nga mas epektibo kita no sa ato ang mga ginahimo nga pagpaningkamot sa pagpatunhay no sa kahusay ug kalinaw dinhi sa Northern Mindanao.
1: Mama gawa no sa welfare pod sa tua mga kapulisan na wa ba siya'y giusab labi na sa inyong working hour ma'am, satisfied ba siya sa gipa-implement karon dinhi sa tua sa Region 10?
0: So far magnumching wala man nakita no nga ang atong regional na director nga ang ayan o sabon ilabi na sa iyang pag-inspection kagahapong adlaw sa COCPO. Nakita nato nga humanitarian kining 8 hours duty sa ato ang kapulisan ilabi na sa kaning anaa sa frontline magnumching kay aduna pa sila panahon sa pagpahulay no makauban ang ilahang pamilya. And mas effective sila when it comes ka magbalik sila sa ilang duty, mas epektibo, mas lagsik, mas alerto. Kaya adunay sakto nga tulog magnumching. So, mao ka na, wala pa kitay adjustment. But definitely, kung adunay mga dagko gayud nga kalihukan na magnumching, adunay gikinay pag-adjust. Ilabi na sa working hours ato ang mga PNP personnel. Ilabi na karon nga beer months na, no? Ato ana kana oh beer months na and expected nga mas da, mas musaka no ang mga economic activity and kabalo kita nga mas importante kayo magmaigmat gayod no alerto ang ato ang kapulisan apil na usab ni ana ang ato mga preparation para gayod sa upcoming mga election. We have this barn parliamentary election and sa kaning BSKE apil ka na nung sa ato ang maginatutukan ang kining pag-secure nato during the November 1, November 2 no kalag-kalag apil ka na sa mga dagkong kalihukan nga ginapeparahan nato karon diyan di festival no sa Iligan City magnumching and sa ato ang umaabot no nga ligtas paskuhan 2026.
1: So ma'am no kaya sa umaabot na kung ugaling na bisan taliwala pa may nga doon na may mga proposal karon lagi nga isibog ang BSK barangay og sangon ang election barangay sa election ma'am. So ang ato pong kapulisan na di po malikayan nga ato po mga katawan sa ato ang mga reliyos at mga tradisyon nga maadto po ta mo bisita po ta sa mga lubganan sa ato mga minahal sa kinabuhi. Buhi, dili ba magkulang ang ihap sa tuang pwersa sa kapulisan ma'am aning nganing murag na usa or nadungan nga kalihukan ang atoang eleksyon o

0: ato ang traditional nga pagbisita sa malum nga nasa minasa kinabuhi, ma'am.
1: Tirod kina Magnumching, actually nagdungan kayo sila, it falls on November 2. But nagtuo kita Magnumching kung adunay panag tinabangay no sa tanang ahensya sa ato ang gobyerno, sa atong mga law enforcement agencies no, kauban ang ato ang local government unit, ang ato mismo no, ang ato ang katawhan, nagtuo kita Magnumching ato akining mapatuman no nga adunay kalinaw o kahapsay Magnumching og magmalampuson kita. No, it really needs collaboration, coordination, and kung anaagayod ka na, we believe nga magmalampuson kita no sa pagpaghigayon, even though ang duha kadagko nga mga kalihukan is nagdungan ka na Magnumching.
0: Okay, ma'am, no? So, gali, kung adunay bagong liderato, dili malikayan kung adunay mga paglihok po, no? Sa tuang mga, sa tuang field units, sa tuang station commander. So far, ma'am, wala pa siya mga kamanduan nga adunay mga lahugay. Ani nga mga liderato po, nato din sa tuang mga police station, ma'am?
1: So far, Magnumching, no, during the command conference, ani adtong adlaw sa paglingkod gayod sa atong regional director, that was August 27, kauban pod sa maong command conference atong mga chief of police station commanders no attending via Zoom. So far no gi-emphasize sa atong regional director nga iyang ginahatag ang pagsalig ug kumpiyansa no sa kasamtangan nga naglingkod nga mga chief of police nato. But expected that they have to do their work, they have to do their share also no isip mga commander ang kaning pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga AOR. So far wala pa kini nahisgutan kung aduna bay mga paglahugay, but at ang atong regional director balikon ko iyang gihatag ang pagsalig no og kumpiyansa sa kasamtangan nga naglingkod isip mga commander sa ilang tagsa-tagsa ka mga AOR.
0: So gawas ani ma'am no ano naman ni uban nga mga tuang mga dago mga opisyal mga milingkod na sa inana nga posisyon aduna po sila yung mga system labi na usaba sa pagpalambo labi na kaning pagpugong sa kriminalidad aduna bay kaning gitawag nila quota system or ward system alang sa tuang kapulisan naron sa mga accomplishment nila ma'am.
1: Magnumching, it's not really quota system no but we have targets. Normal man gud kana Magnumching, ilabi na no sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga police station. Tanaw mo na to kung unsa ang ilahang mga lakang ginahimo no when it comes to crime prevention, crime control and crime solution. Ang atong regional director na si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. is from the DIDM. He was the deputy director sa DIDM Magnumching. That is why very particular siya no sa pagsulbad sa mga krimen, ang kaning pag-monitor sa mga focus crime no sa ato ang AOR. So nagpasabot ni Ana nga importante unang-una ang kaning crime prevention nga pagpaningkamot sa ato ang kapulisan through focus law enforcement operation. Og ang kung adunay insidente dapat matagaan gayud kini og kasulbaran no ang iya ganing gi-emphasize pod no sa iyahang guidance nga ang kining pagpahingusog no sa ato ang pag-implement sa mga warrant of arrest no against those individual nga adunay mga pending cases kini ato ang pamaagi aron mahatagan nato og hustisya ang mga biktima og masulbad nato ang krimen sa ato ang palibot ang Magnumching. So kining tanan nakita nato no with all the directive nga gihatag ang ato ang regional director wala kita yung something nga makaingon nga sukwahi no sa direksyon sa Philippine National Police kung it is all about no sa mandato sa PNP which is to serve and protect og ang kaning prevention and solution of crime Magnumching.
0: Okay, ma'am, sige, sa mong atong mga pamahayag no or si Magnum kaya base na siya yung mga duga pangutana labi na sa tong bag-ong kining mga okay, say wala na daw. Okay na si. Ma'am, base na pa kay mensahe no. Alam po dai paabot nato sa tong publiko, kalabot na usaba sa tuang mga kamanduan, direktiba sa tuang bag-ong regional director karong panahon na dinhi sa tuang rehiyon.
1: Magnumching, with the new leadership of Police Regional Office, then in the person of our new regional director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. Makalaom no nga ang katauhan sa Northern Mindanao nga ang inyong kapulisan magpabilin nga alerto, magpabilin kami nga magmaningkamot no aron gayod nga ang kahusay ug kalinaw sa ato ang rehiyon magpabilin and ato ang gipangayo ang suporta ang kooperasyon sa tanang katauhan dinhi sa Northern Mindanao padayon kita nga magtinabangay ug magkahiusa. Daghang salamat ug maayong gabi.
0: Daghang kayong salamat ma'am ug maayong hapon. Mutu may gala no inyo nabati si Police Major Joanna Navarro Antic Mababa sa PR10 kalabot na usab kini sa mga lakang nga gipanghimo karon sa tuang bagong regional director pinagi na usab ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Dugang magnum lokal nagtuo si Majority Floor Leader Edgar Cabanlas nga ngayon lamang nga palambuon ang mga swimmer dinhi sa Dakbayan kini ang mensahe sa opisyal sa pinakaunang Glide Swimming Festival sa Dakbayan mato ni Cabanlas nga gawas nga makahatag kini inspirasyon sa mga batan-ong mga atleta apan makahatag usab kini dugang kalambuan sa ekonomiya sa Dakbayan.
2: Swimming is an art. So, makahatag kini og inspirasyon na bina sa atong mga kabataan na maningkamot o kabulo kita nga ang sports is a good pastime. Sports makapalayo sa atong mga kabataan sa druga o guban pa nga din maayo na bisyo. So, ato kining i-develop. Kaya kita din sa kagayang duro na kita mga potential nga Olympic caliber nga mga swimmers. Kaya dugay na kini kay nga association ni mga daghan association dinhi sa Tunagbayan ang swimming association nga natukod kaniadto do na sila yung mga swimmers nga giatiman gi suportahan mo gani ang atong tuyo kay part mo gani sa economic enterprise sa atong syudad mingo gani ta economic enterprise mura kini siya negosyo nga kinahanglan mo income para nga dili mahimong white elephant.
0: Ang pamahayag ni Majority Floor Leader Edgar Cabanlas. Oras, alas 5:41, o karon sa itong Magnum Beat and Live Report.
3: Magnum Beat Reports!
0: Dita dugang mga balita. Dawato nato ang detalye karon sa balita. Kalabot na sa kini, gibutya nga duha ka mga lalaki na sapong nagsimhot o nagsindok o rugby na kuan pagkutsilyo. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Ipalo ka sa prisuhan sa police station 4 Carmen, kiningusag, kinintuha ka mga lalaki, maanak nga na sapong sa akto, kining nga nagsimhot sa nasangpit nga solvent or kining rugby. Duga sa atol sa maong operasyon nga nakuhaan pagkonsilyo ang usang karina. Din sa maong operasyon sa kapulisan sa Police Station 4 ng Panguna ni Police Major David Major Mario Mantala hepe sa nasang pitaga Police Station sa kansang nasang pitaga operasyon nga diha ipahigayon sa Pabela Street Barangay Carmen ng Katong Sinat. Din atul sa maong pagpangita o operasyon mismo nga naaktuhan ang duha ka mga lalaki nga nagkasimhot sa nasangpit nga ginadili nga ang elemento o gigamot niya gaga nasak sapon gidakop kini inundan nga napusasan ang sangpit nga mga lalaki atul sa operasyon nga dito kang usak ka lalaki nga si Mr. Iboy ang nakuhaan pa o kanang kining usak ka kitchen knife din nundan nga samot na gidinon nga makatubang sa dugang pa o patong-patong na kaso patok pa rin nga sa kasuspitsado atul sa maong operasyon gidala sa police station ng sampit ka mga lalaki o posible nga makatubang sa mga kaso na bina sa paggamit sa ginadili nga kining substance o volatile substance o pagdala-dala o kutsilyo sa usas sa mga suspek pagkansang mga kaso na tumangon sa maong lalaki sa amuha o man kini na aktuhan sa maong operasyon. Balitagi kan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Servisyo ng Radio.
5: Kampanya sa Bausi, gipaligon sa Police Regional Office 10 sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: gipakusgan sa Police Regional Office dan kun protan ang kampanya batok sa violence against women and their children aron nga mapanalipdan ang mga kababayenan ug kabataan batok sa dagkayang matang sa pagpangabuso. Lakip silang gipasiugda information campaigns pagpalig-on sa pagresponde sa mga reklamo ug pagigtimbayayong sa mga ahensya ug organisasyon nga naghatag og suporta sa mga biktima. Gibutyag sa protan nga importante ang sayong pag-report sa mga insidente sa pagpagabuso aron mahatagan dayon og gustong aksyon o proteksyon ng mga biktima. Giawhag usab ang publiko nga dili pasagdan ang mga kaso sa violence against women and children o butabang sa pag-report sa mga insidente ngadto sa hustong mga otoridad. Gidugang pa sa kapulisan, pinahaagi sa hinayusang paningkamot sa pamilya, komunidad o mga ahensya sa gobyerno. Mas mapalig-on ang proteksyon sa kabayenan o kabataan sa Northern Mindanao. Balita gikan sa Protan, kini si Magdum 124 Jane Luna sa Baytaog Siribusyo, Magdum Radyo.
0: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Dirita, dungan nga pagtanom og lubi sa tibok Northern Mindanao, gipahigayon sa PCE Region 10. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 122 Faith Velez.
7: Gipahigayon og dungan nga pagtanom og lubi ang Philippine Coconut Authority kun PCE Region 10 sa tibok Northern Mindanao subay sa pagsaulog sa National Coconut Week karong tuiga. Kinikabahin sa Bayani Yog Initiative sa PCE aron pagpalig-on ang produkto o sustainability o pagtinabangay sa komunidad. Nakaabot og 1,670 ka mga similya sa lubi ang natanom sa kinatibukang 11.6 ka hektarya ng yuta. Lakip na dinhi ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Cagayan de Oro o Misamis Occidental. Matod pa ni PCE Region 10 Regional Manager Ms. Yvette Guanzon, mapasalamaton sa tanang LGU partners ug mga mag-uuma. Iyang ipasiugda nga dili lang sa opisina dapat ang trabaho kundi dili sa uma usab aron mapakita nga ang tinuod nga kauswagan sa industriya sa lubi. Pinaagi niini nagpadayon ang pagsalig sa PCA ug ang tibok stakeholder sa paghimo og mas malungtaron ug ligon nga industriya sa lubi para sa Northern Mindanao ug sa tibok nasod. Balita na hipos, gikan sa PCA Region 10, kini si Magnum 122 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 122 Faith Velez.
5: Usa ka babae giharas og gaatsa sa duha ka mga silingan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Ang pagkatabang sa kapulisan kini usa ka babae wala gagiharas sa duha ka mga lalaking silingan diini gigulata. Ug mihimo pa sa pagbitbitog at sa aron sulayan pagtigbas kini na sampit na biktima. Din kini angar ni kamutyag sa usa ka biktimang si Ana nga hingkod ang paitaron nga napuyo sa Barangay Carmen ng itong siyudad. Din kina sampit nga insidente nga nakitabo atul sa panaglalis sa aning usa ka biktima tali sa duha ka mga lalaki na ilang si Janjan ug ang isa nga si R o si RR nagikabutyag gana sangpit lugar nga insidente unang nahitabo ato sa ilang panaglalis sa maong insidente nga may resulta na inoon sa pagpangulatan ining duha ka mga lalaki ganto sa maong biktima. So nakagun og mga bunog sa dagway na mga garas o mga panos sa lawas dini ug ikalman nga ibatig kahadlok ang nasangpit ka biktima. Lundan siya pagpakitabang ganto sa kapulisan o sa planong pagpasakag kaso batok pa rin nasampit ka suspitsado in sa nasampit ka insidente posible pang ipailalon sa Barangay Lupon ang nasampit ka pangitabo pero po sa gabatuka masuta kung unsa ang giyawayan lakip na nini ang pagsettle sa ilahang panaglalis sa gituuhan ka isa usa sa mga giyawayan sa nasampit ka kagubot mo ang istorya ikan sa maong biktima na nakapalagot gato sa duha ka mga lalaki. Balita ikan sa Police Station 4 Carmen, kini sa Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Dirita sa detalye, Kokpo og DepEd, gipaligon ang seguridad sa mga tinunan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: Nakikiusa ang Cagayan de Oro City Police Office kun Kokpo o Department of Education kon DepEd sa pagpalig-on sa seguridad sa mga tinunan, sulod o palibot sa mga eskwalahan sa Dakbayan, tumong niini nga mapungan ang bullying, pagpanghulga, pagpangabuso guban pang insidente nga mahimong makahatag og peligro sa mga estudyante. Sumala sa COCPO o DepEd, importante ang suod nga koordinasyon tali sa kapulisan, mga magtutudlo, ginikanan o mga estudyante, aron nga dali nga matubag ang mga isyu sa seguridad. Giawhag usab ang mga estudyante nga mo-report dayon sa bisan unsang insidente aron dali kini nga maaksyonan sa otoridad. Balita gikan sa COCPO og DepEd, kini si Magdum 124 Jean Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
5: Duha ka mga rara driver nagkalayog tungod sa garas nga naangkon sa unit sa usa ka mga driver sa balita og serbisyo na sa Magdum 119 Mencho Kabaktulan.
4: Pero itong papakagubot ang panagalayog o kagubot sa duha ka mga pareho sa gihapon nga motorila driver sa nasangpit o sa area sa barangay o sa Mambato Road, barangay na Pasada, tingatong sinad na. Pinitol sa Osaka biktima nga 65 anyos nga unang nagreklamo na ito sa kapulisan nga gigamutiag nga sa bihangan na drive kini sa maunga at sa bihangan na drive kini sa maunga motorila nga iyahang unit ug iyahang kalit nga may ami usab gikan sa likod kapahin ang usa ka suspect nga naka-drive sad sa maunga color pula nga motorila ug dito na dayon nga mihunong sa tubangan kining usa ka suspitsado atong pagsad sa ilahang panaglalis dito nga ni ginaugan sa maong suspect ang maong biktima. Ibutyag sa maong suspect nga i-sideswip kini sa maong biktima ang iyahang unit nundan nga nakahangkon og garas sa kilid na bahin sa walang bahin sa iyahang unit dito kini hindi kasuko sa maong suspect kung ginundan nga iyahang gikulata ang nasampit nga biktima nga nakahangkonsad og buntog siglawas atul sa maong pangulata sa maong insidente nga girespondihan sa mga barangay tanod. Kita ini ang kapulisan aron po sa pagpugong sa maong insidente doon gikamutyag ga ang unang naka or unang naka wala kahimo sa pagpanggubot mo ang suspitsado sa gikamutyag tungod lamang sa garas sa iyang unit apan na maposible ka ning mapasakahan sa kaso sa physical injury kalabot sa iyang paghimo sa pagpangulata ngadto sa nasampit nga biktima apan ang kaso ipailalom pa sa barangay Lupon alang sa tukmang disposisyon akit na ini ang pagbinayaray sa mga damage nga naangkon sa madag usa. Balita gikan sa Police Station 3 Agura, kini si Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Dirita duga ang balita. Gwardiya samdan human matod pa gilabay bato sa usa ka balaki diya sa Bulwa Westbound Terminal. Sa balitaog serbisyo niya si Magnum 122 Faith Villas.
7: Nasamdan ang usa ka secretary sa Angis nga Gwardiya human matod pa gibadlong ang usa ka lalaki nga natulutuhol sa UQC Corner Store sa Westbound Terminal Bulwa ning Dakbayan. Gibutyag ng gibadlong ni Arias Lando ang usa Arias Lando sa Kagwardiya o residente sa Sunto, Bulwa, ning Dakbayan. Ang usa ka lalaki nga si Arias Rico na sa saktong edad o kasamtangang nagbuyo sa Store 42 Vegetable Landing Area, Bulwa, ning Dakbayan. Sa iyang pagbadlong, kalit lang kining nasuko o nang hagit o sumbagay sa gwardiya o kalit nga gibuno o ang maong gwardiya sa baton. Hinungdan nga naigo kini sa baga o gnaw, rason nga nakaangkon kini o sa madog injury. Dugang pa sa maong insidente, kalit kining nidagan o wala na nakita pa. Sa pagkakaroon, ang maong kaso kireper na sa Rangay Lupon Bula para sa saktong aksyon o disposisyon. Balita na hipos, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 122 Faith Villas, dirita sa dugang detalye, syudad sa Cagayan de Oro, nagutang og ngiingong sa ika 11th largest city economic sa Pilipinas. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
4: Ikalipay sa lokal na gagamanan sa itong syudad sa Cagayan de Oro, ang Osaka report na kalabot sa pagkabutang sa syudad sa Cagayan de Oro na sa 11th largest city economy din sa atong nasuda sa Pilipinas. Isa sa mga dakong kalipay, o garbo na bina sa ni Mayor Clarix Uia, kanasang pitusaba nga kalambuana, din sa atong syudad sa atong pagparayon nga gingon nga tunay mga pagpaningkamot. Lakip na ang parang iusa sa matag mga ahensya, o lakip na sa mga pribadong sitor, aron nga mapabata nga ang ekonomiya sa atong syudad sa Cagandero sa mas taas nga angang. Kinigila nga Ika 11th nga largest city kanami din sa tuang nasud taliwala nga highly urbanized city ang iyahang kaakbang usab ini mo ang Dabaw, Cebu uban pa nga mga dagkong mga syudad din sa tuang nasud din adunay 317.14 billion nga GDP ang tuang syudad gikamutyag na naa sa 7.4% ang growth rate. Dili lang kinikabahin sa numero sa rango. Dino yun ini ang kalapusan mo ang istorya sa matag Cagayanon nga mapaningkamot sa matag adlaw na pinapagtabang sa mga negosyante ug ang lakip na ang mga mamumuo na walay gikamutyag nga kakapoy sa pagpanarabaho. Tupusan ini ang pagpalipat gato sa komunidad at sa gagituhan nga nakapahatag kalato sa pagpataas sa ekonomiya. Dini sa tuwang dakbayan na. Palitay gikan sa City Hall kini si Magdumanto 19. Medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo. Magbabadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19. Mencho kabaktulan. Ano, diba? So, congratulations no, sa itong LG Cagayan de Oro nga nabutang kita sa ika-11 nga largest city kanami sa Pilipinas. O garon sa itong Higalay Festival 2026 update.
3: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
8: Viva! Viva!
0: Hangtod ug mang adlaw na lamang ang festa sa Kaumuhan Agro Fair and Garden Show diya sa Gaston Park ning syudad. Kinikabahin gihapon sa wala pa matapos nga kalihukan sa Higalay Festival 2026 sa festa sa Kaumuhan, daga mga nagariyang pananom ornamental o dili pwedeng mapalit gawas nini duna sa mga nagariyang produkto nga abot sa mga mag-uuma sa dakbayan. Busa unsa pa inyong gihulat samtang doon na pa'y nabiling panahon, bisita sa Gaston Park.
3: Magnum Higalay Festival. Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
8: Viva! Viva!
0: Mga higala, inyong mabati ang dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinomdom. Oras, alas 5:56.
9: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Para sa matilo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligat,
10: epektibo,
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayandero ug Misamis Oriental. Ay mudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayandero. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
8: Gigutom na ba?

0: Ato nga kari sa baka, hiti ang mataga kilid lakip na ang tunga nga bahin ni ini aron dili mabungkag og pahiri gilayan sa asin og paminta ang matag kilid. Human ni ini inita ang kalaha og butangi sa oil og ibutang atong girol nga karni sa baka. Hangtod nga kini mo golden brown. Pag mo golden brown na kini, ibutang ang atong ahos, sibuyas og kamatis. Og luto a kini sa pipila ka minuto. Una, ibutang ang atong tomato sauce ug butangi sa tubig sa saktong gidaghanon. Tabuni kini mga magnum friends hantod nga kini mubukal. Pangmubukal na kuha ang beef morcon ug tangtanga ang gihikot ni ini. Pagkahuman, hiwaa kini sa saktong gidak-on ug ibutang sa tong serving plate. Samtang, paghiwa usab ug pipino ug ibutang sa matag kilid sa atong beef morcon. Alang usab sa nahabilin nga sauce, kuha kini ug ibutang sa atong beef morcon with pipino. Ug pakigambit sa imong pamilya mga magnum friends. Diri na usab kita kutob mga magnum friends, sinaot nga doon na usab kamoy nakuha sa tong bago ug lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 21, Lani Delgado, dirita sa detalye sa tong Magnum National. Di pamugos sa Nipalas Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nakatuto karon si President Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad sa mga ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga apektado sa daotang panahon sa nasud. Matod ni Castro nga temporaryong pagahin sa pipila ka oras sa presidente sa iyang pamilya. Wala nagpasabot nga mihunong siya sa iyang responsibilidad sa nasud.
2: Dugang Magnum National mo bayar 1.6 billion pesos nga assistance ang natunod sa DSWD, LGU, OCD o ban paalang sa mga apektado sa milabing bagyo o habagat. Matod ni Deputy Administrator for Operation ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa OCD na nagparaya ng pagpangapodapod sa ilang mga hinabang alang sa naapektuhan sa kalamidad.
3: So tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng ayuda. 1.6 billion worth of assistance na po ang naibigay ng DSWD, ng ating mga LGUs at OCD at iba pa po. No? Medyo malaki-laki na rin po ito at tuloy-tuloy naman ang pagbibigay natin. Opo, tuloy-tuloy po ang ating AFP. Meron pong 58 initial teams na na-deploy, yung ating police po sa Region 3 alone, 263 at kasama dyan yung mga kagamitan nila and meron pa po tayong halos 439 teams na naka-standby na pwede pa pong tumulong doon sa mga iba't ibang lugar.
2: Ang pamayag ni Deputy Administrator for Operation ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa OCD.
1: Dugang Magnum National, mobalor sa 1.6 bilyon pesos ang assistance nga natunod sa DSWD, Local Government Unit, OCD o guban pa, alang sa mga apektado sa milabing bagyo ug habagat. Matod ni Deputy Administrator for Operation Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV sa OCD nga nagpadayon usab ang pagpangapod-apod nila sa hinabang ato sa naapektuhan sa kalamidad.
4: Pwede naman. Ako, wala na bang immunity from suit ang Vice President eh. Para sa akin, ayan ang aking understanding of our Constitution. Immunity from suit, they all the more immunity even from investigation. Any investigation can be done. Ang ombudsman, may power nga yan.
1: Muto mga higala, no? Ang pamahayag usaba ni pamahayag ato mga higala ni Senator Coco Pimentel. Atong wali ko ng iyang butyaga ni Senator Coco Pimentel nga pwede imbestigahan sa Office Ombudsman ng Vice President Sara Duterte kalabot na sa paggamit sa confidential fund. Kiniuman sa reaksyon ni Pimentel sa hangyo ni Congressman Tire Redon. Dugang mga balita.
2: Gipasalig ni House Prosecution Panel Advisor o spokesperson Congressman Robert Ace Barbers ang ilang pagtuman sa baruganan kabahin sa Subjudice Rule o Rule 18 sa Senate Impeachment Court nga gipatuman ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero. Mato ni Barbers, nga andam sila nga mag-adjust alang sa parehong paghatag og impormasyon sa publiko nga walay sobra o walay kulang apan nagtahod gihapon sa maong patakaran.

0: gagawin ay siyempre kami ay susunod no sa kautusan at direktiba ng impeachment court dahil itong rule 18 ay according sa ating presiding officer ay patutupad nila ng istrikto no. Ngayon sa aming panel ay pinag-uusapan namin na kung maaari mag-adjust din kami sa aming mga scheduling ng sa ganun eh patuloy pa rin namin magagawa yung aming layunin na ma-inform ang ating mga kababayan tungkol sa mga nangyayari sa loob ng ating impeachment court. Mahalaga kasi yan na maintindihan ng ating mga mamamayan no? Dahil medyo ang iba ang usapin dyan ay medyo technical. No? Kaya kung hanggat sa makakaya ng mga spokesperson, eh pipilitin natin na ma-relay ito sa ating mga kababayan nang walang labis at walang kulang.
1: Ang pamayag ni House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Congressman Robert Ace Barbers.
2: Dugang Magnum National, giklaro ni Bureau of Fire Protection kon BP Spokesperson Police Superintendent Anthony Arroyo ang paglusad silang opisyal nga electronic hiring recruitment system nga usa sa mga makasaysayano nga lakang aron mas mulambo o maprotektahan ang integridad sa proseso sa recruitment, matod ni Arroyo, nga ang maong digital nga sistema makahatag kasiguruduhan aron balikayan ang paboritismo o ingon man bisan unsang reforma sa korupsyon o pagpanuhol sa pagpalit sa mga bagong kawani.
3: Proud to announce na ni-launch namin yung e-hiring recruitment system or electronic hiring system. Ito yung isa sa mga historic milestone to safeguard, no? Kasi ang first, ito po yung considered na first online recruitment portal kasi yung platform allows applicants to apply sa kanilang mga kabahayan at i-track yung kanilang status na real-time. Hindi na po kailangan na pumunta or mag-travel sa mga BFP regional offices. At yung system ay hindi na sobrang gastos kasi wala nang masyadong financial burdens kasi tinanggal na natin yung mga unnecessary document requirement na pagpasa. Kailangan na po initial application stage tapos to online lang. Kahit po yung written examination ay online na rin although nag-meet sila sa isang mga area na testing center pero right after the examination ay malalaman agad nila yung result at dahil system generated ito walang intervention ng human. Mga grading system ay system generated. No? At this digital transition nga ay nag-minimize ng face-to-face interaction, nag-safeguard sa recruitment process.
2: Ang pamahayag ni BFP Spokesperson Police Fire Superintendent Anthony Arroyo. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum
2: gibutyag sa veterinaryo nga gikabalak ang musaka ang kaso sa leptospirosis sa mga mananap ning panahon sa ting-ulan o pagbaha. Mato ni veterinarian Dr. Arzia Castro nga susama sa tao kung dunay samad ang mananap ilabi na ang iro og iring pwedeng musulod ang virus samtang ginadlapan usab niini ang tubig o baha nga posible o niyang doon na pa ihi sa ilaga nga nagdala sa maong sakit.
5: Minsan dinidilaan kasi nila yung mga basang tubig. So may ihi na pala ng daga. So puwapasok yun by mouth. Then at the same time, minsan yung may mga sugat din yung mga alaga natin, pwede rin sila makontaminate nanggaling po sa sugat or sa wound po ng mga alaga natin.
2: Ang pamahayag ni na sa veterinarian nga si Dr. RZ Castro. O karon sa itong Magnum International sa Iran, ang damang gobyerno sa Iran sa kondisyon sa dila pabuksan ng Strait of Hormuz, usa sa pinakadako nga ruta sa lana sa tibok kalibutan. Mato ni Mohsin Razi, kinahanglan nga mapakita sa konkreto nga lakang Estados Unidos sa dili patangtangon ang mga restriction samtang gipamugos sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC nga dunay kompletong otoridad sila sa nasampit nga agianan o ginahanglan mo koordinar ang mga barko sa Iran sa dili pamuagi. Nagpadayag usab si Foreign Minister Abbas Araghchi sa pakyas. Matod pa ang tumong sa gubat sa Estados Unidos o Israel nga dili garantiya ilabi na ang base militar sa Amerika.
1: Sa Samtang sa Norway, midagsa ang libuan ka mga tao sa Norway para paghatag pagila sa mipanawang si King Harald. Mipanawang hari sa Norway niya itong Agosto 28 sa edad nga 89. Siya ang gikonsidera nga pinakaidaran nga monarch sa tibuok Europa o nagpabilin sa pwesto sa kapig 30 katuig. Tungod din eh, may muhulip siyang pwesto ang bugtong anak nga si Crown Prince Haakon. Wala na yung ipahigayog ng koronisyon tungod kigiwala na sa parlamento sukad pa niya itong 1908.
2: O karon sa itong magnum business. Nag-move na ang Department of Agriculture kundi sa Specialized Office sa Paliguunon ang koordinasyon, monitoring o implementasyon sa mga inisyatiba nga magpalambo sa buga sa national o lokal nga level. Gingong ang Interim Rice Industry Development Office on Rice Office maoy mag-move na mga programa ubo sa National Rice Program o Rice Competitiveness Enhancement Fund subay sa Department Order Number 26 gipasabot usab sa DA nga pinaagi sa mga laka masigurong matutukan ang pagdumala sa sektor sa bugas sa Pilipinas o mas epektibo ang matumanhen siya ang ilang atahas. Hisayran ang Rice Office panguluhan sa Undersecretary for Rice Industry Development nga wala pa panganli ning panahuna. Sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalaor karon sa 61 pesos o 76 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 58 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos. Korean won, 4 centavos o euro, 71 pesos o 98 centavos.
1: Samtang sa gera sa Iran, tungod sa nagparayong kagubot sa tungatong ang silakan, ang kasap ng presyo sa Dubai Crude Oil na nasa 90.27 US dollar per barrel. Kinimisaka o 0.84% kung itandik sa daan ng presyo ang nasa 89.52 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa suod nga higalang sila Negi o Petit nga ang usa sa mga sekreto silang panaghigalaay ang walay kompetisyon sa usag-usa matod ni Negi o Petit nga bisan unsa pa ang kalampusan nga makabot sa usa andam nila kining suportahan gawas niini ana kanon na yang ilang panagtidabangay aron managsama sila nga mulambo.
4: Siguro kaya tumata na yung friendship namin kasi wala kang invest. Si Petit nag-abroad, kailangan ako din mag-abroad.
6: Mm. Tsaka yung ato si Negi, si Petit, walang kanon.
4: Walang.
6: Mm. Nakakatawa yung dalawang. Kami, halimbawa, may guesting siya, may topic. Detect siya, bilang tunungan mo ako sa ganito. Pumating ka sa point na ano, halimbawa, racket. Tapos yung budget, eto lang.
4: Nahati na.
6: Tapos hati namin mo.
1: Ang pamayag sa magigalang sila Negi o Petit.
2: O karon sa itong Magnum Sports. Emotional sa mensahe ang tennis legend nga si Roger Federer humanihimpit nga nakasulod sa International Tennis Hall of Fame matod sa 20-time Grand Slam champion nga kini ang pinakadakong pasidungog sa iyang kinabuhi. Gidugang pa ni Federer nga dili lang pagsikat apan ang paghahino sa kinabuhi sa pagbuhat sa mabutang nga iyang gihigugma pag-ayo mo iyang tinguha.
7: I mean, to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life. They call this the Hall of Fame, but fame was never the goal. My goal was to spend my life doing something I love, like what Mirka said, with people who I love it as much as I do. And so many of those people are here today. Family, friends who mean everything to me, fans who have traveled here to join us. Some maybe over there, I saw you before, give me a shout out for so many years. And wow, what a privilege to be with so many legends are all sitting right here. Now that we're here together, I can tell you what it really took to get into the Hall of Fame.
2: Ang pamahayag sa 20-time Grand Slam champion na tennis legend Roger Federer. Ay, galing na bati ang kinatibukan Italia sa itong baitang Magnum Karong Adlawa, Domingo, Agosto 30, tuig 2026. O garon sa itong headline review. Magnum Lokal, Attorney Alan Panolong, National President sa IBP, Gakalipay. Ang pagpahigayon sa Dakbayan sa 32nd Defense Sporting Arms Show, Magnum National, Malacanang, Misiguro, gisiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gitutukan ang katawhan gabi na ang dawta nga panahon na Magnum International Iran andam sa mga kondisyon sa dili pabuksan ang Strait of Hormuz. Magnum Business DA nagmugnag special office aron paligunon ang koordinasyon, monitoring ug implementasyon sa mga inisiyatiba sa pagpalambo sa bugas sa national ug lokal nga level. Magnum Entertainment nigi og pilit ni Botyag nga usa sa sekreto sa ilang panaginigala ang walay kompetisyon sa usa o sa tong Magnum Sport. Tennis legend nga si Roger Federer emosyonal sa iyang mensahe human hingpit nga nakasalod sa International Tennis Hall of Fame. Mga higala, palihog, like, share, follow our page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timan ilamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang watuman, hangtod ug mang adlawa, alang sa tong balita Magnum. Kini, inyong matig balita, Magnum, Chingintrina Enriquez.
1: Ug Magnum Kia Abilinosa.
2: Uban sa itong mga Magnum writer, Lani Delgado, Chris Neri, og news manager Eileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita og serbisyo
1: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtod dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500!
11: Masaligan!
12: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix!
14: Mga butika.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
20: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
19: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
3: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
4: With Magnum Gilbert.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kate.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Kini nga balita, hatod kanato sa drugs commercial.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 8:01 sa kagabiyon. May ganang balita karong orasa. Gibudyag ni Ms. Jocelyn Peñalosa, General Manager sa City Economic Enterprises and Business Development Authority, konsepda ang andam pasilidad sa kapin 30 ka maopisyal nga kamarila kipusab ang watchman, lifeguard, sanitation cleaners o revenue collector aron mosilbi o masiguro ang kaluwasan sa mubisita sa Cagayan Resort. Gipasabot ni Peñalosa nga barato usab ang bayad sa entrance fee alang sa regular senior citizen o PWD.
5: Ato mga staff diri is mga 30 ato mga staff no naglampong na siya sa atong security kay 24 hours man ang atong mga watchman. So naapod atong mga lifeguards, naapod ato ang sanitation cleaner. So naapod tay mga revenue collectors. Diin maon po na sila ang nanguligta sa kaning musulod for mga entrance fee. Sa atong mga cottages, diba rato, ayo ato ang mga entrance. Ang atong regular is 50 pesos. Ang PWD, senior citizen, 40 pesos. Ang atong mga bata, kabantanunan, 30 pesos. And then atong mga cottages, 500 o 300 pesos rato. Dili po tayo mukuha ang cottages. Ato tayong mga table, nga 200. And anak po na siya libre, nga 4 ka chair. So, anak na lugar ka barato. Then ang ato akong parking is 10 pesos na po nakatuo ang parking fee. Sa diyan, nakatuo ang luwag po. Huwag luwag yun sa dinuho ng atong parking. And then, musulod yung kaso safety lugar siya.
4: Ang pamahayag ni Ms. Jocelyn Peñalosa, General Manager sa SEBDA. Samtang malaumon ang prosecution nga malakip si Vice President Sara Duterte sa sub-judicial rule nga gipatuman sa Senate Impeachment Court, matod ni Prosecution Panel Spokesperson Congressman Rene Co, nga ngayon nga musulod ang Vice Presidente sa maunga gabayan, isip kabahin sa pagrespeto sa proseso nga maangkon ang hustisya.
6: Naasahan natin na kahit si VP Sara dapat saklaw nung sub-judicial rule dahil po ang nire-respeto naman sa pagkaroon ng sub-judicial rule is yung authority ng impeachment court. And we will comply. Gusto natin sa tulong nito, hindi ina-undermine yung kakayahan ng proseso na makamit yung pananagutan. No, bagkus ay gusto nating matapos siya nang may pananagutan.
4: Ang pamahayag ni Prosecution Panel Spokesperson na Congressman Rene Co. Ugron sa itong Magnum News Hunter sa iyong pagpa-check up o daling pag-aksyon gingosgan sa NMMC o Lung Center of the Philippines. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Villas.
3: Magnum News Hunter!
7: Gipahingusgan sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC nga ampingan ang kahimsog sa baga subay sa pagsaulog sa National Lungs Month karong bulana. Giawhag sa NMC nga tanang nga ang tanan nga magpa-check up ug padayon nga konsulta sa doktor ug sundon ang himsog nga batasan aron malikayan ang sakit sa baga. Kini kabahin sa kampanya sa Department of Health kun DOH nga mapa-rig-on ang awareness, prevention ug pagtambal sa sakit sa baga sa tibuok nasod. Nakikiusaw-usab ang NMC sa Lung Center of the Philippines sa pagpatok sa tuberculosis kung TB, ilabi na sa drug-resistant TB, pinaagi sa training o research. Gipahinundum nga ang sakit sa baga, ang sayo nga pag-aksyon mao ang pinakaipiktimbo nga tambal. Balita na hipos, gikan sa NMMC, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Villas. Mga igalabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
8: Brothers and sisters, the pride is back.

Chihuahua.

0: Kabirni santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila magapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.00 sa kagabiyon. Magalang balita karong orasa. Nagpahimanggo si Punong Barangay Ramon Pagara sa Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental nga magbinantayon batok sa sunog. Kinihumala doon ay 16 kapamilya ang apektado sa sunog gagaganinang kadlawon sa Zone 6B TTI Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Mato ni Pagara nga kinahanglan nga regular ang pag-check-up sa mga linya sa kuryente, ilabi na ni Atong Nagbaton ug mga boarding house.
4: Ano ang akong paramdam sa mga tao kung nga sila ay mga boarding house, ilang yung check-upon kung saan man ang mga wire nga klase nga ilang itap ito sa kurente, kay kung gamay ang wire unya dagan ang nagkawid nga mga unit, so naagay siya ay may tabo nga mainit ang wire tungod kay gamay, so ilang yung check-upon no sa tagiyagi sa boarding house. Kay atong nakita dito, sumala sa ilang mga istorya, wiring yun. Wiring, problema. Kay anang mga orasa sa kadlaon, huwag magitaw anang gabinuang kay plus matulog ang mga tao. So nakita nila, sa wiring yun ang problema. So managyan niyo ko ang katawan, di lamang sa Barangay Balorte, kundili sumala sa kabati ini na ilagyo na check upon ang mga wiring sa ilang mga unit na ilang gamit, no, kay mamaka ng kasagara nga naisunog kining wiring.
3: Ang pamahayag ni Punong Barangay Ramon Pagara sa Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Samtang gibutyag ni Senator GB Ejercito, Chairman sa Senate Committee on Finance, nga rekong hagit kanila ang pag-alokar sa 7.2 trillion pesos nga pundo tungod kay limitado ang fiscal space, kiniubos nga level nga kita sa gobyerno o ang obligasyon sa pagbayad sa mga utang sa Pilipinas. Mato ni Ejercito nga kinahanglan mabawi, makabawi ang nasod gikan sa hinay nga paglambo sa ekonomiya, hustong paggamit sa mga loan o paghatag prioridad sa batakang panginhanglan, samtang gipaniguro ang paggamit sa pundo nga patas o walay korupsyon.
5: Very challenging. Maraming factors. Dahil unang-una, yung reforma kailangan natin pagpatuloy. Igalit pa rin ang taong bayan dahil sa nangyaring flood control scam noong isang taon. Pangalawa, maraming nangyari ngayong taong mga krisis. Dahil nga rin sa flood control, bumagsak ang ating public spending, yung infrastructure projects na binbin. Kaya dahil dyan, unintended consequence natin, yung pagbagal ng takbo ng ekonomiya natin. No? But nonetheless, ready tayong magbigay ng mas masinop na pagbabudget. There the Senate Finance Committee proposing na mag-back to basics muna tayo. Ang budget ay dapat batay sa kailangan at kahandaan ng mga ahensya. Yung walang sosobra, walang iniipit at hindi kulang. But we are working with a very limited fiscal space. Ibig sabihin, mababaho yung ating revenues at yung fiscal standing. No? Kaya may mga utang at iba pang mga obligasyon na kailangan bayaran ng ating gobyerno. Hindi rin natin pwedeng basta ipagpaliban. We have to make every peso count.
3: Ang pamahayag ni Senator GB Ejercito, Chairman sa Senate Committee on Finance. Og karon sa tong Magnum News Hunter, babae giyong misulay sa pagkutlo sa iyang kinabuhi na rescue. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Girespondihan sa Lumbia Barangay Rescue Unit ang usa ka babae nga tuguhan sa iyang kamot sa gumana nga naglaslas kini sa iyang kwarto. Sige sa mga rescue operation sa Barangay Lumbia, personnel kasang gidala sa Jarpora General Hospital ang nasang pinta nga biktima humankini ng kasama ang kunong samata. Kinabasan gamit ang pildo ini sa iyang kamot kansang biktima nga usa ka 58 anyos nga nagpuyo sa patpata Barangay Lumbia ding siyudad. Di nabigamit sa pinuak nga potilya samtang anasulot siyang kwarto apa na sa nahitabong napantayan na lamang. naga kuya pa na mga sampit kabitima dito gilayan kini girespondian daw gitabang daw na sultang conscious na ang babae nga napalim sa ospital karon nga mga panahuna pandili pa makaihimo pag istorya utarong sa iyahang mga kasinatian alang sa pagsulta kung unsa ang iyahang rason nga nung mihimo kini sa pagsulay sa pagkitil sa kinabuhi din base sa miyembro sa pamilya na kasinati sa depresyon ng sampit na biktima. Dugit uhan nga ang panagbulag sa iyahang uyab mao ang usa sa mga pinaka rason na o pinakaadlaw matod pa ng apiktado ng sampit nga biktima na rason sa kabalaka nga gipati sa pamilya ni ini sa karuna. Napailalong pa sa mas mga lalong proseso sa Barangay Lumbia o mga interventions ni ini lauban ang mga expert labi na sa pagsulbad o paghatag pagtagada ngadto sa mental health labi na sa pagtunol o programa ni ini lakip ang pagpahigayon sa testing o guidance counseling ang nalasampit na babae o pinaagi sa tabang sa Barangay Lumbia health personnel o mga eksperto. Palitagi ka sa Barangay Lumbia Information Office, kini si Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan sa palitaong serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan. Alang niya ito nga doon ay mga problema, o doon ay gipanghambin, nga mga kasubo, or mga emosyonal, gipambati karon, adun na depression, stress, baka ha, may mo sabah ka mong mudang oba sa itong CSW, Psychosocial Division, kado na sila 24/7 mental health line, nga makatabang sa inyuhang nga problema, ilabi na sa inyong emosyon. Kining ang numero, ang 0975-608-7522, 0970-039-2709, o ang 0905-203-3510. Mahimo sab nga mo tawag sa ilang line numero nga 0945-642-2794. Kay sila mo tubag o tagaan kagiya labi na sa imong gipanghambin karon nga mga kasakit. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:00 sa kagabiyon. May galang balita karong orasa. Kontento si bagong Regional Director Brigadier General Nestor Babagay sa paghatag seguridad o patrol deployment sa Kukpo. Mato ni PR-10 spokesperson Police Major Juan Abaro nga gusto sa bagong liderato sa PR-10 nga puhugtan ang police visibility.
4: Satisfied no ang ato ang regional director ilabi na sa mga security measures sa patrol deployment nga gipahigayon no sa Cagayan de Oro City Police Office, though aduna lay mga natala nga mga ginagbay no that is a subject for improvement kayod kay gusto sa atong regional director na mas ma-intensify no kining ato ang police visibility, ang ato ang pagbantay sa ato ang mga terminals nato no like seaport, pilnausap sa atong mga bus terminal, and sa ato ang mga kadalanan. Importante nga kung asa kita gikinahanglan no sa ato ang katawhan ana agayod ang presensya sa ato ang kapulisan.
3: Ang pamahayag ni PR-10 spokesperson Police Major Juan Abaro, samtang kinintos kamapersonizer Philippine Red Cross ang nagpadayon sa pagpahigayon sa risk operation alang sa 36 ka chapter sa Tibok Nasud tungod na sa pagbaha tungod nga nasinatian kron nunot sa habagat. Matod ni Red Cross Chairman Richard Gordon, nga gipadala nila ang ilang PRC amphibian rescue boat sa Batangas sa Golongapo tungod sa grabing pagbaha.
5: 500 people on the ground in about 36 chapters. Nagbabantay lahat saan, nagre-rescue. Kagabi, napuyat sila sa Marikina, although pinigil ang mga madaling araw na yon sa Olongapo, sa Pampanga. Meron tayong mga pinadala natin yung amphibian doon sa lugar ng Bataan at saka Olongapo because medyo baha doon. Inilalabas kami yung pasyente, hindi pa namin mailabas sa ospital, dadalhin sa Maynila. They're bleeding. And then you have about so many people in the evacuation centers. We have about 48,721 individuals na binabantayan sa Pampanga, Olongapo, Rizal, Quezon City.
3: Ang pamahayag ni Red Cross Chairman Richard Gordon. Og karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka pedestrian na ato na waton karon na report kalabot na sa disgrasya nga nahitabo dinha sa Barangay Tabloan tali sa pedestrian og motorsiklo. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, sabot naman signal live kundi karoon sa mga tablo na highway kung nga din usaka disgrasya nga na itabo involving sa usaka pedestrian magdamatsing uga usaka motosiklo. Kaingon nga ang mga biktima na ila sa pangalan si Lady Magdamatsing pero lalaki niya sa magdamatsing unya gingon nga samtang patabok matot pa kini sa highway kay paori na kini sa padurong sila nga balay sa maya puerto barangay puerto pag magdamatsing nabanggaan matot pa kini uga kani nga motosiklo may rason nga natumba kay diri sa daratog nakaangkot po naga sa madri sa patikular sa may suwang o diri sa yung ulong bahing ganaman na siya kauban sa pagdabok niya magdamatsing si Sir Eman na biktik matang yung ato siya hinabihan magdamatsing kung unsa siya nga tinuang I mean na itabo kung ano nabagaan po kini yung higala nga si Lady Magdamatsing. Yung mga gabi, no, kaya sa magdumradyo, sir, sige na itabo sa diya nga nakatabok mo diya sa mong igala, sir, nga si Lady, sir.
7: Ma'am, wala ko kapantay, ma'am, kaya pagtabok na ako. Na, mo gunising kit sa mga nila, bangga, pagligin ako, mo muli kaupan. Nagawa akong iikap siya kay Boy Obusya, niliyok ko masya, di akong ibihan kay, nakasiminar ko ma'am sa kanang hipti ba. Nga, diligit ko niya mag-ilabot ka na, na, pinay-risk yung. Pag-alala ko nagliyok siya, akong ibihan.
6: Pero pagkabantay ni mo, sir, nga nabanggaan siya, kinakausay na kabangga ng motor.
7: Motor, kanya ko, ito lang motor. Kaya ito motor. Ito lang motor. Kaya ko lang ibangganan mo, ni atas ko nung kadawa. Motor nga na ikaw ko siya. Kaya ni atas mo, ako kanilaos mo kung ako sa tabi na siya, ni atas mo siya kadawa. Motor na ikaw siya.
6: Kapari, kanyang yung amigo nga si Lady, nagdodawag tabok lugar.
7: Nagdodawag siya kay Kuroko Sundagan. Ako kay Laos mo, kay Kusap, nag-stop niya ako.
6: Sir, nakainom mo, sir. Nakainom mo?
7: Hindi ka na siya, nakainom siya. Ako na sa gaton.
6: Pero kato si Lady, hubog na to siya pag wapato di masaya.
7: O, nakainom na siya. Ako na sa gaton. Kaya ako makauli sa laki. Abi ko, gumi kay parinti mo na sa kumaguwang ko.
6: So, pagkagas... Sir, marag asa dapat iya nga sa mat nga mo nakita?
7: Wala ko, kapag tayo ma'am, kay akong ginupo ka itong motor na gamangga, ma'am.
6: Ginupo di mo
7: ang motor? Ang motor ako, ang ibanggaan mo na ni mo. Hmm. Ingo siya nga ning atas, manggod. Hmm. Ano siya?
6: Saan ito ang motor? Katong motor nga nakabangga, sir, natin ang angkas?
7: Na, nais siya ang angkas isa.
6: Ang motor, direng sa padiriksyon pa agayan siya, pa sentro?
7: Ay, ito mo lang. Pero na, may witness na po rin dito, ma'am. May witness po pa nga ning atas kung kadugo. Kata si Lady, ako na ning witness sa patung dito ba nga nang atras ko nung kadawa mo itong naigo.
6: So nakatabok na siya na siya na siya na good or tapos sa tungod? Ah, so ang iyang direksyon, ang direksyon sa motor, padulong pa sa pasentro. Ah,
7: pasentro. Pasentro, ma'am.
6: Kunya, itong mga nagsakay sa motor sa ina, itong ba mo ito sa kapel?
7: Ito ganyan nga ito, ito lang tinta niya, nagagasgas ka niya.
6: Ah, nagagasgasan?
7: O, pero gamay na kayo, ma'am, gamay na kayo, pingis na kayo.
6: Tungod kay na banggaan ni mo ira sa nga tumba sila.
7: Sentro ni mama, ikaw sa Sabidas kay. O na sentro ni ikaw sa Sabidas ya. Tingin sa kay, tingin sa kay. Tingin sa kapingin.
6: Ah, pari marag na side trip lang yung mga amigo lugar.
7: Ano nabila rin ko sa lugar kay.
6: Pero karon pag-arga siya sa na-check ni mo yung time tank.
7: Wala ko, wala ko six ma'am kay. Wala ko kakawan kay. Ang motor na akong kikwan. Nga hindi siya mulayas. Hindi siya mulayas ba? Nang pag ako kukuhang, ako magkuhang pagkingon nga. Ko na lang kuno kay diskresya naman kuno kan.
6: Sige sige,
7: salamat sir. Ang motor na ang motor dito ko lagi palayas kay diskresya
6: mo. Sa motor sir. Ate
7: amo luyo. Di amo to ba ang ipugnan mo diha sa pulis.
6: Ha?
7: Dere sa pulis lagi pumara sa pulis na.
6: Ah, okay. Sige, salamat sir.
7: Okay, ma'am.
6: So, buto magdamag no si Sir Emma Tiktik ang kaning amigo atong nabanggaan nga si Lady. Ato na initial nga nakuha ang pangalan Magnum Ching is Lady Andam. Ang pangalan ni Isidon po nga biktima nga nabanggaan ni Karuna sa Maya Tablon. So karon na maong biktima, ikikarga na sa ambulansya po mo ni Masing. Dalo na siguro ni Isidon sa Maya NMMC. Kaya mo may pinakaduhulgit po nga ospital. O nga karun na kalan na Magnum Ching mga tunan. Doon gamay sa investigator ko nga. Upoy kumusagid ang status aning biktima. Gamay ang Magnum Ching nga matabok sa tasay.
3: Ah, sige. Atong so taon na karon mga higala no aron sa mas ko na to kung sa ang sitwasyon sa isgutan po nga biktima nas grasya diha sa barangay Tablon ni ato nga syudad kadto ni mga nang gawas nga surya nga nagbike siyang agi motong nabanggaan ni isgutan po na biktima ato nga so taon karon na diha sa isgutan po nga location ni Magnum Hunter 23 Cabilla Nosa Magnum Kia
6: gamay lang magdama siya kay napaika surya si ato nga investigator gamay lang motong sa
3: ta sige sige. Okay no, para asad mapiho na to mga higala no kung unsang sitwasyon gani kinsa po nang nakabangga aning naisgutan po da nga biktima kung asa po sila gikan sa ilahang ato sa ilahang pagtabok prior sila mitabok sa nagdalan ato nga pagasutaon na karong mga panahon na busa magbinantayan gyud kita no mga higala labi na ko nga motabok kita sa highway so left and right that's to ba ato gina nga pagasutaon no ato nga susihon
6: balik na magdating
3: mas utang sa pagtabok Magnum Kia
6: so balik na magdating sing na nakapangutan tayo sa investigator na matching ang mga nga biktima conscious naman daw ng mga naangkot po nga sa masayang lawas particular din sa maya dagway niya Magnum Ching pero sa so, din karga po kini siya sa ambulansya managmataman siya o kaning tungkol na siguro siya since nakainom man daw allegedly ang kaning biktima po Magnum Ching posible na luya pero so nga wala o saan niya siya ingon nga nagaliok-liok po kaya pero at least karon nakabangga man po nga motor Magnum Ching is dalawang dito sa maya police station tayo man rin po nga dito po nga sila dalawang sila sila sa kanina naman sila mga samad ka na ang po Magnum Ching so tambara na sa siguro ni ang kating mga sakay po sa motosiklo kaya ang nakabangga manggod Magnum Ching na giingon nga natumba po sila mula sa nga nakaangkot po sila o mga samad-samad pero at
7: nga kani nga biktima nga naira nga si lady magdumating okay ra man sa masagikan sa kani nga critical nga sitwasyon kay gani man nagdala na po sa karon diha sa maya balay tabalan sa NMMC pod magdumating so kon nga pabuton nagko nga madala na po sa diha sa maya NMMC uga unsa pa yung mga naangko ni nga jury po si lawas agi po sa pagkabanggaan ni ini nga niya usa ka motosiklo samtang parabukin siya diri sa maya may barangay Tablo ning atong syudad pod magdumating. Pagi ka na direng sa itong lokasyon sa Magbangi Tablo ni Ato Masyadad. Ikinis Magnum News Hunter 23 Kia Belosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belosa. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Atang indugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingitrina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Kokpo spokesperson Police Major Emilita Simon nga ang duga nga 44 ka mga pulis nga gipang-mobilize. Wala pa mahatagan sa ilang assignment kung asa ibutang. Apan mato ni Simon nga ang mga pulis nakadugang sa kuna nakadugang na sa Kokpo.
3: Sila isa ni sa atong mga gitang mobilize, niabot pa ni sila atong Tuesday, so giwala lang pa sila gi-assign kung asa sila posible makadugang nga assignment, but natay dugang nga 44 ka mga downloaded personnel.
2: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Police Major Emilita Simon samtang gisaway ni political analyst Lito Banayo ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. tungod sa padayong pagpambatiko sa kani administrasyong Marcos ilabi na kuna Duterte ilabi na kang Vice President Sara Duterte nga gingong maoy hinungdan sa pag-ubos sa approval rating sa Marcos administration. Mato ni Banayo nga dili ta kuna tuuhan sa katawan ang padayong pagpangbasol sa kani administrasyon kuna sa kani administrasyon ilabi na nga mas makita ang sitwasyon nga maayo ni Adto kaysa pagkakaroon.
4: Nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ang taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. No? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon.
2: Ang pamahayag ni political analyst Lito Banayo sa pagkakaroon wala pa'y tubagan ni ini ang administrasyong Marcos. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, City Sports Commission malampusong nakapag-distribute sa mga awards sa mga atleta sa dance sport competition sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Malampuso na napahigayo na ang dance sports competition o natapos ang dance sports competition na sa Nazaret o para kay Nazaret at Gymnasium dili sa ito ang syudad na karong gabi una. Kini sa gipigayon nga Mayor Clarix Uy Cup Dance Sport Competition or Higalive Festival o sa mga kalihukan sa ito ang kapistahan na Higalive Festival 2026 Dance Sports Competition dili sa Parangay Nazaret ng itong syudad na dinupay-upay ka mga partisipante ang misalbot kikan sa nagkalalain ng mga probinsya o lugar sa tuwang rehiyon na ginagikabutiag nga 200 kapin ka mga atleta ang misalmot din si gikabutiag nga upay-upay sa ang nakadawat ng award din kasagaran ni ini ang pagadian ng mga atleta uga taga Zamboanga uga mga Miss Oak nga mo'y dunay upay-upay ng mga award nga nakuha alang sa ilahang mga pay kategori sa nasampit nga competition. At sa paminaon si Mr. Abby Waga ang head or ang manager sa City Sports Commission.
6: Kumusta karon? Malampuson ang gihitabay gayon ng dance sport Mayor Clarix Buy Cup.
7: Very successful gi kayo ato ang first ever Higalaay Mayor Rolando Clarix Buy Cup Invitational Mindanao Open for the dance sports competition. It was participated by different cities and different municipalities or around Mindanao. Oh, to mention, we have participation coming from the Osami City, we have Municipality of Clarín, Municipality of Aluran, Pagadian City, Bukidnon Province, Malaybalay City, Hingoog City, Municipality of Balingwan, and of course, our very own Cagayan de Oro City. Those are participating cities and municipalities of this Higalaay Dance Sports Competition Open. If you have to total all over participants from different categories, we come up with around 200 participants. Because there will be categories, each category having 16 pairs, we have 18 pairs. So to sum up all these participants from different categories, we come up to 200 plus participants.
6: So sa makita na to aron mas daghan award, medyo mura makita na to na mas naidaghan to ang
7: isa. Yeah, I was very, very surprised actually because the award are well distributed, but on my on the record that we have, most of the awards is governed by the from Pagalian City. So although that all participants are very much prepared for naagi mas nilabaw pag sa ilaha, so that was the Pagalian City.
6: Kining mga lagyo pinakalayo sa Pagalian.
7: The Pagalian City and the Usami Cities.
6: Then makaya ni mo pinaka katong pinaka ito, standard nga ba ni daw.
7: Ang pinakadaghang award, good sir?
6: Nga category?
7: Not daghan kay. We have here the juvenile categories. We have the youth categories. And we have also the third kind, of course. And those, the third kind is composed of the LGBTQ who also performing kaganina. Yeah, that's the highlight of the show because it's a one of a kind that the LGBTQ communities are participating in these dance first competitions and pinasahi ang ilahang competition because they have to dance five songs with different genre. We have the jive, the samba, and everything. Then you have a drama effect with those. So that's why third kind is more unique with other categories. So the winner of that will be coming from the Pagadian City. And the Cagayan de Oro took place for a fourth place on.
5: Inabi kang Albi Waga, ang City Sports Commission Manager sa lokal na kagamanan sa siyudad sa Cagayan de Oro. Bisyo Magnum Hunter 19, medyo kamaktulan sa palitaog serbisyo. Magnum Radio.
2: Dio, salamat Magnum Hunter 19, Mencho, kabaktulan. Mga galanubati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 12 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 12 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutan ni Pro Ten spokesperson Police Major Joan Navarro nga usa sa mga kamanduan sa bagong regional director sa Pro Ten nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ang police visibility sa mga tungaan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante. Maton ni Navarro nga kini ang kamanduan sa bagong regional director nga kinahanglan magpadayon.
3: Kanig yung police visibility, no, safety sa school, labo ng mga safety sa school, dapat i-sustain siya ang kaning proactive measures like kaning coordination sa mga school officials, apil na sigutan ni RD, then ang kaning ato ang integrity monitoring sa PNP, like kaning pag-implement nato sa internal cleansing program.
2: Ang pamahayag ni Pro Ten spokesperson Police Major Joan Navarro. Samtang gitawag ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga election budget ang kapin sa 7 trilyones nga nasundo nga pundo alang sa 2027. Maton ni Roque nga gipadako ang maong budget aron mahimong source sa pundo sa mga politiko alang sa nagaduol nga election.
4: Napakalaki ng budget natin para sa 2027, no? Mabot na ng 7 billion. Sigurado ko, kaya lumaki ang budget na yan at naroon pa rin yung mga anumaliang mga flood control fund at saka mga program funds ay para nga pagkakitaan ng mga politiko para magastos. No? Ito yung tinatawag na election budget, kaya hindi na ako nagtataka na umabot ng 7 billion. No? So, ang aking opinion, realidad, nagagastosin na naman nila ang kukurakuting pera galing sa 2027 budget para sila ay mahalal muli sa kanilang mga pwesto. Dahil sa utak ng mga politiko yan, talaga namang ang politika sa Pilipinas ay negosyo. No? Ang panggagalingan ng panggastos, abandid ang taong bayad para mahalan.
2: Ang pamahayag ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque. O karon sa itong Magnum Night Hunter, duha ka mga lalaki nga nalambigit sa disgrasya daling gidala sa hospital sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Night Hunter.
5: Gidala karon sa NMMC Hospital ang duha ka lalaki nga matugtab bangga tali sa usa ka motorsiklo nga Honda og auto nga Mirage dito sa Kauswagan Petron ning siyudad. Gibutyag na kining duha ka lalaki nagsakay sa mga motorsiklo ug matud pa sa responders nga atong nahinabi wala daw naka-helmet ang usa niini ug kusog gyud daw ang maong dagan. Hinungdan niya na lagpot ang maong biktima sa gutter ug napakog ang iyang ulo ug nakaangkong daghang injury sa kalawasan. Rason niya ang conscious kini ug unang daling gidala sa NMMC para matagaan og medical nga atensyon. Kalagi mas gigawihan kini sa maong disgrasya. Samtang ang usahan na sa unahan sa maong auto, conscious naman sad ang maong biktima. Ug nakaangkon kini ug dali sa iyang tiil ug matugta nagkinahanglan gihapon kini ug daghang medical nga atensyon tungod sa naangkon niini mga injury. Sa pagkakaron nagunlani nagpabilin panggila ang kung kinsa kini mga biktima ug kasamtangan panggipaabot ang mga tagtungod niini. Gani aniya karon ang personahe sa TEO nga naka-responde sa maong residente. Ug bisan siya nag-ingon nga kulang pagyud ang maong detalye ug kasamtangan pa usab siyang nagpaabot sa mga pamilya niini. Ug wala usay nakasaksi sa maong aksidente. Gikan diri sa NMMC Hospital kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Daan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una, uno sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Padayon ang learning session sa Commission on Population and Development kon CPDA kalabot sa for responsible parenthood ug family planning. Kinaron mapalambo ang kahibalo sa mga pamilya matod ni CPDA Regent and Director Neil Aldrin Omega kang maong session naghatag og gusto og kasaligan nga impormasyon alang sa responsableng pagplano sa pamilya.
3: Gihimo ang kining Responsible Parenthood and Family Planning Sessions sa mga magtiayon and communities, no? Kining mga activities, gi-explain nato ang unsa kining Responsible Parenthood, kining fertility awareness, no? Because kining fertility awareness wala ni gitudlo diha sa mga sa eskwelahan, and this is very important, no? Knowing ang imuhang pagkamabungahon, because many of the decisions nga himuon nato diha sa atong pamilya magabase po sa ato ang kahibalo, kabahin sa atong pagkamabungahon, no?
2: Ang pamahayag ni CPD Regent and Director Neil Aldrin Omega. Samtang yung sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev nga napabiling hagit ang taas nga poverty incidence sa ilang rehiyon ug lalawig kon sa pipila ka rehiyon ug lalawigan, particular na sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM, mato ni DepDev Undersecretary Rosemary Inilion nga napabiling usab ang taas nga stunting rate sa nasod.
4: Yung malnutrition rate natin, actually mataas pa rin yung stunting rate natin, nasa mga lampa 20% pa, no, 23% pa, which is much higher than the poverty incidence, no? which tells me na hindi kasi nila, parang hindi yung mga masusustansyang na nabibili kasi, no? Merong mga 10 provinces within the region na ito yung nakita namin ng ano, ng medyo mataas pa, no, na poverty incidence. Ito din, yung inequality, even within the regions mismo, no? Within the regions, hindi talaga, no, hindi pa nare-resolve ito.
2: Ang pamahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Dr. Chona E. Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture. Nga gitunan nila karon ang kalabot sa climate change adaptation, disposition, displacement. Kona sikad, kini aron na masiguro ang kaluwasan sa katawan nga naasa mga delikado nga area. Ilabi na kung dunay mong daotang panahon. Maton ni E. Chavez nga kinahalan kung ilalocate usab ang katawan, mahatagan usab sila sa ilang mga panginahanglan.
4: Naatay study anel siyang gitawag og sikad. Climate change, adaptation, dispossession, displacement, no? So, ug among giistudyuhan kaning atong megaday, kay di ba na may daghan ana nga nga displace, nga nga balhin didto girelocate sila sa laing lugar. So, niingon mi nga very important kaayong people are safe. They are given very good building homes, but at the same time our mitigating or our adaptation process anini ang ganahimuon nato nga flooding, saka nga tubig, daghang na nga matay. If we remember sendo, kana bitaw pong mo relocate o mo resettle ta, we should go beyond infrastructure. Pagbalhin nato sa mga katawhan, tan-awon pud nato ang aspeto on livelihood.
3: Ang pamahayag ni Dr. Chonach E. Chavez sa Research Institute for Mindanao Culture. Samtang gikompirma sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga ana sa 12 ka kontraktor na ang formal nga na blacklist samtang kapin sa 100 ka personahe sa buhatan ang nagsuspenso gitang taong uga na kasuhan maton DPWH Secretary Vince Dizon nga nasumiter na sa Office of the Ombudsman ang mga dugang impormasyon kalabot sa mga pag-blacklist.
5: There are 12 contractors that have been blacklisted already. These have all been subject. Nasa ombudsman na po ang mga lahatang impormasyon nitong mga ito. Marami na pong napahigan ng kaso. At meron pa, according to ombudsman, Rimuya po ay marami pang parating. In terms of DPWH personnel, mahigit 100 na po ang either na-suspend, natanggal, at nakasuhan na.
3: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga igarinubati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumantay 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. May gala ng balita karong oras sa gibotyaga sa City Education and Development Office Concedo nga gipalapdan nila ang edukasyon. Matod ni Rishella Petarcolindrahay, acting sedo nga aron makamugna og dugang oportunidad alang sa mga kagayaanon, labi na sa mga kabatan-unan.
4: Ilahang kon. So naanat na din ana, we're still in the pipeline, no? Nga unsa nato ma-ensure nga masumpay ang not really employment directly but them knowing unsa ilang gusto makitabo silang kinabuhi. Unsa ilang mga skills nga unsa ilang mga passion in life, unsa ilang mga hobbies na mapasabot sa ilahan na dako kay factor kung unsa imong skills karon bata wala pa ka nag-college. So unsa imong choices sa in the future sa imong career?
3: Ang pamahayag ni Richo Peter Colindahay, acting sedo, samtang gipamugos ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Kerr Castro, nga kinahanglan magkahiusa ang mga Pilipino ug dili magbulag-bulag sa mga opinyon kalabot sa katungod sa West Philippine Sea ug uban pa nga isgutaran sa nasod. Mato ni Castro nga dili angayan nga magamit sa ubang nasod ang mga politikano kon na politiko aron lang magpabilin sa pwesto.
5: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa, pati na ng taong bayan, ng mga Pilipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto.
3: Ang pamayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Igala may adlaw sa ato tanan. Welcome ta dinhi may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas. Ala sa tanan nato mga narikay sikay karon ha. Walay klase kay gapula-pula atong kalendaryo. Halide gid ay karon may gala kay nagpula-pula atong kalendaryo.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: National Heroes Day karong adlaw. Munang mingaw mag-igsoon ng atong palibot kung mangutana tag naabay klase na wala. Kay holiday ta karon ha, National Heroes Day, subo day ning last gaadlaw sa inyong bakasyon. Grabe gyud inyong bakasyon diri sa Cagayan. Atong Biyernes may gala, City Pista way klase. Pag-abot sa Sabado Domingo wa na sa klase. Unya karong adlaw last day sa inyong way klase, last day karon sa inyong long vacation. Ha? Inyo mismong bakasyon, upat ka adlaw, last day karong adlaw inyong bakasyon. Kay ugma, balik na mo sa, of course, balik na mo ugma sa inyong mismong trabaho o klase.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: National nga holiday ni karong adlaw ha. Musa magigsong itong uban, magigong magigalang nga, oy. Ganong atong Friday, ang Cagayan de Oro raman ang nag-holiday. Of course, kay ang City of Golden Friendship lang ang nagsilbira sa kapistahan ni atong adlaw Biyernes. O niya, kinikaroon mag-iigsoon, national holiday man eh. Dagdantag nagian nga holiday ba? Karong, kuhan? Karong nga kinsina? Magdam Sigfrid? So, sayahay Magdam Sigfrid. Daggan kayo nga holiday atong nagian karon nga simana. O, nakakubit yun sa kasulod yun sa ang pizza 31, nakakubit yun sa kinsina karong 5. So, syaro. Nanasay mangwanan eh. Nanasay mangukoy na sa banay sa ATM.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Mangukoy na sa bago banay sa ATM oh. Kay sigurado na dagagalide. Ato may galang Kidibang 21. Ninoy Aquino Day. Oo, 21 Ninoy Aquino Day. Sus, kinuoko. Ninoy Aquino Day sa 21. Kinibang holiday sa Cagayan de Oro kay Fiesta atong pizza Kinibang 28 plus karon din may gala National Heroes Day so tulo ka adlaw sab sana all
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: At least may gala nga naatay magkumpra Magnum Sigfrid ba karong pizza 5 ang paboritong pizza. At least lipay tana kay tulogod ka holiday nga agi. Ang problema og natunong ani absent ta nang adlaw.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Wala na ni problema ginato og nitunong anang adlaw nga ni absent ta kay gihilantan ta or sakit na sa mga ato magpagbati. Lain na sa batong lain na sa tong gibati. Ambot ding mga rason nato sa pag-absent no. Klase-klase na lang gid mga rason sa ato mga pag-absent sa trabaho. Oo, mora gid na mga rason may gala, sakit ang ulo, sakit ang ngipon, sakit ang tiyan. Ilbiim, ilantaan, mao gina may gala mga rason sa kuan, mao rason may gala sa absent. Pero wagi ko sukat mga isoo nagadungog may gala nga ni absent kay nahubog.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Wagi ta sukat may gala kadungog may gala sa kinibang pananghid nga ni absent kay grabe kahubog kagabi eh. Di makaya na ko mo duty karon sir kay grabe ko kahubog gabi sir. Wagi ko sukat kadungog. Permente lagi na, sakit ang ulo, labad ang tiyan. Labad ang tiyan daw. Pastilan, wala na may lain nga, kuan, wala na may lain kay ang sakit sa ulo, labad sa ulo, nakuha naman. Ato namang napananghid, so labad sa tiyan na sab, wala pa. Karin na lang sa ato, ipananghid.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Pandamay. Di tabaglangan, may kalasan para kuban sa programa ta, Buntag na Pilipinas. Sa magtanagong uluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa balitang lokal, giingon si Quinteros na kapamilya apektado sa sunog sa Zone 9 Creekside, Bacanan, Carmen, ng atong syudad. Samtang laing sunog na tabang karon sa iyos buntag des barangay Lumbia.
1: So, Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Samtang doga mga balita, ta may gala balita, magkaisoon balita, balitang lokal. Giingon magkaisoon nga bagong regional director sa PNP 10. Nagbando nga pahugtan magigsoon ang pagbantay sa eskwelahan. Dapat ang mga pulis dito gid may gala magrubing gid sa mga tungaan o dito magigsoon magtutoksab sa mga eskwelahan.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Dili magsigil og laroy-laroy. So dapat matutpas atong bagong adling nga tutok mo sa eskwelahan ha. bantay mo ito skulahan, tanaw mo sa skulahan. Oo, di rin magsing laroy-laroy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dapat kin po ato na sa itong mga polis, kay mando na ba ni Arde? Human sa iyang pagbisita sa mga police stations diri sa itong syudad, gipagtanaw ang mga blatter. Wa baka to si Arde baka nagbagutbot sa akin sa mga polis. Kay usahay ra baning sulat magigsoon sa ilang logbook bas blatter. Anda ko kay mga lapad kay nga baga kayo. Okay ra gatong blatter gyud may gala nga kini bang police blatter kay computerized man to nga pagkasulat pero kanang i-transfer na nila dito magigsoon sa ila mismong logbook. Wa baka to magreklamo sa Arde sa sigig basa-basa na samtan baka to yang agi ka dito sa blatter.
1: Magnum, buntag na.
0: Gitanaw ni Arde. Inoon, wa mamadaot yung dagway pagtanaw niya. Pero maton pa lagi niya na mga polis dapat babantay kita sa mga eskwilahan. Samtang sa itong mga balita, may gala balitang national. Kung saan may gala karon nga panayong pagbaha, pipila mga igsoon ka mga lugar sa NCR. Dito sa Luzon, mga gala, pipila ka mga syudad. Nagkagrabe mga igsoon karon ang pagkalubog sa baha.
1: Magnum, buntag sus. Na. Pilipinas.
0: Samtang President Marcos gibatiko suban sa iya mismong kanta may gala sa usa magigsoon kay event. Nganong inyo man ang hilabtan presidente mo mo kanta kamo bitaw kung magkanta mo video kya dili man mo hilabtan. Ayaw mo pagilabot sa presidente. Mao na siluso sa kita mga Pinoy mi kanta lagi si President Marcos. Dagan na gyan inyo mismong basa presidente. Ayaw niyo ibas. Kamo ga kanta mo video kya nga yabag mo tingog ibas ba mo dili ra ba.
1: Magnum.
0: Suko na saan? Daga na siya masuko. Pandamay. Samtang sa tumalitag international sa Nepal, wapa makita mga igsoon, pipila kamamilya, nagbangutan pa. Human ang mga patayang lawas, may galas sa mga namising. Wapa gining kita, hangtod karo mga panahuna. Pastila, no? Samtang sa itong mga balitang sports, sa itong mga balitang sports, Jordan Clarkson, mingon mga igsoon, nga malipayon gapon siya kung kinanglanon siya may gala sa team sa Gilas, Pilipinas. Mga ito na kumuluan sa mga balita, Magnum no Center sa ta. Magnum Lani Delgado, liliyan siya na ito, maglanda kumuluan sa mga balita karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum First in Honor, ito mga top stories ni Buntag ang karoon nga pagkatagal sa itong suking tig paminaw. Dito karoon sa itong Magnum National Guides, Marinia City Mayor Jennifer Ostia Barzaga gideklara isip bago nga 4th District Congressman sa Cavite hulip sa anak niyang si expelled Congressman Kiko Barzaga. Kinuman makakuha si Barzaga sa 201,893 kaboto human ang special election na itong Sabado, Agosto 29 na tuiga. O gisundan kini niya sa konsa dunay taas nga boto si kanhi Dasmariñas Vice Mayor Rex Mangubat na nakakuha sa 30,361 ka boto. Dere sa takaya, Senate Finance Committee Chairman J.V. Ercito may klaro nga kinahalang maduso ang master plan kuno master plan para sa infrastructure development. Dere sa Sumagdum International kay Russia, gilusad ang sunod-sunod na pagpangatake batok sa Ukraine. Dere sa takaya, U.S. President Donald Trump gideklara ang emergency warning batok sa cyber security threat sa Amerika. Dere sa Sumagdum Business, sa produkto nga petrolyo, gilauman nga mukunod ang presyo ugmang at lawa. Dere po sa laing Magnum Business, Magnum First, kay NFA, padayon ang pagpangandam karon alang sa wet harvest season sa bulan sa Setyembre ning tuiga. Dere sa itong Magnum Sports, kay Philam Olympica Gymnast Alea Finigan, gipaambit tungod sa suporta sa iyang pamilya ang pagsugod sa gymnastic. Muna Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking Big Paminaw. Gilan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagkasalamat din ang Battery Report. Magnum Hunter Lani Delgado. Kumusta bang palibot sa gawas Magnum Hunter Kia Abilianusa? Ato sa tanawon may gala, karon ang gawas. Dato ta report Magnum Hunter 23. Duparan ta may gala si Magnum Hunter Kia karong buntaga alas 4:30. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Yes, magdama proceed ng alas 20 kapag ulagway sa kausap ng karong nga buntag, walang may nga kabalakaan. Gani man ulap man kita po na kas na tiis mga pagtotality, o diba kapod mga sinyalis po nga posible nga mulan. Gani man, kung ito nga nga rin itong atong kawanangan, minus na matiyan gid po nga mga bituon, ini nga oras o gisitan po na itong mga naramyan, kung na agian. Nga mga dalan, particular diri sa may area, sa may lapasan, diri sa may simrekto, diri sa may Usmania, o nga diri sa may Captain Vicente Roa po magdama proceed. Mingaw pag, pila pala bang po nga mga sakinan, at ang nabantayan nga dagan karong nga mga orasa. So ito ang paghulagway sa kasi panahon o gansitasyon sa palibot ikan ni sa kasyon sa Maya Agora area ning atong asyudad. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumahan 323 Kaya Villanosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Dagan salamat Magdumahan 323 Kaya Villanosa. Ika may sa location o karon sa atong Magdo Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Labi ka sila, AJ Suniga. AJ Suniga, good morning.
3: Yes, sir. May good up, sir. Sa Pirmaso Quintag, kami na para sa itong ito sa update. Kanoon lawa, doon ay lang pag-ibantayan na opat ka weather system sa sulod o sa gawas sa atong Philippine Air of Responsibility. Primero kining si Tropical Depression, doon ay local name na si Pilandok na sa Gileong 1,120 kilometers east of extreme northern Luzon. Ikadawa o ikatulong tropical depression nasa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility o nasa may kasabang bahay sa atong kadagatan diri sa West Philippine Sea. Ang ikaupat ka weather system kining low pressure area nasa Gileong 3,115 kilometers silangang bahay sa kadagatan sa Eastern Visayas. O kining upat ka weather system, gamay nga chance na maglandfall o paingon man kini sa amihan ng bahin sa atong mga kadagatan. Kini mga weather systems, wala epekto diri sa ato as sa Mindanao, samtang mga local thunderstorms sa labi karong adlaw. Expect natin magkadayon kining medyo mainit o igang nakahimtang sa panahon, karong adlaw o karong semana, ay isa lang sa mga patak-patak na pag-ulan sa dito padalugtog tugod sa mga localized thunderstorms. Doon ay hinigay daw sa sarangan ng hangin, gigan sa habagatan, sa habagatan sa pangdiresyon, sa ato kadagatan, kapsay, sa sarangan ang pagbalot. At the temperature range karong adlaw, posibleng maabot sa 25 hangtod sa 35 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw, posibleng maabot sa 40 to 41 degrees Celsius. Atong sunrise, kunyara 5.34 sa buntag, atong sunset alas 5.51 sa hapon, o para sa atong Philippine Southern Time, sir, alas 4.33 sa buntag. O gika na sa buwatan, tayo si Pag-asa, mulo na sa Boulder City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
0: Salamat, EJ Suniga, Pag-asa, weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Bulyar, sa atang may galas mga report. Unang tas Magnum Angie, kay matod pa may galas si Magnum Angie Alzado. Nga, na ako na yung motor, gikawat, suspect, gawas doon, hanto doon panauna. Gawas kawat ka ron. Stabi Magnum Kia, unang ato ng kawat motor. Alas 4.34, sa balita og servisyo na si Magnum 120, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, mga professor, no, pabilin pa karon nga gawas noon, aga, kawataan, uga, motorsiklo. Tumulagi kay wapa man po kini ikita sa itong mga otoridad, kung nga niinigi ko hang usa ka Honda Wave nga color blue, nga doon ay combination po nga itom. Din as mabarangay ka nito aning atong nga syudad, ang nahisitan matod pa nga motorsiklo po magdama first aid, gikuha sa wala nga mailang nga suspitsado. Mga last 11 ang tak na eskabuntagon, din as mabarangay ka nito an, uga, gituhan nga paingon sa bulwa ang direksyon, niya ito pong nahisitan nga kawataan. Matod sa biktimang si Mr. John Lamaklamak, ang iyahang nga motorsiklo ang iparag-iyahan, adunay plate number nga K64456. Din mo kini ang sagad gid gamit nila magdama proceed sa transportasyon paingon og paggawas pud dinha sa may barangay kanito aning atong dakbayan. Gani man si Kapitan Lance Padla mihimo na sa pagtabang pud magdama proceed dinhi pong nahisutan nga biktima. Pinaagi pud no sa pagpahibalo ngadto sa publiko nga kung makita sila sa maupo nga unit nga i-report gyud pud sa intundang ahensya aron pud nga paspasan pud magdama pagbawi po dan ini aron nga madakpan po dahin po kung kinsa kini nga mao nga suspitsado. Giingon pa sa nahisitan nga biktima nga kini nga mao motorsiklo gamit gyud kay po sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan po magdumapasid nga mo kani nga lakaw mo paingon sa trabaho uban pa apan tungod sa gihimo nini pong mao nga kawatan na imong baldado po sila magdumapasid og nagastuan na hinuon silang pamilitihan tungod dinhi pong gihimo aning nga nahisitan nga mga hilabdanon o nga kamot. Matod ni Sir John nga sa mga nakakita ni ato po nga mao motorsiklo alas 11 pa man, subasin, makafamiliar po, no? Kaya prominent man po kayo po mag lumafar si niya yung color nga pagka-blue. So, color blue ni siya, nga Honda Wave niya. Dadin po yung green nga gamay, sa iha pa rin po nga sticker nga. Daan na po mag lumafar si niya, stock nga sticker, din na po da sa iha nga lawas. So, matod pa sa mga po nga biktima, nga base no, makatabang ang publiko, nga makahatag og impormasyon sa itong mga otoridad. Kaya nidangop naman sila sa itong mga kapulisan sa mga police station 7 Bulwa, aron nga ipahibalo nga doon sa ilaha nga na usa kapag pangawa itong mga prosiko din ha sa may barangay karituan ng atong nga syudad ang nahitabo.

0: kag magduma first aid sa iha pong mahimong customer kay usa man siya ka Food Panda rider pero nabiktima sa kawatan samtang ang iha pong ni motorsiklo magduma first aid no gigamit pud niya dihang nga siya pud naapod siya gihatod pud man first aid no naapod din na sa eskwelahan sa may COC so gipark ni ini pong nga maong biktima sa may COC sa may barangay Carmen ni atong ang ni atong syudad apan na wala niya damha nga makalit lang kini kawala tungod lagi kay siya pud mo lumapas sid no nagtuupod nga wala mang hilabot kay timing man pod ni pong dihang nawala kini mang lumapas sid no nga wala gid puy mga nakakita nga wala puy mga nakamatikod nga kini kawata na nihimo na dayon sa pagpuwersa di ay sa pagpaandar ni ini pong nahisgitang nga motorsiklo nga Honda XRM giyon nga dunay kini plate number nga K41578 ug gani man naghimo na pud sila pud mag lumapas sid no sa pag niini sa mga otoridad din sa police station for Carmen kay lagi ang kani pong maong motorsiklo ni Mr. June Magdumaforsid iya gid in town kining ginagamit no mo eskwela kay working student na din siya Magdumaforsid so kaning maong kaning tagiya ni motorsiklo ga eskwela siya dyan sa COC nya gahimo pa siya pud Magdumaforsid sa pagpanarbaho sa Food Panda so mo hinungdan nga gikasakit gid in town pud niya no kay wala biya buto niya giya ya himo magdumapasid no sa pagparada nga kanagin pong mahimong accessible para sa kawatan kay dinha naman po siya kanunay pud ga park pud kay lagi estudyante siya sa COC pero wa siya na daho magdumapasid nga human siya pong pagtungha no nagahimo sa pagklase pagawas niya wala pud siya magamit pag himo sa pagsakay paulis lang pinuyanan o ga para pud sa iya pong sideline nga mo kining nga pag silbi nga Food Panda rider ang mga insidente gitutukan naman pud sa mga otoridad o ga sa pagkakaroon padayon karon ng ilang imbestigasyon uga pagbalik po nun sa pag-backtrack po ni hapon sa mga TV footages nga naadool din na sa may area sa COC aron matumbo kung kinsa ang kawatan nga nangawat nini po nga maunga motorsiklo. Mukha na itong nangahipo sa mga balita gikan sa Police Station 7 Bulwa o sa Police Station 4 Carmen. Kinis Magdum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter Angie, dinita may gala kay maton pa na ako ng mga igsoy. Akin ibang lalaki nga gipasangin na ng mga unog kawatan, agay gibunala may unog butilya, maton pa sa kaido mang kinibang gibunalan ko ng butilya. Delikado may galang matipag ang butilya. Bitching sa nato report Magdum Hunter 23 sa balita og servisyo na si Magdum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ang kaapan matutaw ka sa madsa na wong kini nga usa ka lalaki man matutpa kini nga gibo na lang nga butilya sa iyang nga kainom di sa may Agora area ning atong asyudad gingon nga ang mga biktima na ila sa pangalan niya si Raddy 32 anyos ulitaw nga taga barangay Kanituan subay sa sumbong ini nga si Raddy samtang nga kainom niya kini iyang mga higala o gagan inang lakaw na nga uban duha na lang silang nabilin po magnuma for seed nakagigingon nga nagkalalis matutpa sa kini sila siyang higala nga na ila sa pangalan nga si Aliasa Clark, doon kagipasangin lang kini siya nga gikawat ang pitaka ni ini nga si Clark. Bisa pa man niya, kapila siya nga may balibad o gami limod, nga dili siya ang nagkuha sa pitaka ani nga naiskutan ni Yudpod nga nagabunan o butilya kaniya. Ni resulta kini sa panagalali, so gasa dihang karit matatpa nga mikuha o butilya sa ilim na makahubog ang kani nga si Clark daw direkta. Nga gibunan nga to sa nawong sa naiskutan ni Yudpod nga biktima nga si Raddy Moirason nga kani nga biktima in taon, nalipong o ganing nakaangkon sa iyang agtang nga bahin pod magduma for sida dahil nga doon po man sa maong nga pagabunar sa butilya dali matupangan nila kao kini nga si Clark o gibiyaan kini nga si Raddy nga nagkadugo na o igo na lang pod nga gi-assist pod sa pipila pod nga mga nakakita sa maong nga insidente gani man sa diha pod nga gi-assess ang kani nga kahimtang nini nga si Raddy mayon na lamang kay kani nga mga samad-samad wala gid po ingon nga grabe nga injury ang naangkon ini gumikan sa kani nga pagabunaran sa maong nga butilya. So diha ang medyo nang arang-arang na po ang ibat ini nga si Raddy nasuta nga wala di ay nawala ang kapitaka ni Clark kapag na nahulog rin ay kiniilaw sa lamisa po pag dumaporsit mo. Rason nga napungot yun nga pag-ayo kaya naiskutan po sa biktima nga si Raddy nga tungod lang po sa rason nga pasingin lang siya nga nangawat nakaangkunay nung kini siya o kaninga injury po siya nga lawas sa uga. Ganyan man nakadesisyon kini nga si Raddy nga iriktamo nga to sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kaya naiskutan yun po nga iyang higala nga sa sama po diyang kainom tungod kaya at ngayon kini siya gipasakitan pa yun siya kaya tungod lang kay napasangin kini siya nga ginangawat sa kaninga pitaka nga wala po diniya nga gihimo nini nga tungurang mga biktima nagapaalim na sa mga

0: samad nga naangkon. Uga mapasalamatan na lamang siya kay wala siya nagrabihan human kini nga nabunaran ng butilya uga gipasangidan pagyud nga kawataan. Sa pagkakaroon gi-refer ang mga insidente sa lupang tiga pamayapa diya sa Maya Barangay Lapasan aron kini nga matagan sa tukmang disposisyon. Balita nga ipos gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kay Abelinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Mga tawag na sa Magnum Hunter, Kia Villano, sa ato ni Magnum Hunter Mincho, o Magnum Hunter Jane Luna, o Magnum Hunter Faith Velez, ato ni Magnum Hunter Faith, upat ka rehab client, bisulay ko ng pagtakas, agkay, why takasa? Biato sa dawaton mga exo ni Pon. Ya mismo sa isolation room, rehabilitation facility na kuno sa St. Ignatius. Ah, dias barangay indahag, agay, aksyon ko ng ambak. May ambaka, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 22. Faith Velez!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Upat ka mga rehabilitation client ang nigawa sa ilang isolation room sa Osaka Rehabilitation Facility sa Lower St. Ignatius Barangay Makasan digding syudad. Subay pa sa report ni alias Patrick, 51 anyos, o residente sa Barangay Makasan digang Gagayan de Oro City. Iyang nadiskubrihan nga nakagawas ang upat sa ilang mga kliyente nga naakaroon sa ilaom sa rehabilitation. Naila ang mga kliyente nga si alias Jose, 27 anyos, residente sa Lumbo, Balincia, Bukidnon. Alias Loe, 32 anyos, residente sa Barangay 17, Hingoog City. Alias Francisco, 43 anyos, residente sa Kauswagan, Ningdakbayan. O si alias Anjo, 30 anyos, residente sa Porok 3, Crossing Libuna, Bukidnon. Gibutyag nga samtang nag-survey sa CCTV footage, nakita nga ang upat ka mga kliyente nga matud pa ilang giguba o gitangtang ang air conditioning unit nga na-install sa ilang isolation room. Tungod niini nakahimo sila og agianan nga maoy ilang gigamit aron makagawas sa kwarto. Apan dayon usab nga nibalik sulod ang mga kliyente sa ilang isolation room sa dihang nadiskubrihan ang ilang pagtakas. Sa pagkakaroon ang maong insidente gi-refer na sa Police Station 9 Nazareth alang sa dugang investigasyon ug saktong disposisyon. Balita nahipos gikan sa Police Station 9 Nazareth. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Velez. Sa do oras alas 4:44 na. Oy, katawala pa naman tanaman tanaman mo kay Buntag na pero ngayon lo sa mga eskwela ka pa may klase. Mas problema mag eskwela ha mo ha. Basing mo eskwela mo ha, pwede ra gyapon kay wala may para natay kwarta mo eskwela lang ta kay ni baon. Kapoy na eskwela tanaw, basta gani may klase, murag video sa tagkagool, kaya matay baon. Mayan to ting eskwela, kaya natay baon, maka sibing-sibing, matang ginagmay. Pandamay. May balik ka sa mga nandong ang mga ripos mga kaban sa gawas. Alas 4:45. Luparan sa magdabinso, mga lokal ko ng MSME sa Kahimunan Regional Trade Fair. Gipalauman ko ng mga sa learning session sa digital payments. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Mencho kabaktulan.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Kinasig sa botan sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 10 ang mga micro, small and medium enterprises kon MSME kinikalabot sa pagkatuna sa digital payments and logistics sa nasampita gabuatan. Dinggi pa gayon ang learning session alang sa mga exhibitors and participants o mga business partners. Gagi pa higayon sa Sentrio Ayala Mall ding atong syudad. Atol sa gipahigayon, Kahimunan Regional Trade Fair sa maong sesyon nga naghisgot kalabot sa mga expertise sa unang learning session nga digital payment session by GCash. Ikaduha ang topic nga card payment and payment terminal solution by Maya. Ug ang ikatulo ang topic nga export and logistics by Airspeed. Ug lakip niini ang paggamit sa mga digital payments, mga platforms, sa mga digital processes alang-alang sa ilahang trabaho sa ilang mga opisina. Kini ang usa sa mga pagsuporta sa botana sa DTI alang sa mga MSME nga samtang nagapahigayon ang kahimunan aduna po'y nakatunan ang mga exhibitors o mga negosyante sa nasangpit nga kalihukan. Hisayran nga karong adlaw matapos sa ang Kahimunan Regional Trade Fair na alayon sa Higalaay Festival 2026. Balita gikan sa DTI Region 10. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Daga sa lagi na battery po pinagin ni Magnum Hunter medyo kabaktulan. Alas 4:47 may galang atong oras. Duga mga balita sa ta. Gisaway may galang karon ang Presidente sa Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Human matod ba may galang sa iya mismong pagkanta sa usa ka event pagkaigsoon dito sa Luzon. Matod pa may gala sa mga komento. Nagiuna pa sa presidente ang paglipay-lipay sa diha may gala na lubog na sa Baang Luzon. Ang dami ni kabalita. Dili na gid ato tagaan mga igala og comment sa tagamay. Dili na to tagaan og kay gayon ato presidente ang maglipay-lipay na lang sa tungod sa ka-stress sa mga trabaho. Grabe na sa ta mga Pinoy. Ay, ato lang sa tagaan og chance siguro ato presidente nga magkanta la sa. Kundi mo ganahan sa iyang yabag, kung yabag iyang tingog, di okay na. Kamu bitaw, manganta bitaw mo sa inyong mga balay, mga yabag bitaw, yabag nagtingog, okay lang, yabag na manganta. Sa diha, magigsoon sa usa ka event, may galami awit, magigsoon diya sa stage ang presidente sa Pilipinas, President Bobo Marcos Jr. Daghan na nagkomento, nagreak. Daghan na nasuko, o man magigsoon sa iyang pag-awit, diha may galang nga matod pa. Giuna ang pagkatakata sa diha, may galang nalubog na sa maa ang Pilipinas. Daghan usa, magigsoon ni Tisen, may galang nagkomento sa na siguro may galatagaala sa natong kay gayon natong presidente nga maglipay sa siyang kaugalingon tungkol sa daghang giatubang nga problema. Apan sa mga komento sa katawan, kanunay na lamang. Corruption, corruption, corruption, corruption, corruption na lang kanunay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wano, ni kanta lang gani itong presidente gani. Ah, ni kanta lang gani. Nagana kayo magalang nag-comment or ka nang kasuko. Ato na sa sulutag tagaan siguro kitang tao, magalang tao naman sabta. Respeto lang sa siguro nato ng pagkanta siguro sa katao siguro. Di ba? Ato na sa respeto siguro. Grabe naman sa itong mga suko, tas tao, grabe naman sabta. Ato na sa tagaan kagayon nato isig katao nga mukanta na lang sab. Diba? Total pagpanahon sa ting trabaho, adito tamuba sa iyang ting trabaho. Total panahon sa ting pahulay sab niya, ting relax, ting kanta sab. Ato na sa blisbitoon siguro iya mismong mga awit. Grabe namang uban eh, magkuminto man, grabe namang mga suko, magita. Sila, di ba ta perfecto tanan, pero nga to lang magigsoon, nga to sa siyang tagaan og chance nga mo awit. Diba? Di na ako i-awit ang iya mismong, di na ako i-sampulan iyang ipang kanta. Okay. Di man ako siya. Lahi man me. Oh, so, mawala may gala. No, ang iyang sa pagkanta mga kaigsunan, kuha na yun, ganang big deal na sa ato. Tungod lagi may gala kay tanan liok sa presidente, makunik yun ato sa korupsyon may gala. Ba't yun man ang katungod? Wa man tay ingon may gala nga magbuot. No, yun man ang katungod may gala ang pagbash. Na, di mo magkumpiyansa kay karon mga panahon na magkaigsunan, nag-ingon mga last director, matibag, nga ang meta, na ang nagigitawag magkaigsunan nga niuyo na sila about may gala sa kinibang ato lugar nga kagustuhan sa pag-implement ni ining istriktong gabayan sa Facebook. Total, dili man mo gusto nga iban. Matod pa ni Matibag nga, di mo gustong iban. Ah, sige, okay ra. Basta kay musunod ang mita sa atong gabayan. Di ba? Ah, okay. So, sunod tas gabayan sa mita. Ah, kay dapat ka na sigurong mga dili masubay may gala sa saktong pamalaod o magsigig post diya sa mga threat, ako ka na ipang-block na siya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? Ka na ipang-block na siya mga account para nga di na maghihimo sa di maayo maging soon nga to sa kataon makalarma. Alas 4.50, may galang atong oras. Lupad sa tamagaladuga mga balita sa ta kay matod pa ni Magnum Hunter Anzi, lima kuno ka-insirintis papangawat, gitala diya sa police station sa Kugon. Hinon kining Kugon, dako kay ni may galang EOR. Mabitaw maging soon ng Kugon o Carmen. Kaninga mga area, dili kay gyud di magigsoon ang mga dapat ang mga station commanders diya kato mga bagtik gyud. Ah, mga tang-an ba, mga bagtik. Oh, si Bijor Chua, nakaagi ba diya itong igala diya, Bijor Chua. Ah, may buntag diya ni retired Major Sebastian Chua, itong amigo. May buntag diya, sir. Ah, kumbati ya punta. O, nangitawag nga, ay kaluya, kumbati ta. Ang estudyante bitaw, sige reklamo, ugma eskwela ta. Karon eskwela ta, study ta. Ugma study gyapon ta, study gyapon. O sana mo na trabaho. Trabaho ka karon, ugma trabaho ta. So na trabaho gyapon ta. Ah, sige mo tag sa inyong tanan diha. Labi na sa CPS ding grabe ng panilig karon sa kadalanan na. May buntag sa inyong tanan. Ato sa tani magdamanse. Kay lima ko do kay insidente sa kawa to. Natalas ko gon, di ang detalye. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Umabot sa lima ka mga insidente sa pangawat ang ipatala ka rin sa police station to Kugon. Kumanmato pa Magnum Hunter nag-kimo man po din sa pagpatala ang mga nabiktima.
5: nga po nini po nga maong nga mga kamen. Una, kining nga usa, kakurinti uno anyas, kinabay, nga multi usunod barangay po na ni ato nga siya na, diin na siya maglumapos si Don na adi na. Sumaya sa control sa malungkit kay mo barangay 31 ni atong syudad diyan kini gibiktima sa mga pamailan nga suspitsado nga mihimo sa pagpanguha sa iyaha po din po nga pitaka giingon sa mao nga biktima nga iyahang nga wallet mo duma proceed adunay sulod nga 10,000 pesos nga serping cash o aduna po din po yung mga national ID dahil niyaha po din po nga kaning crucifix po nga color silver nga kanipong kwintas at magdama first food noon dahil giingan po ni ining maong biktima nga iharman ang tani nga gibutang sa iha po rin pong sudlanan po magdama first food dahil kanin nga silin nga wallet ang iha po rin pong kwarta o kanin po rin pong iha pong kanin nga cross gibuti at nga wagi ko siya nagdakong nga doon ay mahimo sa pagpangilabot ni ini kay kanilagi po siya na naghimo man siya magdama first food sa pagsurisuroy din na sa second floor pero kalit lamang matutpa nga nawala ang iha pong pitaka. Nagtuhang mao nga biktima nga giya sa lisihan siya magduma presid o gikuha no sa wapon niya mamatikdan nga insidente ang iyahang nga wallet may nungdan nga nadala kini sa wapag yun ma-identify nga suspitsado rason niya nahanaw gidinta niya po nga GCL Plaza sa ugang usa kasal Bino Cross. Samtang din punta magduma presid kaning may kugon na public market ning ato nga dakbaya na diin usa pod ka kaning nga lalaki 26 anyos nga mulupyo sa may barangay Carmen ng atong nga syudad si Mr. Carlos ang nalihimo sa pagdangog sa police station to Kugon. Kaysa kung na siya din sa may Kugon Public Market, wa nang dahong mga kanipunin po nga biktimang 26 anyos nga minyo nga iyahang Infinix Zero Ultra Color Blue nga dunay black case kinabalo sa dulag 30,000 pesos ang kalit nga mawala. Matasumang biktima nga nakagawit pa siya niini magduma po si Noo prior pa mag-alas 5 ang atak na sa Kadlawon. Sa mga alas 4 po magduma po si na matikdan sa nahisipan nga biktima nga nakapagin siya yapo din po nga giyasuksukan siya bulsa ang iyahang kaning bulsa sa iyahang kaning sakyanan kasi yung sakyan isuksuk po yung magduma po si Noo sa iyahang nga sakyanan ang yapo din po nga cellphone kay lagi sa iyo man sila may anak dinas may kubog public market aron po nga mamalit o nga mga naguna po nga mga kaninga gikinanglag po silang pinayanan pero wala nagdang o mga kanin po nga ang biktima nga makatulog lagi po siya kay lagi hapo po mga dumapersid no so nakatulog nakatagpilaw ang maupong 26 anyos na akurat na lamang kini siya kapag abos sa mga alas 5 mga dumapersid nga naanap po doy panginahanglan po nga masibod po siya po nga sakinan kay para po nga mag-traffic dinas may kubog public market kaya na po doon niya nakita nga wala dito sa gibutangan ang maong unit sa cellphone. So ang maong biktima, dali po mo doon sila nga, may himo sa pagpangita ni ini, apan wala naging po diya na siren pa kung asa na karoon ang maong cellphone. Uga po yung pagduda nga diya kuha yun po sa laing tao. Kaya wala po yung lain na kay malumag doon sa iya pong gibutangan. Yan naman po siya sa iya po din pong sakinan. Diyang iya kinigiya plaster ang iyahang Infinix Zero Ultra Color Blue with Black na cellphone. Diha po nga naa siya din sa may kugon na public market. Sa karon ang maong suspitsado, gawas ng Japan po magdama for seed, dini po nga maong pagpangawat. Dini po din ta sa may barangay 33 sa Japan, dini sa may unitapa kugon na public market magdama for seed, doon lagi kayo sa may police station to kugon. Ang usa ka lalaki nga nasapuan sa pagdakimo sa shoplifting, ang maong suspitsado, 27 anyos gini, nga kasamtangan ng residente sa barangay Buluan ng atong syudad, kining si Aljun, nakitaan kini magduma po sila sa mga security guard, kaya pong kadadahang lihok, o gimonitor yung gipon, ang iyang paglibot-libot, sunod sa maupong establishmento, wa magdugay, miss, why kini magduma po sila sa paggawas, apa na may kalit lang kini siya, o glakos, din sa may exit 3, nga wala pa ganit po na niya po magduma po sila nga napapunch, ang iya po rin po ng mga gipangkuha nga butang o wala po niya na bayran. Wala po siya nagdahumang doon po siya gipanidaan na dahil siya sa mga gwardiya sa UNITAP o gadihang iha manggong gisulod ang mga items yung gipanguha din sa yung handbag. Kung ano yun siya, gipangandaman na siya mo doon mga presidyo din po sa gwardiya sa may exit na bahay nga kung siya mo lahos na di mo bayad, di siya papauli yung dritso. So, wag yun naghimo po mga doon mga presidyo sa paglangay ang kanipong maong lalaki kay diyang iyang nakuha naman ko ng mga gamit kaya hindi pang kuha dito sa display rack o particular na ang usa ka t-shirt nga tag 149 pesos usa ka kanipong lain na po nga t-shirt nga tag 259 pesos na po lain pa po nga t-shirt panalaki nga tag 169 pesos dugang po po nga t-shirt may lumabas sa inyo panlalaki nga tag 269 pesos at doon na po din po mga gluta nga sabon nga upat ko po tag 140 pesos dahil na doon yung mga toothbrush nga tag 49 pesos cotton bags nga tag 8 pesos uga ang total value nini niabot yun uga dulan o 1,050 pesos. So, gibot yag nga iya kining gisulod sa iyang handbag ang tanang mga butang nga iyang gipanguha. Pero wa, naginay siya na himo po malabuson. So, nababagan man kini sa mga gwardiya po din na sa mga barangay trend-trust nga unit up po magdumapasin. So, mayroon dahil nga pagawa sa kanipong nga maunga prisuhan sa, kung nakagawa siya din sa mga establishmento, dito po siya ni paingon po magdumapasin no, sa kusuliya sa police station to Kugon. Kay silingan naman yung kayo pupuntahan ang unit up kung kanipo din po nga to ang kapulisan sa police station to Kugon. Pero iwanahin nga ipaslak siya sa police kay magdumapasin, hangyo mong good ni ining nga biktima ang management po sa unit up. Inong dahil nga tungod sa humanitarian nga konsiderasyon na gibuhian kini siya apag ipo mong noan niya kung panalitan subli niya mga ato ng pagpangawat o naging po yung pasaylo nga mahitabo nga to kaniya o ga posible magdumapasin nga pasakaan yung po siya o kaso. Ano nini, iyahala lang giuli ang mga items nga yung ipanguha o ga nangayo siya pasaylo sa iya po nga gibuhat nga krimen. Gayon din ni po sa may silay barangay kamumanan o sa pagtubay magdumapasin no giingnan siya nga nail lalaki nga nagpaila sa iya alas nga pangalan na Brandon. Ingon ni iprinda daw kuno ang kanang cellphone og 500 pesos. Realme, nag-iwa mo guna siya sa pag-abot din sa may kamumanan ang 54 anyos nga babae nga lumad niya taga barangay Lumbya ning atong syudad. So doon na ni-approach siya siya nga kung pwede ba ang cellphone ani po nga maong suspisado nga si Brandon iyang i-kaniya prinda ni ini po nga maong biktima. So sa pagtuog po niya magdumapasid nga sincere ang kaning maong lalaki, iya kining gitagaan o ga kinintos pesos. Apan na dihang nga iyahanap po din pong kaon po ang cellphone, wa man matod pa gihatag ini po nahisutan ng suspisado ang cellphone, inay paspas kini o ga dagan palayo. Yang iyang isuloyan o bukod magdumapasid, doon ay grupo sa mga kabatanunan nga kalalakinan ang mihimo sa pagbahad kaniya nga patyon. So naalkansig si biktima nga si Ma'am Julieta. Kaya wala naging niya nakuha ang cellphone nga giprinda nga to sa iya ha. Ang kinintos sa pesos na dala pa sa suspitsado, huwag pa po niya na ilan kung nga tag-aasa gito niya siya particular mag-proceed. Dinas may barangay kamumanan. Kaya na timing rin gito no. Kaya po nga bahin, naghatag lang po siya o kaya gayon na ito po mong lalaki. Nga baksin nung kinahanglan ang kinintos pesos, may nung niya yung ihatag kini. Samtang din po dyan sa may atmang unahan na po mag-proceed, barangay 36, sa may Xavier Maria Reyna, usapit ka iPhone na 14 Pro Max nga itom nga naay kita value po magdumapasid nyo nga naa po din po da sa kaninga dulan o 40 mila pesos. Mato sa mong biktima nga sa 30 anyos lubay nga taga Bukit Nun, hindi na sa may Libuna, nga gikuha kini samtang nga namatid pa sa ward room o gawa po ma-identify ang suspitsado. Tungod din eh, ang nahisutang nga biktima kaya nakatulog man ito mga panahon na nagahimo na lamang sa pag-report dinapod sa hospital o sa police station to Kugon aron matabangan siya sa pag-identify kung kinsang kamatan nga nisulod po sa ward room aron nga makinipod magdumapasid o mabawi sa iyang posisyon ang cellphone o gakini siya mapasakaan o kaso o mapaslak sa bilangguan. Mo na mga sunod-sunod yung mga pagpangawat nga natalag niya sa police station to Kugon ang lubaka incident yung mag-proceed kaya tayo naman po nagpagtagad sa tupong intelligence section arang sa lugang po nga disposisyon. Kinis mag 120 and G.R. Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter. Ang siya doon ni Magnum Hunter Kia Abelianusa. Kay matod pa may gala na ako no'y kinibang lalaki, ipangita o man, wala na kuno ni bayad, may gala sa ila mismong obligasyon sa paluwagan. O kira na ang paluwagan o wa pa ni mo nakuha ang imong bahin, pero nakuha ni mong bahin, labi na ka na ikaw una magdawat. Ana, impas, di na magpakita. I-check sa nato report, Magnum Hunter 23. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kia Abelianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Naglapad matod pa nga ulo din nga usa ka handler sa paluwagan diha sa may barangay Puguning atong siyudad human matod pa nga dili na makontak o ga matawagan kini nga usa ka miyembro man nga nakadawat kini sa iyaha pong kaning share nga maabot nga to sa kapiga 100 mila pesos pod magdumapresid matod sa kaning reklamante nga si Aliasa Mary nga taga barangay Puguning atong siyudad nga tali wala pa man nga kapilan niya giswayan sa pagkontak
0: kining usa ka miyembro sa iyang panawagan nga naila sa pangalan nga si Eric nga sa magyapon nga taga Barangay Bugo, wala na kini nga magpa-contact, labi na kay kini dili ilang kini siya ang alas nga mudawat ug ang kaning uban gitpod nga mga member kuna member sa panawagan na maragaga paningil na po dami na katong nga nisunod sa iya gitpod nga mukuha sa ilang share po sa ilang gitawag nga panawagan kani man sa diha nga gisulayan niya aga pagtawag dili ina makontak tungod kay nabalakan na po kini nga si Mary kay unom ka bulan na gikan sa diha nga dili niya makontak so nunay mga interest nga mabot nga sa 5% kada bulan gasyon mila peso sapit na maga 200,000 ang wala nga nahatag ni ini nga si Eric gani man sa kapiran niya gibalik budigan kini sa ilang panimalay pod magdema free seed para wala na kini ngami patimaw labi na kay wala pod sa ilang pamilya ni ini kung nga asa na pod ipaingon kini is gud ang hitpod nga silingan sa mao nga palawagan hunter ikatalo pa man nga sa bisan unsa pa maagi niya kini ginakontak dili na kini makontak sa cellphone ingon man sa messenger o sa lain pod nga mga social media platforms labi na, na kay Maraga. Dili na po nini gabuhat kaya magpakontak tungod kinakakuha na po kinilid akong kwarta gikan sa maong paluwagan. Sa pagkakaroon, ang maong incident ay gi-refer sa lupong kapayapa sa Barangay Bugo aron kini matagan sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Maya Police Station 6 sa Puerto para sa Buntag na Pilipinas, kini sa Magdumahan 30 Kibirinosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Nagkasalamat Magdum Hunter Kia Abilianosa. Gikan sa iyang lokasyon. Ah, sige. Daghan may galag karon ang nag-relax. Daghan po ang nag-ool. Ah, sige, may buntag Juby Patriana niya. Juby! Good morning! Matod pa shoutout naman sa Pearlmont Hotel Kitchen Department. Jupats to Nisilio, Inday Francis, ang mga gahi sa kusina. Nakanap ito ko kada isa niya katong ika sa Isida 3 nga adlong natawahan ni Magnon Joel. Oh, si Isida 3! So, ito edad niya ito? 57? Tingala ko kayo ninang wait ba? Kusinero diya sa ko ano? Diya sa Pearlmont. Maana siya, sir. Ay, mag-enjoy na, sir. Birthday niya ron. O, ako to si Kwan, sir. Igrit niyo ka na kadlaon ka na mag-message sa imo sa buntag na Pilipinas. Ba ako to, sir? Uy, ikaw dito? Karaan na gigapong kayo mga kusinero diya sa Pearlmont ba? Karaan na gigapong kayo. Bagtik na gigapong kayo. Piyong-piyongan ra magluto. Piyong-piyongan ra. Ah, namatay kaya na itong birthday ni Magnon Joel kaysa niya ba? Invite ko. Itong iyang pagsaulog sa iyang 65 years old nga adaw na tawhan. Ah, panguhit siya. Sir, ako itong message sa imo sa ibisir. Sige, paminaw sa imo. Kanakadlaon. O, kamo dito. Sus, basta naman itong nagkalami kayo mamuluto. Nami kayo yung linutuan, no? Piyong-piyongan pagluto. Itsa-itsa na mga lamas. Pag itsa-itsa na dito skalha.
1: Magnon, buntag na Pilipinas.
2: Bitaw, may muntag sa itong mga kusinero di ah. Mabuhay itong mga kusinero. Labi na ka itong mga lami kay muluto. Labi na ka itong maingon nga. Pwede tilawan? Ayaw pag tilaw-tilaw. Kaon, retso, ayaw na tilaw eh. Kay tilawan ni mo na, basinin mo na yun nun. Bitaw, may muntag bitaw nyo di ah. Itong mga kusinero na ito, nga mga bagtik kay nga kusinero. Namo ko'y amigo yapon nga kusinero ng lami kay mo kay muluto. Ay sos, linutuan lagi nga sos. Ipang-itsara na magandang mga kilibang mga pansit, mga biyon, unsa pa na ay. Basta kay gadila ba na ng dako kayo nga kalha, ipang itsa-itsa lagi. Kuya, sa ni mga mangluto ayo? Hindi na ito makaya nilang abilidad nila magluto. Muhiwa sa lamas, paspas kay muhiwa. Kulba, sa tanaw no'y hait na magkay kutsilyo na paspas kay muhiwag lamas. Uy, kadelikado ba kayo? Ah, sige, may buntag sa tanan na ito mga kusinero di as mga hotel din sa Cagayan de Oro ha. May buntag sa tanan na ito mga kusinero nga naminaw karon. Mabuhay ang mga kusinero! Mabuhay ang mga ship! Mabuhay! Mabuhay!
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Mga nang wala ko ng kusinero kay matod pa sa itong amigo nga kada kuno tuig o kada 6 months kinanglan nga kung gahi ka nga ship na, na ay imong lutoon ni mo kada kuan. Ah, chip cook ba? Na ba imong lutoon ni mo nga imong pakita ni mo nga i-create ni mo nga luto kada tuig? Nga imog yung kaugali yung specialty ba? Hindi ka magsama. Kabisa ng tirada eh. Kung baasab ninyo eh. Magnum Bay! Madayon ba ang barangay iski eleksyon? Kaya nangandam na ko kay gusto ko mudagan? Nawa pa yun. Wa pa siguro. O wala ka na yun nga tubag ang kanag yun. Kaya wala pa may pronouncement. Ang presidente, ragay mo pronounce. Wala ta na tungan eh. Diba? Wala pa man. Kaya nang gawa sa mga social media, ay sa mugtoo nga o din na madayon. Kaya wala pa. Wa pa istorya bagay soon na wala pa. Minaw lamos Magnum. Kaya mo na lang ibalita lagi. Pag maingon ang presidente nga, mga kababayan, kana wala tulad ta ha, wala tulad ta, kaya wala pa may desisyon, wala pa may pronouncement ng gobyerno. So papangandam lang yapon mo diha, ayaw lang mong kumpiyansa, kaya na huwag madayon o kalit. Diba? Kaya na araw ay nagpile dito sa Korte Suprema ang kinanglan madayon kay Matod Pas Tagalog Pal, labag sa batas, na impas. Ready-ready lang mo, apang umusta lang yapon mo sa mga tao. Hansiking lang yapon ka dadlaw para dala jogging-jogging ba? Ano yapon tirada? Kaya wala pa siguro, wala pa desisyon ha. Wala pa yung ipagawas mag-isong nga desisyon nga dili madayon. Kaya sa mga social media, makita ninyo nga nag-ingong nga dili madayon yun. Wala pa na, dili pa na siya mao, kaya wala pa ang desisyon yun atong hulatan. Ha? Pagbaingon nga itong gobyerno nga, why election? Kana, pero nag-file naman sila mag-isoon nga dili lagi madayon. Ha, unta. So, tanaw na to, pero wala pa yung desisyon ha. So, mintras ka ron, pag handshake na mo, handshaking mo sa isang buntag, jaging-jaging mo sa inyong barangay. Handshaking ka na buntag, kumusta mo dire? O sa iyong problema, ano yun? Tirada ba? Pakita yun, permite kay lisod kayo mga palagkantas kalaban.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: O, di ba? So, wala pa. Kanang giingon nila mag-iigsoon. Mauni, mauni, kay di na madayon yun doko no, kay mauni nga balaod. Ay, sa magtuwa na, gawa pa na siguro. Di ba? O, ayaw kumpiyansa. Ayaw pag-ingon, ay, nakita na ko sa, kuan, sa vlog ni, kuan, IB vlog, kita na ko, nga, duwa, madayon yun no. Ayaw na tuwa na kay basta mga inana, dili mo na sila yun ang presidente. Hulat lang ta, ha? Hulat lang ta kay wala pa'y kinibang desisyon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wala pa'y siguro ha, wala pa'y siguro ang kuan, mga itawag mga egsoon, wala pa'y siguro ang buta, wala pa'y siguro ang balda. Oo, kay base mga egsoon, maugma na yun, na. Sao, nigasto na naman kwarta, napalit na naman ta, napalit na naman sakyanan, pandamay. Ayos na magtotoo. Di ako no sa Barangay Baiking Ono, may muntag na sa Barangay Baiking Ono. Di ako no sa good morning, sa shout out sa tanan mga silinga dire sa Zone 1 Baiking Ono. Mabuhay ang taga Baiking Ono. Mabuhay diyan taga Baiking Ono. Silinga naman ang ipunan og Baiking Ono.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagbalik tado ka mga balita maging Zone, mabatyo dire sa ato para kuban sa tukang programa karabutaga buntag na Pilipinas sa tanan ato mga narikaisikay karo sa tanan ato magalang na minaw. Hoy, walay klase ha. Kay basig mga yung mugbaon sa inyo mga mama karon, walay klase. O walay klase kay National Heroes Day karon. So, walay klase. Ah, gapula-pula ang kalendaryo. Ah, gainit kay kalendaryo. Masamas kainit sa heat index na to. Init kayo. Oras, nanay, tatay, balik na taon-taon. Start ba sa report ni Magma Trikia kay taxi driver maniklamo na scam ko no may gala sa nagrinta nga customer. Start by sub, ganda ko nyo bahay mga lang na maligya ko no kang registered food supplement ng bastos ko no o kapitan arestado. Na, food supplement yun o. Ha? Food supplement. Kaya pa may sila nga ka ni food supplement ni. Pero dalag, yapon ni pang ismering hoy ni.
1: Magnum, yayay. Buntag na Pilipinas.
2: Sold out, oy. Oras, alas 5, Jess na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, atimanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensado, isubmit lamang ang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa Antonio Luna Street, Cagayan de Orosere.
2: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulayay ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
8: Inom na og mighty C!
9: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba lang
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalwika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw. Protektado ka na. Siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Samis Oriental, Pimusley usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Oras nato, alas 5.13.
14: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
13: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Balik na magkakas na kumansa itong kaburang magkakabutang magkakabutang magkakabutang na Pilipinas.
15: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Magnum vs. Blanca, kipin yung kaban. Itong oras, alas 5.14 na. Ito oras ha, paspasa lagi sa oras lagi. Stand by my kalas, ato mga duga pa na ito, mga iksoon, mga iskutaran, karubutang ka. Naghahanasab lagi ka ron ng padangat sa mga greetings binsay. Oh, huma naman pista. Huma na, mingaw na. Huma na, mingaw ng balay na ito. Basta wala yung pista, mingaw na itong balay. Wala may manaka. Saan mo tayong pista? Kaya di man ito magpasaka. Grabe yung pista, eh. Daghan kayo BH. Ano, ipatsada basta pista. Daghan kayo BH. Yung uban, suman, eh. Litson sa Webis. Pagka-Birnes, litson na sab. Pagka-Sabado, paksiw, ah, basta. Mura lagi mga igsoonog, eh. Huya-huya, eh. Pag makaingkod ng bangko, hagok ko din litso. Ah, hagok litso. Pag makaingkod ng bangko, ano, eh. Daghan yung pag makaingkod ng bangko, pagkana sa liog, ah. Hagok nito.
15: Magnum, Buntag na Abing. Pilipinas.
2: Kinauna is Litson basta pista. Ah? Umanag yung pistas kagayan. Pizza sa Wibis, Litson. Pag 28, Litson na sa. Pag sa Sabado, Paksiw. Ah, pagabot sa Domingo, basta pag ingkod, adritso hagok. Hagok nito. Grabe siya bigin ng Litson yung ipikto, gino. Igo lang yung nakaingkod, ni hagok na. Gandamay. Dito sa tabang na report, pinagin ni Magnum Hunter Angie Alzado. Og Magnum Hunter Kia, medyo sa unaw sila. Tapos Magnum Kia kay taxi driver, binireklamo kay na-scam ko siya na sa nagrinta ko nung customer. Biato sa nawaton, mag-exon report, Magnum Hunter. Magnum Hunter 23, stand by Magnum Hunter Angie Alzado. Ato sa luparan, may galato gawin Magnum Hunter 23. Sa balita og service na si Magnum Hunter. Kia Abilianusa.
15: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Nagpataraan sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kining sa 44 anyos nga taxi driver man matutpang na scam kini sa iyahang customer. Ganiman, mibuti ang kini nga reklamante nga si Sir Adrian nga girintahan matutpang kini siya o ga iyaha pong kini nga gimaneo nga taxi. So, sa kanaila sa pangalan nga si Aliasa Kim o gagikaingon nga kini nga rintahan siya aron nga mag-travel padulong sa Maya Butuan na City kina matutpang ipang pick up nga mga gamit. Tingon man mga packages na mag-proceed. So diha nga naabot kini sa Maya Butuan area kani nga si Kim o kani nga reklamante nga si Adrian, wala matutpaya nagipangakuha ang mga gani nga gamit o gani man. Miingon pa kini nga si Kim nga bayaran niya ang tanan yun po nga nagasto niini nga si Adrian, nakip na ang kani nga krudo o kani nga yahapod nga sweldo sa pag-biyahe kani sa Cagayan Oro padrong sa Maya Butuan na area. So sa diha nga kani ang nagkasabot na kini sila do wala po yung mga napikapod nga package, miingon kini iya po nga pulian ang tanan po nga nagasto niini nga si Adrian gikan sa iyang hago padrong po sa kani nga krudo nga nagamit po sa iyang taxi. Apan sa diha nga nakaabot kini diri sa Maya Cagayan na di Oro, nagabulagay na po kini sa kani giingon man nga ba ipaagi lang po sa GCash ang bayad. Wala na matutpa na kontak kini nga si Alias Kim tala wala pa man nga grabe na nga pagpanawag niini nga si Adrian tungod kaya kani po diya nga taxi iya igor po kini siya nagarenta po ani magduma for sin giingon nga maabot nga to sa kapiga 6,000 pesos ang ilahapon nga nasabutan nga ibayad lagi niini nga hago pod nga pagbiyahe kan sa Cagayan de Oro padrong sa Butuan apan nawala ay nakuha bisan piso kining naisutan pod nga taxi driver nga si Adrian gikan kang sa iya nga customer nga si Kim tungod kay wala na pod kini nga makontak niini nga tungod ra wala pa man nga kapila pod niya kini nga gisulayan sa pagtawag mo so nga kadesisyon na lamang kini nga si Adrian nga ipa-record nga to kun ipablatoy nga to sa kapulisan sa Precision 3 Agora ang kani nga nagpaila pod nga tungod kaya wala na po kininga nga nagpakontak o wala usab kininga mibayad sa iyang obligasyon. Nininga itong maramang insidente gi-refer nga to sa kapulisan sa Police Station 3 Agora aron kinimatagan sa tukmang disposisyon. Balita gigan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 123 Kevin Osa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
15: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Daga sa Radio Rapatari po pinagin ni Magnum Hunter Kenya Avellano sa Magnum Magalan ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kaya na ako naman ikalay babaeng na maligya ko doog ang registered food supplement. Og ng bastos po doog kapitan, aristado. Kasi mga kapitan yung gibastos. Sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Magnum! Buntag na Pilipinas!
8: Pagkaiso na karoon sa mga Harlika Detention Cell ang usap babae nga giingong nga na maligya sa mga unregistered food supplements sa mga senior citizen din sa may barangay biking o ning atong syudad o gani man mihimo pa sa magbinastos nga tukang kapitan na jaog gumapag at utod may magdumapag sa mihimo nga regular nga panagtagbo sa mga senior citizen na sa maupong barangay. Mato ni Kapitan Zhao nga naay nagreklamo kaniya nga sa ka-senior na naglisod lagi daw kuno siya o ginawa tungod kay nakainom sa duha ka klase nga herbal nga iyang napalit ato silang regular monthly meeting nitong katapusang Sabado sa bulan sa Hulyo ning tuiga. Wenung dan iya kini nga giya report pod magduma proceed nga tupod sa nahisgutan nga kapitan kay lagi kinahanglan pod matagan og aksyon. Tungod ini gipatawag gilayo ni Kapitan Zhao gumapak ang presidente sa senior citizen para idili na ang pagbaligya sa mga herbal o kinahanglan nga makikita kang Kapitan Zhao para masuta kung kanibang maong mga herbal po nung ipabaligya din na sila hapon din po mga katigulangan aprobado ba yun sa kaning FDA, sa DOH, o guban pang ahensya o gana surprise na lang kini magdumaprosid. Kaya po na mga nagbaligya din na po sa maupong barangay nga wala man gani po na mihimo no, sa pagkakortesiya nga ito po sila po organisasyon sa mga senior citizen. Inoon daan nga yakinin ginuulan ug yang yung nga hipuso ng iyong mga baligya nga herbal ang kanipong babae yung giaristo magdumaprosid o makigusturya una nga ito po sa ito pong mga personahe sa barangay, particular na kang kapitan na Jao Gumapak, apan nang nitabo mo naman po siya, naso ko kining mong babae nga to po sa maunga kapitan. So, kining yahapong tingog, nahiwa po dahil po magduma po siya nga noticeable, nga to po dahil sa uban. So, di na po magduma po siya, nakitaan po din po ni kapitan, nga di maayo ang taras, ani pong nakisutang babae, nga kapamaligag mga herbal, so, nagikayak, nahiwa mo siya magduma po siya.
2: Dibastos niya sa kapitan?
8: Oo. Pero may mo nga, iskandalo na yun kay lagi kusog po niyang tingog, so makakot yun ang attention, nagtupod sa uban. Niya, nire-resist pag yun po ni Magdama Fersin, ang mga babae, nga muad tupod sa barangay hall, kaya dito na lang lagi po dahil sila, nga maghimo na sa pagtiwa sa pag-istorya. Hinungdan nga, ang atuwa po rin po nga konseyo sa barangay biking hall, na nawagog police po Magdama Fersin, o dito na nabit-bit ang nahisutan ng susitado, di na po nasunod sa ilha po nga buhatan. Kaya kanilagi, iya pong yagi reklamo ng sa itong pulis kaya nagpakita matod pa sa pagka-arugante di nga siya gibastos din po nga maunga babae apa nagi klaro po na yun ni Kapitan Zhao mo pa natapos din po magdumapasid kaya di nga na sa opisina ang maung babae pagyapon kini mi undang no kada sige gyapon ako nag pagbinas to ngad to kaniya o wala dayon kini nagpakita po pag naman pasino o gakani gining pagtahod po apil ngad to po da sa pulis nga naghold kaniya diyang iya po gyapon gi binastusan gyapon pag naman pasino pinagis yung kusog na tingog o gyapon yung pagtubag-tubag imbis nga mga ipasailog muhamyo kang kapitan nga di nalang siya dalon sa police station pa di naman priso o man daw kurunin ang ipasailo so nagbuhi pa kinig mga po oo nagbuhi pa daw kung mga pulong nga mga kaling makapasakit po no ngadto kang kapitan kung iya gidaw ko nang gitindugan nga dili daw sa iyo pang iyang gipamaligya pud magduma pa sid nga herbal hinungdan nga wala kini mga ipasaylo og ganang magahi ngadto sa kang kapitan nga lagi pagpadayon gyud siya sa pagpamaligya nini po mga herbal tani wala ko man nga ang kaning usa sa mga nahimo po niyang customer nga under pud na sa senior citizen pud nga mga kahumpungan dinas sa barangay biking o nagreklamo na sa negatibo matupang epekto sa iya hapong gipamaligya matod ni kapitan ito ni Kapitan Jao, kaandang siya nga mo pasailo, bisag lagi pakaulawan siya, o gani man na napagalito po pang pangisulto, nga gimo po ang maong babae. Pero wala lagi po niya nga siya pasailo po magdumapas siya. Diyan na dayon matunta niya na sairan, diyan ipangayuan niya o ga mga certificates, kung unsa ba yun ni kaligitimo yun, ang iya po mga food supply na niya ipamaligyan nga sa mga senior citizen niya nagreklamo din sa barangay biking, o nasuta magdumapas siya nga wala ma-register sa FDA ug ang order sa health sa senior citizen sa Dakbayan nag-ingon nga bawal magbaligya sa bisan unsang klaseng food supplement o herbal during sa mga meeting sa mga senior. So, dili din na pwede mag-depresino nga na yung mga tapok-tapok at mga senior citizen, meeting sa senior citizen, nga naay mo salmot nga mamaligya ang mga food supplement sa ilaha po din pong organisasyon. Kaya gidili na kuno na sa ato po din pong city kaning seniors of kaning OSCA na po, Office of the Senior Citizens sa Affairs Magdumang Presidio na Sairan, nga ang kanil po din pong herbal na ibaligya, walay FDA, CPR, so ipamaligya niya Magdumang Presidio nga dili po din otorisado. So, i-check mang nila sa verification FDA portal o dito na suta nga siya nga maunga babae, no? Dili dahil di maayo ang iyang pagipamaligya. Kaya nalagi negatibong resulta nga tupundusan sa itong mga senior citizen nga gusto naman ta magpabastog. Tungon din eh, kasong direct assault ang atubangon sa mga babae o gila po din po nga padesisyonan po mag-depresyon doon sa ikaso ang higikan dito po ng subatan sa FDA tungon din sa pagpamaligya nining giingon na unregistered food supplement na may kasagarang gireklamo nga na side effects o man na lagi nga makaidong po ng pipila ka mga membro sa senior citizen sa komunidad din sa barangay Viking Huning at ang sila. Tungon din po mag-depresyon doon na nawagan si Kapitan Chow gumapak sa tanang mga residentes by Kingon nga dili basta-basta mo palit sa mga herbal nga wala ibaligya sa pharmacy labi na kung usa lamang katao ang nag-introduce ka nimo kay naa pipila din na daw kuno sa lahat ng lugar nga dapat maligya ang mga kabaligyaan na nini po mga dili rehistrado sa FDA imbes nga maulian sila na hinuon po magduma pa sino na samutan sa lagi pong bati nga balatian mo kami sa nag-ipos ng balita gikan nga sa batayan ni Kapitan Jao gumapak sa barangay Bakit para may bike yun ni Atro Shirad, kinis Magnum 120, Anja Osado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Anja Osado, gikan magalas yung lokasyon karong butaga, si Kapitan Jao dito. So, wala gina, kung na yung mga tambal, usahin mo ko mga tambal, yung mga side effect, no? Yung mga kape nga, mga ginseng-ginseng, kung sa panadihan yung pangkwanon, na yung side effect usahin, nga di ka mo angay. Mas mayo, mangonsulta gid mo sa kinibang mga doktor. Mga doktor, ayaw pa kinumani. Diba? Kape nga. Ayaw pa kinumani nga kape. O kung lang na yung mga tambal, resitars, doktor, di ba sa palit sa pharmacy. No? Kung naman mga pharmacy mo palit. Kung na yung mga tambal ngayon yung ginamintin, pharmacy mo palit. No? Kaya bingon mo mga tambal, daka kayo mga tambal karon ng mga food supplement. Diba? Tapos daghana, naglipana, guna mga isoon. So, nay, muangay-angay mo guling tambal o sahay. Kung angay ka ni, na mo i-maintain. Pero ito mo palit sa mga gitawag gasuking butika. Para nga, di mo ma... Kuanan, dili mo maigala ma... Kinibang ma... Magka side effect o niya. Delikado na. Watay kong oras, maigala mo pa rin. Pasunahan, dili sa itong maraguban sa itong kaburama. Karabutaga, buntang na Pilipinas. Sa wasa itong kusbinsahay, dili sa itong programa. Mayong buntang magnumbers watching. God bless you all. May buntang Ma'am Joy. Good morning, Ma'am Joy. May muntag sabi, pretty sabihon. Atong amigo nga vlogger nga way followers. Sus, malas binin ka ni mag-vlog-vlog ta, no? O signing vlog. Actually, karon daghan na nagreklamo sa pag-vlog-vlog kay gamay na kuno kay hinatagan si Mita. No, sinintabo na kuno. Kaniyan to, magka 1 million views ka. Dako imong income. Pero karon 1 million views, tagaan na kaog $5, $6, na mauna ni karon.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Minus na nang panginabuhi karon sa kuan Facebook, sa Mita, na mag-vlog-vlog kay gamay na kay ihatag. Nagkaroon mag-isong kay tanan naman ita vlogger. Abis, sa kunsa ko, tanan naman ta vlogger karon, tanan na ta content creator. Pabis ang tambay, may ngayon, say, trabaho ni mo Brad. Ang trabaho, content creator. O na yung mga trabaho. Diba? O ana, tanan na ita trabaho, tanan na content creator. Nag-iungon nga yun mo pagkapilapil kaya wala tayo view sa ani karon. Wala may mo view sa itong mga vlog kay tanan naman tayo. Sige, iya naman tayo vlog. Damay. Ah, sige, may buntag niya sa tanan ah. Nagsige, bagot-bot niya social media kay gamay na kuno kay hinataga ni Mita. Ah, sige lang, kay mo man yung kalipay. Banat mo diya. Diba? O banat mo diya. Matod pa din ni isulod sa baha sa malita. Magnum Radio, good morning. Wala pa'y kape diha. Okay, human na, nagkape na taganina. Oy, Boss Rick Doms. Atong migo na to, Boss Rick Doms, oh. Bus Kanduy. May butag niya, boss. May papanikay si kay niya, boss. May butag sab sa iyang agalon. Kung si Boss Rick Doms ang boss, naapagin siya mas busing pagin niya. Alam, may butag niya si Rinaldo Ramirez. Yang busing ni Boss Rick Doms, minaw karon. Diyas ka uswagan, permintay ka paminaw sa Magnum. Sige paminaw, saan sa'yo mga balita sa palibot. Sige, may buntag niya, busing. Dili tong boss nga buslot, ha? Kaya ba nga boss? Buslot man, boss. Lahi na nga buslot. Katotong si tawag ni mo og boss, pero mas boss pa kanya.
15: Magnum, buntag ay, na ko. Pilipinas.
2: Malipay, bitaw tawa, basta tawagong tagbusing na. Kaya boss, may buntag boss, oy. Lamat ka niya, malipay tawag tawagong tagbusing. O, pero ilang pagtawas to boss, buslot na itong bulsa. Pandamay ka, o, tayo sapi. Pandamay gina na ito eh. Paiting mo tayo sapi. Ang body permintin ni Kapitan Joe Gumapak, si Hendry Mantikahon. O, yaman ang kameraman si Hendry Mantikahon. Kumusaya o si Joe Gumapak sa kanang, ano na, ting tigidigidong. Kumusaya o si Ana, ting tididididid, Ana. Ting kameraman si Hendry Mantikahon. Iya ginang, kuan. Uban na permintin. Morning, Magdawibbe! Holiday man karon, double pina naman. Ah, katawa ha mga trabante, matod pa niya. Ah, sige, katawa lang mo niya. Ah, katawa lang mo, di pila na may kalipay na itong mga pobre. Siyempre siya man ang president, gahikaos na ang nasod tungod niya. Ah, okay. May muntag, Magdawibbe, watching from Santana, Taguluan. Oy, Santana, Taguluan, may muntag niyo niya. Good morning, Magdawibbe, watching from Mohon, Taguluan. Oy, nay Santana, nay Mohon, nay Baluarte. Ay natumulan kay kanina ay grasya kana matu isa ka sa kuano sa Santa Ana mingawan Magda Pepe sir da okay nabasa to grina Magda Pepe may buntag Rinante Malahos may buntag diha watching me from San Zonten Kalanan Galituan Magda Pepe Magda Pepe God bless you ay salamat kayo enjoy your rest of the week this God bless may buntag diha salamat kayo. Good morning, Magnum Merced. Aileen Lin, salamat kayo diya. Kirby Karstad, may buntag diya sa Europe. Matod masab din ni Ako Bahala, gagmay kita ni Mita Lode. Oy, share gyapon ta, Jersey, good EM. Oy, may buntag diya, Sergeant Hawk. Kani Sergeant Hawk, dindot kayo niya ang vlog. Kaya sige siya mga tag sapatos o sinina. Sus, pagayaan kay Gracia kayo ang makakuha. Ay, makaswerte. Kasi pa na yun, nagyapon, Sergeant Hawk. Di isa ang kaning iyan ni Sergeant Hawk. Kwan naman niya, lingaw-lingaw, dala tabang ba? Ano yun, nindot nga vlog. Mutabang, muhatag sapatos, muhatag jersey. Diba? Ano yun, nindot nga vlog. Ah, may muntag na, Sergeant Hawk, atong migo. Kumbati ka po, sige po panghatag jersey, Sergeant Hawk, oh. Ah, sige, lipay kayo makadawa itong jersey, kay nindot kayo. Ah, jersey, pang basketball. Pwede sa Japon pang balay. Sapatos, nindot kayo panghatag sapatos, Sergeant Hawk, eh.
15: Magnum, buntag na,
2: sige, may muntag na nandiya. Ah, sa itong mga namina, itong mga suki. Dili ko pakatulog, Magdawibbe. Hangtod ka ron. Amaw na ka ron lagi. Ayaw palabi. Ayaw magpalabi para makatulog mo. Magdawibbe, may buntag. Why klase makarelax ang mga parents ka ron? Relax yun ang parents. Okay, di sila makatod sa ilang estudyante sa eskwelahan. Diba? O, patsada kayo.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Wa naman taigong oras. Wa na kita igong oras ha. Sa tanan nato mga nanikay-sikay karon na lang maayong buntag o pasensya kayo. Wa na kita igong oras mga higala. No, so pasensya kayo sa wala to na basa, wa tay igong unas mga igsoon. Api kita nini magalang sayo sa kabuntagon. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa tanan. Magnum Persil Blanca nyo kawan sa gawas nung kadilimang katawan na mingamhanan. Managlaman baruga nung sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
16: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
18: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Ang DTX Pabanet doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanet bulimpi usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang ibuwis mong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX pabanid na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosly usahab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
20: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
27: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
28: Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alas 5:35.
2: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Oras may gala, alas 5:36, ang Magnum Morning News sa Tudganato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
3: Magnum Morning News, nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News, og karon aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nangaluan sa mga balita sa ato Magnum Morning News. Suras mga balita ta sa Magnum Lokal, sekretaryos ka pamilya nga apektado sa sunog sa Makanan Carmen og 16 ka pamilya sa Boluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kasamtangan na roon na sa Evacuation Center. Magnum National Das Marina City Mayor Jennifer Australia Barzaga gideklara karon ni si Bagong 4th District Representative sa Cavite, hulib sa anak niyang si Congressman E.

0: ug Magnum Kia Abellanosa.
1: Og karon sa Magnum Radio History Today.
2: Magnum Radio
3: History Today.
1: Agosto 31, 1907, ikadlawa na tao sa iba sa balay sa namun magsaysay, mao ang ikapitong presidente sa Pilipinas, ngayon kampiyon sa masa, anak sa usa ka panday nga amahan o magtutudlong inahan. Ngayong si magsaysay, naging alayon sa mga Pilipino, bisan sa mga hilit nga lugar, isa iya mismong, o iya usap giablihan, ang palasyo sa Malacanang alang kini sa katawhan o gideklara ang palasyo alang sa tanan. Isa nga wala matapos ni magsaysay ang iyang termino isi presidente dihang ang iyang abyon na agsa sa Cebu niya itong Marso 17, 1957. Kuban usap sa namulong at ubangan usa-usa ka institusyon sa education sa Cebu. Samtang karugad lawag isaulog usap ang araw ng mga bayani atong panunduman o gihatagad o pasidungong ang kaisog sakripisyo o gugma sa nasod sa mga Pilipino nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa kagawasan o kaugmaon sa itong nasod. Gikan nila ni Dr. Rizal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Antonio Luna, Melchor Aquino o Macario Sakay hangtod sa tanang bayaning Pilipino.
2: Magnum Radio
3: History Today.
1: O karon sa mga balita at sa Magnum Lokal. Mabot nga itong sekretaryos kapamilya ang apektado sa sunog Zone 9 Creekside, Makanan Carmen Jurat. Mato ni Chona Agravante Ulay, Child Development Teacher Consediti, nga parang gimonitor nilang sitwasyon sa maong mga apektadong pamilya. Nga kasamtangan na nakaroon sa vacation center sa Carmen National High School, samtang ibutyag ni Ulay nga pwede makabalik sa pagtukod sa ilang mismong mga panimalay ang mga biktimang nasunugan.
4: Ang total family nga affected is 52. Total individual as of alas 4 is 179 na. Okay naman sila, naka-iyahay ng mga tent. Then, nana sila na silud sa ilang matent karong adlaw, karong gabi una. Umana sila panihapo, naka-receive na sila mga food packs gikan sa CSWD. O ang naay mga insidente, mga kuan lang siya, mild ra sila kanang sama sa allergy. Kanang naay ubo, then naapoy kanang nitaas ang pressure. As per advice, naa sila 3 days. 3 days regular ang giingon, which is kanang 3 days is free na sila o sa pamahaw panayudto panihapon. Wala pa'y abiso kung kanhangtod kanusa sila magstay. Kanimang kong mga evacuees is naagid sila ilaha nga kanang area nga kanang nasunog ilaha yun na siya. So anytime kung naa sila mga kanti siguro or naa sila extra money or pwede ra pud sila magbalik barong-barong sa ilang mga kuan site.
1: Pamahayag gadto ni Chona Agravante Ulay, CDT sa Barangay Carmen ning Sudan.

0: kitang sa doom masuntuhi niya dayo na amo sila gisplayan sila pagkaon panyapon panyuto upama wala sila problema gani gidal na para tugbugas sa ganina araw sa nga Monday Lunes matnala po pagkaon nga ilang makaon niya nga itong mga vegetable yun mo ani tigatiman sa okay naman sila niya dayon gi akong ipang interview ang nga itong dan wala ka sila nadala ang mga butang dinagko kundi ila lamang tapos sa ilang lawas ang ilang nadala. So, salamat nga wala kinabuhi nga nakalas. Ang pamilya, 16 to ka pamilya, dalay mga anak. Eh, abot na sila og 56 ka individual. So, balang ko sila, kaya aron maatubang nila ang manager o ka-manager na dayon mo yung mo hatag kanila mga informasyon kung unsa mga dapat nila buhaton o pangayuhan sila mga requirement para nga isubmit nila sa PBD karong matagal sila luna. Adi na sila dito babalik. Kay mo man ay balakad sa PBD.
1: Pagadaan siri, nagkakuwag dagang award sa Dance Sports Competition sa balita og serbisyo na si Manggab Hunter Mincho Kabaktulan.
2: Gibutyag nga ubay-ubay sa mga taga-Pagadian City ang mga giingon nga nakahakot award sa mga mananaog sa gipahiga.

0: during the command conference ani adtong adlaw sa paglingkod gayod sa atong regional director, that was August 27, kauban pod sa maong command conference atong mga chief of police station commanders, no, attending via Zoom. So far, no, gi-emphasize sa atong regional director nga iyang ginahatag ang pagsalig ug kumpiyansa, no, sa kasamtangan nga naglingkod nga mga chief of police nato, but expected that they have to do their work, they have to do their share also, no, isip mga commander ang kaning pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga AOR. So far wala pa kini nahisgutan kung aduna bay mga paglahugay, but at ang atong regional director, balikon ko, iyang gihatag ang pagsalig, no, ug kumpiyansa sa kasamtangan nga naglingkod isip mga commander sa ilang tagsa-tagsa ka mga AOR.
1: RDMU 10 naghatag pay mangnoon sa kapulisan sa parayong pagtaas sa health index kon health index sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Angie Alzado.
2: Ang panibaba si Nogi Claro Corona sa bata na sa RMDU region dahil niya doon naging panginahanglan. Sa ito rin pumakaisunan po ng mga na-upload sa kanilang buwan sa init, dapat gito niya mo himo po ng mga pamaagi. Aron nga din ito dintang sila mga luya magdumapersin. Og lakit na nini ang atuagi po mga kapulisan. Kaya ito mga kapulisan, buwan init, buwan po gihapon po na sa kanilang arma. Po na po possibility po mga dumapersin doon mahumod sa ulan. Pero karang mga sa bunsun ang kainit sa itong panahon, po nung dad, nga si Police Lieutenant Colonel Jumel Dati Dixon sa itong nga pagpakiginabi nga to kaniya, nag-imagin po sa paghataw mga pahimang, no, kung unta may maayong buhaton sa itong nga po nga mga personahe po na magnamapasin sa kapulisan din sa Northern Mindanao. Ayon nga dili po dahil sila daling maluya o nga maapektuhan ng ilahap nga panlawas ang tanga na po sila sa ilahang nga pagservisyo. Ano pa mahayag ni Police Lieutenant Colonel Jumel Dixon, ang ato ang OIC Chief din sa RMDU Region 10.
3: Mga provincial directors para mas maging masiguro natin na ma-implement talaga yung mga health protocols, lalo na ngayon na tag-init.
4: Yes po ma'am, sa lahat po ng kapulisan ng Pro-10, in-encourage po kayo lahat na uminom ng maraming tubig. Alam naman natin ngayon na sobrang init ang panahon. Yun lang ang panlaban natin sa heatstroke, uminom ng maraming tubig. Iwasan yung mga kape. Tapos, iwasan din natin ng lumalabas kung hindi kailangan. Kasi yung radiation po, is kailangan naiwasan natin yung nasa arawan. Kasi yan po ang isa sa nagkukos ng heat stroke. Uminom din tayo ng mga vitamins. Inumin din natin yung mga maintenance na binibigay ng mga doktor natin, para maging healthy tayo lagi. At saka kung may mga problema po kayo sa mga kalusugan, pwede po kayong tumawag dito sa RMDU hotline para masagot po namin kung anuman ang inyong problema po.
3: Okay. Thank you, sir. May
2: sa magdumapansin na ata mahaya nga ni Police Lieutenant Colonel Jumel Dixon sa ito po nga pagpakiginabi nga ito kaniya. Tungkol lagi ka, importante po na ito mga kapulisan nga sila po na sila nga bahin na magpabili nga hinsog. Tungkol kaya di man gid mahimo pong epektibo ang ilang pong pagpatungan sa balaod, no, ang ilang hapon din pong nga tahas dili po sa publiko alam sa pagprotekta sa itong nga katawan, sa komunidad o gulabi na sa property. Kung pananitan sila po magdumapansin ng magluya na tungkol kay buwan kayo sa init, naghangos na, nagbato ng mga balatian, no, tining sa bunsan po na itong na-experience nga taas nga heat index din sa tuwa sa Cagayan de Oro sa kinatibukan po doon din sa tuwa sa Northern Mindanao. Balita gikan sa PNP RMDU Region 10 kini sa Magdum 120 and GR Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.

0: So una, para sa mga scholars, dako gigay atong pasalamat, no? Una, sa labang makagagahom kay gihatag sa ato ang higayon na mahimong usa sa mga grantees. Sa kadaghan ng mga college students, diri sa ato ang lalawigan kamo pagyud ang napilian. So isa na sa ato ang angay pasalamatan, dili na to usikan. Naaman ni gipangayo sa inyuhan na like atong community service, maintain sa grade requirement, but that is nothing. Kay part magyud po na sa inyong obligasyon isip studente and isip grantee ani na programa. So ato alang yung tumanon unsay dapat natong tumana itong obligasyon, padayon ito sa pag-comply sa mga requirements. Kay ano bun pong kaayon na mawala ni sa inyuhan na slot, no? Kay kanisya, it's not everyone is given this chance. So, na-ato ni siya ang pinan.
1: Alas 5:50, mga napakyas sa pagpasar sa neuro exam, alang sa mga gusto mabato no gamas, pwede pagyapo makabalik sa pagkuha sa maong pasulit. Sa balita o servisyo na si Magdo Hunter, Angie Alzado.
2: Yes, manumapansin na sa tumakaisunan nga na ay plano nga magkuputog armas o magbatunog armas o sa mga sa gi, kinahanglan po nilang requisitos ang pagpasara sa neuro psychiatric exam. Din kini po nahisutan nga exam, magdumapansin, importante yun kayo po ni kaya para ma-check po no kung haong magiging po ka nga magkuput po nining armas mo lagi kayang armas mo numapansin dili pisan kinsa ang pwede nga maghawin din eh. Tungod kaya pwede nga no, makakalasag kinabuhi ang pag-gunit ini nga posible po mo magamit panahon nga ikaw po mo dumapasyon ng hilabihan po nga kasuko. So mahinundan nga ang kanipong requirements kayo po sa ato ang license to own and possess of firearms apil lagi po ang neuropsychiatric exam di na kinipod magdumapasyon pwede nga buhatan po na to. Pwede po na itong abatan, pinaagi sa pagkikoordinar po na sa ato po mga kaninga personahe, gikan na sa ato ang kapulisan, din sa ito sa Northern Mindanao. So, di paniguro po nila magdumapansin nung sa PNP Health Service or mga accredited testing center ng yun po, himuha ng mga prerequisite nga documents nga pagpasa, uglakip na niini po magdumapansin nung ang pagpaubas yun po sa kaninga nahisitan nga exam nga maugid ni. Di gini pwede nga di ka mo pasaraan yung magdumapansin. Kung gusto ni mo nga maka hukutog armas, apel yun po ni sa required po nga dapat tapasaron sa tuwa po na po nga mga kaisunan po no, nga naalugar sa kaning law enforcement agency. Labi na kung mag-renew yun magdumapansin apel sa requisito. So, kung ka mo naapod din sa mga profesyon sa paghukutog mga armas, dapat apel yun po din magdumapansin sa inyo po nga pangandaman. Pero kung pakyas lagi, itagaan man po nga higayon, ang atuwa man din po nga mga gun enthusiasts na maka kaning nga himo Japan sa pagbalik sa pagkuha sa pasulit. Pero adunay interval magdumapansin, dili po nga nagkuha kakaroon na makahimo Japan ka sa pantig sa exam pagkaugma po hon. At sa paminawan sa Asia, Azure de la Cruz sa Kindo, ikan po sa tuang health services sa PNP.
3: Hindi makapasar no ang usa ka tao sa neuropsychiatric examination na nabay limit hangtod kuno sa siya maka-take, mag-retake sa exam?
4: So, yun po, kapag ka hindi po sila nakapasa, for example, nakumuha sila ng neuro exam and then failed po ang result, allow po silang mag-retake after 6 months from the date of examination.
3: Ilang beses po, ilang kahigayon no, na pwede sila maka-retake? Nabay, kuha nga, di na lang kutubla kakatuwa?
4: Wala po, as long as na nakapasok sila or after 6 months nung last na neuro exam po nila.
3: Pero ang exam mag-change din na kung unsay lang di-take karon, lahi na po na. Dili na same nga kung unsay lang nabasahan sa first na take nila.
4: Magkaiba po yun.
2: So, ang tipik sa pamahayag sa itong pagpagigirabag yung police major Azel de la Cruz Aquino. Ganiman, nag-ibay nung doon po nini po magdumapansin no, ang pipila ka mga eligibility requirements alam sa mga civilian. Yan dapat no, Filipino, yun ka nga citizen before ka mag-kaning intention magdumapansin no, mag-upot sa arma. So, to qualify, ani pong LTF magdumapansin no, lakit na sa mga small nga arm, ang mga aplikante, dapat yun ma-meet niya ang criteria. So, dapat ang citizenship mo, Pinoy yun ka, naka at least 21 years old, dahil na doon na gitpong kay kaning nga, imuha po din pong source of income, so nakitrabaho, doon na baka kay negosyo. Dahil wala kayo dapat criminal record or pending criminal case na nag-involve po dahil sa imuha po mong dumapasin doon sa pagkabilanggo baka over than 2 years. Dahil na nakakomplete po ka sa training. So, naka-certified firearms safety and training of course. So, pananglitan na yun po na akaana. So, dili po sa health and fitness. Malugi na dapat pasaro ni mo. Was a drug test. Dapat pasaron yun mo ang neuropsychiatric test o ganagaling nga mental or physical health evaluation yun para sa karipong ato at pumakaisunan nga plano nga magahimo sa pagbatunog armas. Aron nga magamit po ba nila sa ilaha po din po nga kaninga sa sports events. Kaya naman tayo mga competitions po gamit po ng armas mong mga first aid o baka anong kumpulitan naka sa law enforcement agency o baka pamprotekta po sa mga kaugalingon sa mga disqualified yung mga individual nga naka kaning sa lugar pa, kaya sugar po nga makahimo po ng mga lumapasin sa pagpasar nini, kasi yung mga naagid po yung mga diagnosis baka sa mental illness, na kaning history sa domestic violence, or kaning mga dishonorable discharge po na sa trabaho ng mga atopong law enforcement personal po ng lumapasin. Huwag ang katupunin po daw sila, no, katong mga maghimo po daw sa pag kaning butang o mga false statements sa ilang license application, di po na sila makapasar. So, mo po doon no, ang ipahinomdom lang po sa tuwa po rin po nga kaplisan sa PNP Region 10 sa mga interesado nga maghupot o mag-renew o kaning armas alang po na sila nga kaugalingon po na nga panginahanglan. Mukha ito na ipasibalita agikan sa itong lokasyon ng Bisma 220 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdumansi, alas 5.55 parentas duga mga balita.
5: Viva, viva, senyor!

0: Actually, kanyang isa sa pamahan is a one-month celebration for the Higalaay Festival. But through the initiative of our city mayor, Mayor Orlando Clark, uing iatagan niya og panahon nga mas muintang pa at farmers, official folks, o mga landscapers diya sa Gaston Park na display mo ka na. Tapagkakaroon na po niya tuwiga, iatagan niya gahin nga yun ang atong mga displays, mga exhibitors na naadya until September 15. Yes, nadungagan yun siya, dili lang farmers, ado na kita yung mga katanin, mga value-added na mga exhibitors, dinagin sa Gaston Park.
1: Viva! Viva! Senyor!

0: oras, alas 5:57.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, aron magabaton og ligong immune system, tumar og Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPase Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usaka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consel John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh katuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Alas 6:02.
5: Oras hatod ka na to sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Magnum Morning News.
4: Alas 6:02 na dinis atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
6: Magnum Weather Alert.
4: Joe Rivaldo, maayong buntag.
7: Magpasin mo yung buntag. Ito mga sotinitig kami na sa Magnum Rambo. Ito sinabantay nga si Bagyong Pilando kung natin sa 1,120 kilometers. Sila nga dito sa extreme northern Luzon. Ang hangin ni 55 kilometers matag oras. Huwag pag-oros, 70 kilometers matag oras. Sa pagkakaroon, hindi naman tatikada ni Bagyong Pilando. Pasin natin lamang sa mga isolated na mga pag-ulan tungkol sa localized thunderstorm. Ngayon ay kasarangan ng hangin magagikan sa pagkataan nga sa bagatang pagkat pangdresyon. Kadagatan, kasarangan ang pagbalik. Temperatura, 25 centigrado ang kabungnamo ng kanitong 23 centigrado. Philippine Standard Time, alasize stress. Dito sa mga pag-asa mulugan ng Salvador City. Joe Pribaldo, mayong bunta.
4: Salamat Joe Pribaldo, pag-asa weather forecaster.
6: Magnum Weather Alert.
4: Dini sa Tamaygala sa atong market news. Magnum at 20 na Skogon Public Market. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Ngayon ba si no live sa karon na sa may Carmen Public Market nang sa Magnum pa si no ini mapa nang hula di ina sa pagibo ni sir para sa palalito na din he. Alam ko sa mga kaitunan po nang gusto nga sayo magmerkado. Dini sa mga mapa si no sa mga stores nagbaligya kini sila po mara. Wa kay tay para kita no anong display o gata sisi sa pesos nga ugas pero na pa man gyud hinuan ko mga mapa si kilang lang gyud no nga ibuto sa mga kaitunan nga gusto magtagino. Ang pinakabarato mo kung broken rice katag 48 pesos ang matag kilo, ang Valencia rice tag 50 pesos matag kilo, ang wag-wag rice tubuon tag 50 pesos ang matag kilo, tag 52 pesos ang matag kilo nining supremo rice. Dayon ang kaning sunod po, kaning Valencia rice po mga ma-proceed na kaning napoy tag 55 na presyo po sila din eh, o tag 57 ang Princess Bea, Yang Chow Jasmine 57 pesos matag kilo, Alak Jasmine 57 pesos ang matag kilo. Dayon ang Red V10 Tanner tag 65 pesos matag kilo, ang maling na sago rice tag 66 pesos ang matag kilo, ang Young Master Molavi Rice 65 pesos ang matag kilo, ang Young Master Ingit Magdumapasi 65 pesos po ang matag kilo. So medyo nagmahal-mahal nagin po ng ating mga bugas po ng parti, samtang ang Apulika tag 58 pesos po ang matag kilo, ang Mais numero 10 at numero 12 tag 50 pesos ang matag kilo. Dayon kumuhin po ta diri po sa kaning Alicorn ay nasa tag 40 pesos ang matag kilo. Sa karne po na ito mga dupakarsuit na nasa 330 pesos po ang matag kilo sa lean meat na niya siya. Dahil sa mga po na yun na nasa tag 160 to 160 pesos po ang matag kilo. Kanigiling kilid yun po na din sa police station for government para maligya po na karong mga oras. Dahil din sa gas, sa tuwa po mga isda, mato po na matigda po na nasa taga 100 to 120 pesos po ang matag kilo sa kanilang tambal. Dayon na po 160 pesos po ang baligya mo na mapasin sa gagmay po dayon ng mga dalunggo. Ang display din sa bangos pagod sa itong mga matigdan mo mapasin ng matigko nasa taga 200 pesos po ang matag kilo. Ang pasaya na sa anaasa sa 300 to 340 pesos ang matag kilo. Ang tilapia ay nasa tag 160 pesos po ang matag kilo. Ang karaw nasa tag 240 food ang matagkilo dayon kumuyon punta karon di sa mga lamas food magduma proceed o gato pa rin po mga otanon nga naa din po sa gawa sa merkado labi na sa mga April Street yan naman ta karon po na din hinipwesto aton matikdan nga naata sa alas size na ang katlas sa Buntagon pero unang pagyapon po ng mga proceed ngayon naka-display karon na din hi wala pa nakakuman sa pagbang April Street sa mga baligya ng mga otanon so naay mga nakaputus-putus karon din magduma proceed no din hi ma'am pilang po ito sa ani ganun, ma'am? Tag-bainte. Kumainte, paning ahos ang sibuyas mo na po siya, no? Naiusa ka ahos, na din po itulog ka sibuyas, bainte ang puto. So, patutubok ka mga sibuyas, tag-bainte ihapon. So, kani po rin, para sa rin, ma'am, kaning layan. Tag-git. Na natapok-tapok na po din siya mag-deposit na tag-git ang tapok. Hindi po mga layan. Magamay naman lang silang nag-display ka ron. Patutubok mga kaisunan po nga nag-himo sa pag-baligyag mga otanon. Uga mga lamas din sa may April Street ng atong syudad tungod lagi kay naman sila nga magdugay ang atong operate po ng mga vendors din hi kay masitahan po sila magdumapasin sa Sabda uga sa Rasco gikan sa Bataan sa RTA so kung mapili ka na po mga mapilian po na din hi ng mga namaligya uga mga otanon uga lakip na mga lagot nun kaya na may mga kamuti karoon na din hi nga itong makita dahil nga sagad po ang mga naan lang din nabilin sa itong mga ipang slice ng raidaan kaya lang gusto nga mapatiwas po ni sa lahat po din po nga pagbaligya at magdumapasin dahil hindi po mga daot kaya naman yung mga na din hi bagyo beans na yung mga string beans nga gipang slice na po daan kasi tagpilag yun yung inani ganit sir may buntag po 20 ang puto sa bagyo beans kani po din sir ganit patatas patatas na like carrot kanin pa pang ginagmay kanin 40 pang bihon mga inana bihon pancit sa tag 20 pasos ang putos mo tanong talaga na may kayo sa sabi sa pwede ang sabi ko sir sa Magdum Radio ikaw si
9: Ricky Magallano.
8: Okay. May bunda siya mo, Sir Ricky. Sir Ricky, kumusta ang halin noong sukada kagabihan sa Saron?
9: Okay, gyapon. Lagi po yung mga halin gyapon. Makabuhi gyapon ta sa itong mga pamilya. Uban po sa itong mga itsyon dari sa Zaduk Bindors. Managya po yung halin gyapon. Hilingon tanto minga. Nag-igo-igo na gyapon.
8: Okay, pero sukad siya wala mo naka-experience ang paras dito sa Kugol na ipangpag yun ang karate dito ba? Intensive kayo?
9: Wala man sa gyapon. Ang ato gyapon, Riz Carmen, talunay lang iapunta nga napabilin sa unsay balaod. Sundon, tuman lang ta sa balaod. Karo wala po'y epekto sa muwapon ng mga silok vendors.
8: So, kano sa gid mo oras mag-start sa display?
9: Para kakaroon ma'am, nga medyo holiday. Gitagaan ka po may space na oras ka po. Pero karoon to taon mo, muhipos na po may gikan sa gawag. Muhipos po may gikan dito po sa sulod.
8: Sa kung gano'n sa mong oras, sa gabi mo mag-start or alas 5 na
9: hapon? 5 to 5.
8: 5 p.m. then 5 a.m. then sa buwan. Karun lang kay holiday.
9: Gamay karun. Ipos na po may karun.
8: Salamat kasi may buntag kayo.
9: May buntag sa at.
8: Matumadipasip nga dahil din ipos na mga kaisurano ko. If ever doon na mo yung mga kaning kabalaka sa parasyo, magdumapasip na ubang timbang wala nagda kaning kadimao. So, pwede po din po mag-deposit na i-check niyo mo nga, uy, mo ako nabayaran din eh, kaya ako lang ini, pero gaan. Na po din ang timbangan ng bayan na tubangan na po mag-deposit din po sa may entrance, ba yung sa unit tap, at bang na po din po din po na sa may ororama para sa mga kaisunan nga na din nyo nag pamalit o mga baligyang o tanon o mga lagos na lakit na lamas sa may April Street, may Barangay Carmen ng atong syudad. Lagi kan din sa may Carmen Public Market. Kini, si Magdum 120. And si Alsado sa Balita Observisyo.
4: Salamat magdumaan si Alessandro Alasais, Jesna.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy
19: breathable panty liner for every wear confidence.
6: Magnum Morning News.
4: Alas 6:13, maraming tamagala sa mga balita. Dito karon sa ato Magnum National. Klaro karon na kung gideklara si Das Marina City Mayor Jennifer Austria Berzaga isip bagong 4th District Representative sa Cavite, hulip sa iyang anak nga si expelled Congressman Kiko Berzaga. Nagkuha ni Berzaga ang 201,893 kaboto. Huwa nag-special election ni Antong Sabado, Agosto 29. Gisunan usab nga dunay taas kaboto si kani Das Marina's Vice Mayor Rex Mangubat nga nagkakuha kinig 30,361 nga boto. Tungod din eh, mas napalapdan pa sa mga barsaga ang ilang dynastiya sa ikaupat nga distrito sa Cavite. Sukad niya itong 2010, nunot din eh, gibutyag ni barsaga nga i-dayo nila ang wala matapos sa iya mismong anak.
20: Siyempre, tapos yung pagdating din sa health regarding doon sa animal welfare, tapos yung pati yung kay competing sa environment, sa rin yan sa gusto natin, at saka siyempre yung mga, gusto ko rin yung mga tamang, yung mga fake news. Siyempre, yung mga benefits pa ng mga, kasi as a nurse by profession, yung mga benefits pa ng ating mga health workers.
4: Pamahayag kadto ni Das Marina City Mayor Jennifer Austria Berzaga ug bag-ong 4th District Representative sa Cavite. Manuduman nga gilangkat si Kiko Berzaga isip kong gisisa tungod sa disorderly og disruptive conduct.
21: Kailangan natin ng isang tunay na blueprint, ito nga master plan na talagang maipasa na po natin na sino man ang umupong pangulo, dapat tuloy-tuloy po ito.
22: Mm-hmm.
21: Kaya pagdating naman dito, sabi ko, aside from makahabol po, gumanda yung ating infrastructure, we will also prevent occurrence of corruption tulad ng nangyaring flood control scandal.
22: Mm-hmm.
21: Na basta na lang magpo-project, kahit wala sa master plan, ipo-project kahit hindi kailangan, para sa alam na this. Alam na natin pagkakakitaan lang. Kaya maiiwasan mo natin yan kung maipasa natin ang Master Plan for National Development. Ngayon po, meron naman po yan. Sa tingin ko, unang-una identified na yung mga flood-prone areas.
22: Mm-hmm.
21: Identified na yung major river basins. Kung sakali man magkaka-flood control projects, dapat within priority yung top 10 flood-prone areas sa bansa. Hindi na tulad na itong nangyari kay Rasaldico. Kahit wala sa top 10, basta flood control ang flood control, alam na natin, pinagkakitaan lang nila. Hindi na po mangyayari yan.
4: Samtang siguro sa balagan niya nga wala leadership o discretionary fund sa proposed national budget para sa 2027, ang leadership fund o sa kinisamatang sa discretionary fund, kundi magbabalaod o opisyal ang mupili kung saan proyekto ang gahinan sa pondo. Mata de Executive Secretary Ralph Recto, may kung masaligon siya nga limpyo o hanay ang iandam nilang budget sunod tuig.
0: Lahat ng mga nakalista dyan ay may program of work. Halimbawa, pagdating sa DPWA, lahat dyan may dokumento, lahat dyan may programa.
4: Pamahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.

0: bago pa yung tag-ulan, no, i-check na natin yung ating mga bubong sa mga posibleng daluya ng tulo ng ulan. Kasi didiretso yan doon sa mga wiring system natin. O di kaya kahit yung sa mga wall, nagsisip yung tubig dyan, papunta doon sa mga wall outlet natin. At lalo na siyempre pagbaha, pag tumaas na yung tubig at halimbawa inaabot na yung convenience outlet natin, ay immediately po ay turn off na yung main switch, kasi siguradong ano na yun, opo, napasok na, kasi hindi rin kasi madalas automatic ay tini-turn off rin or ino-off din ng ating electrical utilities yung mga area na binabaha. Hinahayaan pa rin ng ating mga electrical utilities na discretion ng bawat kabahayan kung gagamit sila ng kuryente o hindi, kasi kailangan din talaga. So kung nakikita nyo ay tumataas na yung tubig, no, ay dapat po i-turn off na yung main switch para hindi na siya maging dahilan ng hindi lang po sunog, pwede rin po ng electric shock or mas malala yung electrocution na pwedeng ikakamatay.
1: Alas 6:18, nagparayon sa rescue operation ang mga volunteers sa Philippine Red Cross tugod sa epekto sa bagyo o habagat nga nagresulta sa pagbaha. Maato ni PRC Chairman Richard Gurdon nga gipakatag dilang ilang isubong mga gamit sa pag-rescue sa mga napiktuhan sa dautan nga panahon. Lakip nini ang rubber boat o 6x6 nga truck. Nakita usab kon nangita usab og pondo ang PRC alang sa mga taong kun adunay maong katuyuan.
2: Never really our hands full. Talaga magmula po nung August, if I'm not mistaken, all these 27 days na walang tigil ang mga tao ng Red Cross na nakatutok at nagre-rescue, nasa mga rubber boat, nasa mga trucks, 6x6 trucks. We have 3 6x6 trucks in operation in Luzon. Dahil yung iba nasa Mindanao, sa Visayas, no? So tatlo lang yung 6x6 natin dito. Malamang magdadagdag tayo ngayon. Dahil palagi ang lalabanan natin, kulang yung, kahit na 6 kulang, siguro we will need mga 15 6x6 trucks. Magre-raise pa kami ng pondo dyan.
1: Pamahayag ito ni PRC Chairman Richard Gurdon.
3: Magbundaan, Comelec Task Force, batok vote buying para sumabot ng warm parliamentary election. Bulan. Mata ni Comelec Commissioner Ernesto Maceda Jr. ang mas epektibo ang investigasyon o pagpasaka sa kaso sa mga malapason sa gabayan sa PDI kung direktor sa mga nakatutok niya. Nasiraan niya itong interpret sa nadawat ng Comelec kung umduha ka reklamo. Sa vote pa ay ginagrapasuling na dawat ng reklamo kalabot sa PDI sa bar.
4: Hindi lamang ho ang kandidato o supporter ang maaring maging panagutin dito sa vote buying. Pati ho yung nagbebenta ng boto.
5: Okay.
4: Yung voter mismo. Pag magkaroon ng reklamo dyan, you may be thinking na, nasa ebidensya. Yung binibili yung boto ng isang tao at ang target lang mapanagot yung kandidato o yung kanilang supporter. Yung botante mismo na tumatanggap ng pera, ibig sabihin binenta niya ang kanilang boto. So that's vote selling.
3: At pamayat,

0: pinapaliwanag din. Meron po tayong leptospirosis package sa PhilHealth. Malaki po ang tinaas. Yung datihan pong 20,000, doon po sa mga mild cases, umabot na po ng 64,000-68,000. At doon po sa severe cases po, umabot ng 411,000. So yun po ay sapat na, na i-cover po yung ating mga na-hospital na mga kababayan. Kahit po sa private, dapat pag nandun po sa basic accommodation, ay sapat na.
1: O garan sa itong Magnum International sa Ukraine, gilusad garon sa Russia ang sunod-sunod na pag-atake batok sa Ukraine. Halos mahorot mga importanteng pasilidad sa Ukraine nga nadamay nasa gubat. Naigo ang usa ka ammunition depot sa Bucha District sa Kiev, Ukraine. Nagresulta gani sa pagbusikad o pagkasunog, nagtala og 38 ang patay og 5 ang samdan. Di lamang usa apan 18 ka buriga ang giatake sa Russia. Dugdud ni kapig 90 ka warehouse kundiin naguna nini ang logistic og distribution hub ang apektado. Tungod dini gimando ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang paglusad usab sa usa ka libo ka missile drone sa Russia matag adlaw.

Karon sa tubag ng business, gilauman nga mukuno ng presyo sa burok ng petrolyo o mga adlaw, subay sa industry sources, posibleng muubos 3 pesos o 50 centavos sa matag litro sa diesel o kerosene. Samtang 1 peso o 10 centavos sa matag litro sa kerosene o gasolina. Nagbunga ang pag-ubos sa oil price tungod sa pagtugot sa Iran nga magigdialogo sa Oman o posibleng pagbuka sa Strait of Hormuz. Samtang sa itong forex rate, ang usag kasda nagbalong kron sa 61 peso sa 36 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 58 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 87 centavos. Australian dollar, 44 pesos, 43 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 95 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 71 pesos, 98 centavos.

0: sa imong tanaw magdumkiya kani mga pag-inani, is it really kinasing-kasing ni paghatag ni o for content only ilang mga ingon ani nga sistema? Hmm. Ha? Ba? Hmm. Dahil no, kay para sa ito naobserbahan ba, kinasing-kasing yun nga pagtabang, no need na nga daghan pa dito sa, no, or hinoon, dito sila mo kita sa ilang itabang, kung sa po itabang nila, dito po sila mo income, mo po ilang ihatag, no? Pero kayo sa itong uban magod nga, lahi naman po ding uban, di naman gini truly tabang yun nga kinasing-kasing kay ang ilang tumungan ni pure views ramon yun, magiging kaya sa ilang mismong mga account, di ba? Hmm. Okay, followers. Hmm. Pero mo naging uban, naging uban nga, sama tong mga cellphone nga, pila to kaldaghan kayo ngay panghatag, di ba? Noon, gabi lagi ilang bagwan, tabok-tabok sa tubig ba? Tabok-tabok, nagbutas, tabok-tabok sa baka. O karon sa Tumagdo Sports, gipambit ni Philam Olympic gymnast Alaya Fenigan ang tungod sa suporta sa iyang pamilya ang pagsugod sa gymnastics. Mato ni Alaya, nagusugod siya sa pagbansay sa iyong kahana sa gymnastics sa dihang nag-edad pa kilang siya og 2 ka tuig nga nagsunod usab sa mga tunob sa iyang mga magulang nga babae.
1: You know, my dad commuted every weekend so that he could work while we could train. So there was so many sacrifices being made. And I think it was around the age 11 or 12, I would say, that we really kind of sat down and was like, okay, let's get really serious about it. And, you know, I'm just really thankful that I have the support system and the parents that I've wanted to go to the Olympics since I was 5 when I first started, right?
2: Oh.
1: And of course, you know, like, every kid says they want to go to the Olympics. And they're like, yeah, sweetie, like, that's great, of course, you know. But I'm just incredibly thankful that my parents were never like, oh my gosh, that's so crazy, you know. They were like, okay, we'll support you and we'll try our best to make this happen. And mm-hmm. So I think around the age 11 or 12, we really started to get, you know, very serious in terms of what our training would look like and maybe kind of what our family schedule would look like. Because, again, it takes a village. There's just so many sacrifices that kind of go into a sport mm-hmm. like this. And so I'm just really grateful for the support system that came mm-hmm. around.
0: Pamahayag gato ni Philam Olympic gymnast Alaya Fenigan. Isa na nga, dili mo apil si Alaya sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ito sa kasatamangan pa iya mismo nagpaalim gikan sa bagong lang naopirahan nga tuong pulso sa iyang kamot. Inabati atong Magno Molinos o karon sa itong headline review. Sa Magno Lokal, si Quinteros ka, pamilya, apektado sa sunog sa Makanan Carmen o 16 ka pamilya usab sa Bulan de Taguluan, Misamis Oriental, kasamtangan na karon sa Evacuation Center. Magno National Dasmariñas City Mayor Jennifer Austria Barzaga, giniklara isi bagong 4th District Representative sa Cavite, hulim sa anak niyang si expelled Congressman Kiko Barzaga. Magno International, sunog-sunog niya pag-atake sa Russia Battle Ukraine, nagresulta sa halos mahurot ang importanteng pasilidad sa nasod. Magno Business, pagpunod sa presyos produkto petrolyo, gilauman, ipatuman, ugmang adlawa. Magno Entertainment, Ivana Alawi, gitubag ang nagmatikos kaniya sa pampangapunapod og relief goods atol sa baha. Magno Sports, Philam Olympic gymnast Alaya Fenigan, gipambit ang iyang pagsunod kon pagsugod sa gymnastics. Handrug ba alas sa itong Magno Morning News, kini si Magno Perseid Blanca. Sa usa ka gawas ng katingban, katawan na binggabahanan, naglabang barugano ko sa katawan na matuman sa balita og serbisyo, Magno Radio.
3: Nabati ang Magnum Morning News, ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:28.
4: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Tas bang i-blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
3: Happy Higalay Festival 2026 panimbayag gikan sa Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta Mai Gala. Viva Señor San Agustin.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestimusan ako. Okay na. Dito buhay pa ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
4: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
4: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
5: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunong ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
2: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
5: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
2: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag rent pre?
0: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
4: Anong unuhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinubdan balita batok sa Big News sa Magnum Local. Kunsa Eric Salcido, nagtanong magduso og resolution sa LTRB aron supako ng pagsunod o pag-operate na sa GSM Taxi sa Cagayan de Oro. LTRB Region 10 namugos nga drop-off lamang nga gihapon o dili pwedeng mo-pick up og pasayro sa Cagayan de Oro ang GSM Taxi hangtod gamahuman ang ilang mapping operation. Kapitana may atubang kang Mayor Rolando Oy aron ireklamo ang pagpamasayro na sa GSM Taxi din sa atong dakbayan. Legal and political analyst Ugani Kunsyal, Attorney James Judith, may opinion kalabot sa ipatumang subjudice rule sa Senate Impeachment Court. Sa Magnum National, kadina act na magbantay sa nasundong pundo batok sa korupsyon ang giruso karon ni Senator Bam Aquino. Sa Magnum International, emergency warning batok sa cybersecurity threat sa Amerika ang gideklarar ni US President Donald Trump. Sa Magnum Business, NFA, parayon ang pagpangandam alang sa wheat harvest season sa September nining tuiga. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas, misakpit sa kaupatga karaugan sa nagparayong window for FIBA World Cup Asian Qualifiers.
3: Magnum 45.
4: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion. Sa tinuray o gimpit nga pagpatuman sa subjudice rule sa Senate Impeachment Court, ingon sa may nalipay, may wa sa malipay. Sa panig sa depensa, labi na sa mga tigpaluyo ni VP Sara, may nalipay kay matod pa maminusan kundi man hingpit nga maundang ang prosecution sa kanunayng pagbutyag sa publiko nga sad-an gayon base sa mga testigong ebidensya ang Vice Presidente nga makadaot sa iyong ambisyon nga mapresidente. Sa panig sa prosecution, ingon sa dunay wala malipay apan dili harata labi na kung paminawon ang nagsunod nga mga pamahayag nila ni House Prosecution Panel Spokesman Zia Alonto Adyong, House Prosecution Panel Advisor and Spokesman Robert S. Barbers ug House Prosecutor Terry Ridon. Kinsa nang imakagayod nga may mga kauban sila sa prosecution nga klarong wa malipay ug buot mag-resign isip prosecutor.
5: Well, we will act accordingly, no, kasi yung rule 18 yan in-emphasize niya yung subjudice principle, no. So kami naman po ay tumatalima at kami po ay magkakaroon ng adjustment, no, pagdating doon sa mga kung sino lang yung mapapayagan at maalaw na magsalita at mag-engage with media sa mga interviews. So yun po yung actually na mangyayari po from the prosecution side.
6: Dapat po naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano itong sinasabing impeachment proceedings o impeachment process. Ito ay isang mekanismo nga na para panagutin, no, ang maaring mga matataas na opisyal ng gobyerno na maaring lumalabag sa batas. Kaya nga merong ganito at dapat naiintindihan natin ano ba yung nilabag? Paano ba lumabag? Anong ebidensya natin doon sa paglabag ng opisyal na ito? Kaya mahalaga na inaikikwento ho natin ito sa ating mga mamamayan. And in that note, no, I'd like to personally ask for leniency, no, dun sa ating presiding officer at sa ating korte na bigyan ng konting leniency itong pagbibigay ng information. This is one way also to counter fake news, eh. Yung the spread of fake news, napakaraming ganyan. Hindi lang siguro tayo nandirito ang biktima nito. At maaaring ating mga senator judges ay also a victim of this fake news.
7: Very important din po, siyempre, na linawin na wala akong magbibitiw ng mga member po ng prosecution, whether public or private prosecutor. No? So, ibig sabihin, yung mga trabaho po, gampanin ho namin na ginagawa mula noong umpisa, gagampanan pa rin ho namin

0: hanggang dulo. So, within the trial itself at yung pong public information initiatives na ginagawa, pagpapaliwanag sa publiko, nung ibig sabihin po ng paglilitis, gagawin pa rin po namin. Meron pagbabanggit na may posibilidad magbitiw at maging spokes na lang, hindi ba? May ganun po nga binabanggit. Pero, pinutuldukan po natin yun ngayon. Nagkaroon po kami ng ilang konsultasyon sa iba't ibang mga miyembro. Ang pagtingin po nila, kailangan magtuloy ang aming pong gampanin bilang prosecutor at bilang mga tagapagsalita.
1: Gamay pagpasabot ang subjudice rule sa Philippine Rules of Court, nagdili kang bisan kinsa sa paghiskot sa publiko o pinaagi sa media, apil niyang mga media persons, sa merito sa kasong pending pasok manan. Aron nga ang pagdungog o desisyon sa maghukom o mga maghukom, dili maimpluensyan. Balik ko na ako, gamay pagpasabot ang subjudice rule sa Philippine Rules of Court, nagdili kang bisan kinsa sa paghiskot sa publiko o pinaagi sa media o mismo mga sakop sa media sa merito sa kasong pending pasok manan aron nga ang pagdungog o desisyon sa maghukom o mga maghukom dili maimpluensyahan. Exonting o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o manang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:45. Mga eksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
2: Ug Magnum Aileen Akurin.
1: Karong adlaw adlaw Lunes, Agosto 31, araw ng kagitingan.
2: Dili magdum. Araw ng mga bayani.
1: Araw ng mga bayani.
2: Okay, katong April man ata ng araw kagitingan. No? Oo.
1: Pero mga magiting gihapon ni mga hero, di ba?
2: Mga bayani na to magdum. Mga magiting gihapon na sila.
1: Wa siguro hero magdum ng mga magiting.
2: Nga dili magiting.
1: Oo. Siguro, di ba?
2: Parang naka-attach na sila.
1: Ang mga magigiting.
2: Oo.
1: Naka-attach na lang silang pagkasila.
2: Oo.
1: Isip mga bayani.
2: Oo.
1: Oo. So, lugar adlaw karon sa mga bayani. Nasunod nga mga bayani.
2: Oo.
1: Kaya na may mga lokal nga mga bayani. Dili sa ato nagpene. Mga lokal nga mga bayani. Magdaman?
2: Oo.
1: Nasunod nga lugar kahimtang. Doon natin nasunod nga mga bayani. Nga gipasidunggan karong adlawa.
2: Oo.
1: So, sa ito itawag nila, happy adlaw sa mga bayani. Magdiba yun?
2: Oo. Malipayong adlaw sa mga bayani. Sa nasod ng mga bayani.
1: Malipayong tungod kay sila mismo, taliwa, tuon, nga makapasubo, nga tuanas lang kalang kalibutan.
2: Oo.
1: Kanya, mara ba ikasikat nila pag mahimong bayani pag mga matay na?
2: Oo, okay. Murag, di mo kasi lamang ilang bayani sila.
1: Usahe, karong panahon na, dala na lang talo-talo, buhing mga bayani.
2: Oo, pero...
1: O niya, musulod sa itong utok ang mga OFW.
2: Oo, kana sila.
1: Oo, nga mga buhing mga bayani daw.
2: Buhing mga bayani.
1: Ito na silang kalimutan, pero lipay taka sila, may himo sa pag-ula sa ilang lugar, pag-buhi silang kinabuhi, aron maangkunta ang kagawasan.
2: Oo.
1: Gikan labaw sa tanan sa kamot sa mga langyaw. Ubisan sa kamot sa mga dili langyaw, nga nagabuso sila mga katungdanan.
2: Oo.
1: Karong panahon na labaw sa tanan. Kinabahin natin ka na to ni Kuya Rural Rufin sa Barangay Makasadig kay Genuro. Una sa atong Magnum Red Alert.
3: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
1: Di lang ta alerto sa balita, alerto sabta sa panahon. Labi na nga ang kainit karong panahon na nagapadayon, in fact nagkagrabi. Kagi kamot siya nga dito pa sa sunod bulan o kasa buwan sa Oktubre, maalingatan o masinati ang grabe nga kainit. Explication niya karon ang pag-asa weather forecaster nga si Joe Pribaldo. Joe, may buntag.
4: Sa Magnum John, Magnum ay mayong buntag. Sa itong mga talking team kami na ako sa Magnum. So, sa itong pag-motor kay Bagyong Pilandok, kasi ka depression Pilandok. Kung natin sa 1,120 kilometers silangan dito sa extreme northern Luzon. Ang hangin ni 55 kilometers matag-oras, pag-uro 60 kilometers matag-oras. Ito man kini nga magawa sa itong CIR, ang adlaw sa Mercoros. Ang tagdiri sa ito sa northern Mindanao, hindi man kapitado ni Pilandok, parang kusinatik. Sa mga isolated lamang ng mga pag-ulan, sa panalundin, kung sa localized thunderstorm. May kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan ngato sa habagatan kasadpang direksyon ng kadagatan kasarangan ng pagbalik. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawan, ang kainitan 23 sentigrado. Philippine Standard Time, malasay sa website. Pagtayo magandang.
1: Joe, mga tanas ako, ang ngalang Pilandok, magdumayin mo, hindi magkaya familiar ba? Hindi kayo pamilya.
2: More deer. Ah? More
4: deer.
2: Deer.
1: Ano sa to?
2: Deer, Magnum John. Usa.
1: Usa?
2: Oo.
1: Usa, pamilya, tas usa. Pero pilandok, hindi kayo ito pamilya.
2: Mauma na siya ang katong national nga animals na to sa unang panahon, Magnum John.
1: Now, John, morang gagamit mo, karong dili kayo pamilya ng mga alam na, unsa may nabay ko, anani, nabay rasyonan ito. Dili kayo common ba? Kaya ito inting.
4: Yes.
2: Oh, kaya na. Murag ka ng mga ngalan sa mga.
1: Kayo. Gano'n?
4: Murag nagkuhan na sila Magnum Gel, mga mahilig ko na lang. Kaya sa una, mga kuhan man ito, ngalan lang sa mga babae, then nag-
1: Lalaki.
4: Nag-end siya sa ING.
1: Oh.
4: Puro mga warning, mga yan na. Pero karong mga binago na, nanatay mga mananap, nanay mga kuhan, pati mga mga deity or mga god sa mga tribo.
1: Oh? Ganon, unsay kwa nani? Unsay logic kani? Unsay objective ba nito? Ganon, may shift, nagikas, mga kumon nga ngalan kani ato na, mabayar na kani ato na, mga lalaki na, unya dayon, niya nasab tas mga mananap, kung mga deity mato ba ni mo? Joe?
4: Ayos. Pero tungkol sa mga demand sa mga kuhan, kaya kita kuhan mo po nalagagal sa mga kuhan, yung mga ang say mga demands ng mga tao nga na so kani mga pangalan gi kun man sa gi submit dito sa to sa kauluhan then magagi evaluate nila so mo ni gi kun nila nga kinahanglan ni kun na gi diversify na to tong mga pangalan
1: so. Na magi mga impression nga kay kantunga kuan kantunga bagyo grabe kay to ug may nakapabagma ayo naghana nga matay kalimtan na to nato ana ba no so na ay mga ako magsabot nga na ay mga rason kun gaano nga mao kini nga mga alan ginagamit Joe
4: yes then kanang kwan man siya no kung kwan na yang grabe na yang mga kwan mga damages o mga matay mana siya ay kulihan na siya kung dili na ay kwan after kaya mga bagyo balik man sa pangalan ang pangalan after 5 years. So, mabalik na yung silang mga list of mga pangalan.
1: Naabay naa sa usa o sa deer or sa pilandok? Naabay naan niya? Nga rason kung ganong na, sa tanang mga mananap kung di man kabaw? Baboy? Huwag di ba ilin, no?
4: Kiling. Nang mapoy mga uban niya, kundo, mga tamara o ingana. So, karong
1: nga
4: kuan
1: kay letter P na
4: ito, so
1: pinandok ang kuan. Mga nga lang ni mo, Johan, sa kinatubian ng mga bagyo, nakalagpit kag tamaraw, sa mga umabot pa ng mga bagyo, labi nag letter T na, naabay kuan dia, naabay tamaraw ba? Tamaraw sunod? Naaba? Tamaraw, naaba?
4: Last time na
1: yung pangalan. Okay, by the way, pagmingin ko na tag tamaraw magdumalin, grabe ko na kaisong kusgan kayo. O sa mga magandang bo, bisan bupalo, bupalo, kusgan ka na. Gwapo ng kabaw ko ng bupalo, o kabaw nga tamaraw. Kaya, kung kuno, isong ba, kusgan pa kayo. Nabani nga mga description, usas magiging considerar, diya mismo sa paggamit sa nasgutan ng ngalan, Joe?
4: Yes, magandiyan mo. Kung kung naman ako nag-consider eh. So, si katungging tamaraw sa 2027 pati siya sa mga list na pangalan.
1: 2027? Meaning, sunod to ipa?
4: Yes.
1: Ah, okay. Okay, so, dirita sa temperatura nato karon Joe, unsay atong temperatura karon gani? Paki ulit, basi imong na-mention na. Wala akong bantay niya. Temperatura?
4: Yes, atong temperature range, no? So, maximum, mabot o gaya po ng 33 degrees Celsius. And atong, gitaw na ito, dry air temperature. So, kung sa heat index, mabot gaya po sa 40, 41 ang itong heat index.
1: Mga 40 pa yun sa 41 degrees yes, Celsius gaya po. So, kini, naabay chansang, medyo mapaubos-ubos gamay tungod kayo niya apoy bagyo, although wala na din sa ato na pit, pero niya sa sunod sa Philippine Area of Responsibility, Joe?
4: Yes, sir. Although na yung mga bagyo dito lang sa kauluhan ng itong bagyo maporma, so biligyan ko taga-apektar di rin no, itong panahon, so maragihapon itong mga sinatid mga init na panahon tungkol sa si Habagat dito sa Dapital sa Luzon sa pagkakaroon mo.
5: Ah, okay. Joe, karong panahon na Agosto pa, no? Agosto, hapit na matapos. Katapos ang adawang gani karon. Kasagaran dito sa Luzon. Gulabing kusog nga ulan, baha pod nga hangtod karon, wa pagyo undang. Kay mga panahon mag continuous ang baha dito. Wa man ta mangandoy pero dinhi sa Mindanao, labi na diri sa Region 10. Nining tuiga, unsa nga buwan posibleng dunay mga kusog nga mga pagbundak sa ulan o mga pagbaha. Duna na ba considering nga gikabalakaan nga ang Super El Nino mo igigid sa impit labi na sa last quarter of 2026, Joe?
4: Kaya sa magdong din ang usually diri sa tuwan ang timbagyo diri sa diyan na sa mga bear months ng November, December nga na ang January. Pero sa pagkaroon kay natagi kung ano, sa mga El Nino so ang atong mga pagulan medyo below normal o near normal atong mga pagulan din. Most of the days limit atong mga sinapi. May lang mga days nga na mga pagulan.
5: Okay, sama sa kinatumyan, Joe, unsa imong mensahe pay mangdo sa ato mga kaigsunan, labi na nga nianataning panahon karon nga natay mga kabalaka nga basin og na lugar makaamgo kitag daot ang epekto sa grabe nga kainit sa panahon.
4: Eh maglumya na so sa kanunay na atong pay mangdo sa mga residente, kung wala naman tay waton sa gawas, tungod sa kainiton sa panahon, din magkuhan lang tayo sa silong yung ta o yung tamagawas o kung hindi malikayan, magdala ka ka na yung tubig para dili ka ma-dehydrate.
5: Okay, Joe Privaldo, ang Pag-asa Weather Forecaster. Joe, salamat kayo.
4: Welcome, mag-enjoy na yung bata.
3: Magnum Red Alert! Alerto! Sa

0: Oras mga action alas 6:55 sa mong pagbalik kaman sa manumdom kung sa Lerick Salcido nagpanong magduso ang resolution nga to sa Altip Abi aron supako ng pagsunod o pag-operate sa GSM Taxi sa Cagayandoro. Ang detalye kaman sa manumdom.
1: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
2: Nangita ba

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
8: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value o sa ka-power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga may hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver o cancer sa atay. Likaye ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kara adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO OPC.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
5: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Oras alas 7:05.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Magnum 45.
8: Sa ako ng gilakbitan, Consul Eric Salcido nagtanong magduso ang resolution sa Altibabi aron supakon sa ang pagsunod o pag-operate sa GSM Taxi. Dito sa ato nagpapayan na speakers linya si Consul Eric Salcido. Consul, may buntag, sir.
11: May buntag, magnunjun, magdumaylin, may buntag, labi na sa katawas na bayan sa Cagayan de Oro, may buntag ka na itong
8: gamit. Samtang ni Antong Biaging Simana, medyo okupado tas, makaliwakan, magdumaylin sa kapistahan sa ato nagbayan. Wala mamatik ni pag-ayo, pero may lutaw yun sa social media.
12: Oo.
8: Ang hulagway sa mga green taxi din sa atong syudad. Di ba ganigan hindi kayo dag ko magdumaylin?
12: Oo.
11: Pero basa ko... Nun,
8: ang chato, sir?
11: Ha?
8: Hello? Mamatik ko naman, sir? Hello?
11: Madungog na ka magnunjun.
8: Madungog, okay. Mahali ko sa kong istorya. Samtang medyo okupado ang katawan ni Atobi Aging Simana tungod sa kapistahan sa atong nagbayan. Medyo... halos di mamatik na, pero milutaw sa social media ang presensya sa mga kinibang green taxi din sa ato nagbayan.
11: Tinod na magnunjun.
8: Sige, sir.
11: Ako
8: okay.
11: Nakakita ko sa Ketkay, gani akong picturean nga nag-pick up o pasayro niya. Kamulo silang
8: picture
11: up
8: ka?
11: Pa. Uh-huh. Oh, mismo ako. Atong Sabado.
8: Uh-huh.
11: Ito Sabado. Akong ipicturan gani magnunjun sa kita nako niya kamol negotiate sa pasayro.
8: Uh-huh.
11: Onya siguro na may apps mangod ilang gikuan, ilang gi download siguro tong pasayro. Motong kamulo sila istoryator negotiate nga makasakay.
8: Uh-huh.
11: Magnunjun mo na nga ako na nang gipangutana ni Director Bendejo nga kining director raba may katong pag-visit naman sila sa El Salvador.
8: Uh-huh.
11: Kay musulod naging imposible man kayo nga dili na sila musulod sa Cagayan de Oro. Unsay status ana?
8: Uh-huh.
11: Nga nung na-aprubahan ila iyang ingon gikan kuno ang approval sa central office magnum June wala kuno na moagi sa ila sa June. Muna nga magnunjun katunay meeting po ang atong mga taxi uban ni Mayor Clarix uy sa to before fiesta. Nag-ingon man ganit si Mayor Clarix uy muna nakadto sa El Salvador kay wala siya musugot na diri sa Cagayan de Oro. Muto nangita gid pamaagi sila ang green taxi nga sa unidad mutong El Salvador sila. Muna magnunjun nga naparehag po ta sa itong pag-meeting lugar at yung higayon na nga kining itong tabangan ang kining mga lokal or kapitada o guban pa ng mga cooperative kay mismo sila napadayag mas na during sa meeting ni uban ni Mayor Clarix nga willing sila mag-convert into EV. Kaya man daw nila.
0: EV, electric vehicle.
11: Electric vehicle lang taxi. Pero dili lang sila masugot na foreigner ang mohawid sa ato, mo bali mo control sa ato, gibali diri sa lokal na to magnunjun nga ano man day kung pananlitan sila na lang ang tagaag kay gayunan ang atong mga lokal lugar willing man pud sila magnunjun mo na nga akong buhaton karong kuan, akong karong position sa katag-resolution magnunjun, so dili na to madala karong ugma man ang position.
0: Ugma.
11: So, dili madala ugma na dito to sa sunod
0: semana.
11: Lunes o semana magnunjun. Kung dili na ko madala karong ugma lugar, kaya ugma naman. Nga ato i-address, ang atong resolution, address na to sa central office nga ato ipakita ang baruganan sa kuan konsey baruganan sa lokal nga kagamanan din sa Cagayan de Oro.
0: So ang maging unod niya sa resolution interposing objection sa pag-operate sa GSM taxi sa Tarakbayan.
11: Isayt po nato nga tagaag kay gayunan ang atong lokal nga mag-convert into EV.
0: Okay. Ang ako na sabdan magod, wala man did eh ang lokal mao sa tanan magdumali no mag-operate og in fact encourage ba marmi ko niya mabati
11: okay. hello dugan na lang ako ka magdumjon
0: okay sa balaod ako na sabdan kanang gitaw og ibidalo magdumali gidasig man gani og in fact mura nagdalang mandatory ang paggamit og electric vehicle sa atong panakaya no sa atong nasod Pilipinhon. Pero wapon idili ang wapon din ilugar ang langyaw basta mustuman sila sa atong mga kalagdaan mga balaod.
11: Hello.
0: Yes sir.
11: Hello, sa to wala din ang katunod na sa ibidalo wala din pero mo lagi na magnunjun kay nanlang gyapon nato i-regulate sa siyudad kay kita man ang nasayod sa traffic situation nato diri sa Cagayan de Oro. Gabi magnunjun kung pananlitan kining mga daan.
0: Oo.
11: Mag-convert na sila sa EV kasi sudlan nimo og mga 500 ka green taxi. Unsa may metabo sa tong traffic diri sa tos Cagayan? Muna magnunjun nga say ga takyunta magnunjun kay mingunta nga dili masulbad ang ato ma-manage na natong traffic kay minun din sila nga watay hanaw tunod man lugar nga tungos kadagan sa sakyanan na sudlan bigin natong another 500 na sab plus magnunjun kung mag-convert na sila ang atong mga kapitada o EV na sab ang atong mga local taxi diri unya unsaon man nila tundaan ibaligyat nila ipaliton barat ipaliton barato di makadugang gyapon magnunjun musamot og kahuot ang atong dalan diri sa Cagayan de Oro mo na nga kinan lang gyapon nato i-regulate kita og ginunta ang i-regulate gyapon sa taxi diri pero mo lagi na matingala ta kay dito man kuno sa national ang approval sa central office kinan lang unta ang kining ila pong konsultahon po ang atong siyudad ang atong lokal gagamanan
0: ngano to bang naunhan man ang lokal magdumaili no naunhan sa langyaw ba nga unta na naman gani kining nasgutan nga balaod pero lang niya may kaya man sa kung nasabtan sa mga sinistoryahan sa mga ga-operate og taxi diri sa Tarakbayan kaya man nila nga mag-operate og EV taxi electric taxi pero naunahan sa lang niyaw siguro ang kagresibo sa pag-engage sa dasgutan negosyo, naguna ang mga Vietnamese kundi tanti mag-dwelling sa kining local nga mga operator. But anyway,
11: dapat unta magnunjun kining investor nga Vietnamese lugar, dapat unta nag-negotiate sila una sa atong taxi kay pwede naman po sila ang mo-operate pod ipalugulugan nila or unsao nila kay gani ang uban nga mga taxi operator gimo i-convert nila into cooperative unya ipalugulugan din nila sa mga membro.
0: Maybe before siguro gi-offer sa atong nasod ang pag-operate og electric vehicle taxi dinhi sa atong nasod, ginapangutan na sa mga mga local operator, oy kamo, wa mo plano mag-operate electric vehicle o electric taxi? Kinara pa interesado, Vietnamese, gahuna-huna na magbutang diri. So, kamong yes, local, mas mayon tag mauna mo. Wasam siguro mo, kay mawala ginawa, mura mag-why consultation.
11: Sa mura mag-ilakto nila mag-dunjun, wala man nila respetuhi o wala nila tanawa unsay traffic situation sa matag local government
0: na,
11: unit.
0: Pa na, oo, kaimtang sa traffic ko. Nga, okay. Di man lahat mo magbala mo sa kanan, no?
11: Ilang ta nang gikonsiderar. Oo. Kay dapat unta ilang gikonsulta kay tanaw nila. Unsay sa maning kagayan di oro, kung dugagan na to o 500, unsa maning kagayan di oro, madugang maning katrapik niya, at least lugar magnunjun nga makonsulta po ang local na to ng mga taxi driver o operator.
0: Lagi ka na sa
11: tanako. Kung makaya ba nila mag-convert kay... Sigurado magiging magnunjun. Pag-convert nila, butanta, convert sila EV para makakompete sila. Kung saan man itong daan nila, ibaligyan nila. Barato, imo ng private. Yeah, magdagan, mora magiging po itong magdagandagan din sa Cagayan de Oro.
0: Moment gani nga ang balaod, ako nasabtan nga dili outright ba nga pag-ingon nga nining pizza. Tanan, pulos na mga EV taxi magdumailin. Dili mo rag kuan mag-gradual ba ang implementation? Karong gani mo sa sinugdan na pala mag 5% pa ba to? Magnumalin 5%. So mag-convert na kining maong nga mga karaan nga mga taxi o kining mga taxi karong nga dili electric vehicle. Ang ilang himuna na replating. Pulihan nila ni kining maong nga mga dili EV, pulihan nila sa mga EV. Now naa may dugang nga 500 kung palitan mag-convert sila. Unya naa existing nagdagan nga mga EV taxi nga iya mismo sa Langyaw, mupasabot nga musubra na sa Panginanglan ang sa mga taxi ang atong dakbayan. Musubra na. Marantan nga ginaganon, kay mag-replete naman gani ang local, pero naan naman mag-ong ang mga taxi ang ginugang 500 ka mga taxi. So, musubra na sa lugar ginaganon sa atong dakbayan.
11: Baloga magnunjun, na programa nga modernization program ang atong gobyerno sa mga PUB bus, di ba? Niya gipaloon ni sila ang atong mga kan atong mga operator nga gi-convert into cooperative o katong imong corporation. Gipaloon sa DBP. Pag inabi na mo sa kining mga uban ni mayor katong taxi operator o driver magnunjun. Ingon sila kaya nila kung suportalan lang sila sa gobyerno, i-convert nila into EV taxi, kaya nila kung suportalan sila sa gobyerno. Kung isuportalan ng PUB, nanong dili man po sila suportalan sa gobyerno. Dapat ito i-consulta sila. Kung i-consulta ang PUB at yung gayon na magnunjun, nanong dili man po sila konsultahon. Muna nga, tsakto po, anay punto ang atong mga taxi driver o operator. Eh, ano man wala man nila konsulta ha. Mo man na.
0: Oo. Okay, so kanang resolution imong giplano, kun di man mapapasar og mga dawa dito na sunod semana, diha da ba pwede na nga kadi na magurat og reglementary period aya pa lugar mo maging ano, maging epektibo ang usa ka resolution. Pwede naman na siya basta mapirmahan na diretso kini nga konsyal. Ipadala diretso ni mo nga asa man ipagi nimo? LTP region din o dito sa kauluhan direkta?
11: Diretso na to sa Central Office, Cafe Furnace lang Region 10.
0: Okay, para di malangan. Okay, so Kunsyal, salamat sir.
11: Hello?
0: Hello sir, salamat kayo sir.
11: Salamat kayo Magnum June, Magnum Mailin, labi na sa Magnum Radio.
0: Inyo na ba't yung mga ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho? Concejal Eric Salcido. Niya sa speakers linya ng ato regional director sa Altibabi Radio Team, Director Al Jubidio. Director, may buntag, sir.
12: May buntag, dumjun, may buntag sa tanang sa Paminaw.
0: Director, kanang daan naman kanang iyon nga ang kinibang green taxi mag-operate ang ilang mura principal at lugar office address nila dito mismo sa El Salvador o niya diri sa ato sa Cagindoro igo lamang magpakanaog og pasayro dili ma-make up pero gilakbitan gyud ni Concejal Salcido nga duna kuno siya na picturean sa Kitkay area ba to nga kuan gyud actual nga nagapasakay og pasayro ang taxi driver sa green taxi director nakabot na ba ni sa mga attention ug sa mga action ganyong ginaplano.
12: Kani nagagyo sila sa tuag na hantud Biyernes para sa ilang mapping operation kay kining itawag ng mapping operation na mangutoy lugar ng Divisoria sa Cagindoro. Pag imo siya i-book sa app, mutabok ka og dagat Divisoria sa Manila ang itudlo. So ang ilangan niyo lang for hantud Friday, maayos lang sistema sa ilang mga application mo drop off na lang sila. So kwanto lang niya 50 re man ni kabuok ang gitugutan nato nga mag ilalanghan ayon ang ilahang sistema para maayos para sa pag full blast operation niya na kaya ngatog yung tubong ni Magdumjon unahon nato ning mga local na mga operator nato nga mag-refleet na. In fact next week wabot ang 200 kabuok na green taxi monay ipadagan sa atong mga lokal na mga transport operator. Kambiyuan na nila ilahang mga luma o kaning mga kaning luma nga mga units. Mag-reflect na sila bag-o. Green yapo na sila pero naay logo nga ilang kooperatiba. Duha ka kooperatiba na ni siya. Ang mukuha 100-100 sila. So hopefully budaga na lang sila by next week. Next week or this week. Basta ba, na naman sila hindi po. Kompleto naman po sila. So, charging stations po.
0: Okay.
12: So, green gap po siya. Pero ang logo, local na nga kooperatiba.
0: Local.
12: Dili na itong Langyaw.
0: Pareho gap po dagwa ining maong nagdaga na karon nga green taxi nga gikag Langyaw? Director?
12: Maong gap po ang dagway. Pero dako kay ang logo sa ilahang ibutang dias kilid. Local na kooperatiba o mga korporasyon diri sa Region 10.
0: Same brand, Gapon, Director?
12: Same brand. Pero giyawa po na itong uban, nga pwede man po mo mag-reflect o kining mga uban pang brand. Lagyan madias ka diyan.
0: Ang supplier, ano, Director? Di kaya maura giyapon supplier? Vietnamese giyapon supplier? Ano?
12: Existing man eh. Nga tawag, what do you mean supply? Supply sa
0: sakyanan? Supply ang sakyanan, mga units. Kining green gapon nga taxi, mawag ka gapon nga brand.
12: Mawag gapon sila, nga supplier.
0: So Vietnamese gapon nga supplier?
12: Kaling Vietnam.
0: Vietnamese gapon nga supplier, ani?
12: Yes. So dito sila mo kuha.
0: Ang mag-operate.
12: Ay, gamito man nila magdungyon. Gamito man nila ang application. Booking o hailing. Kompleto man na siya. Package naman na. Pati ang ilahang gitawag ay ng mga charging stations.
0: Application
12: so, na sila.
0: Application nga iya gyapon sa maong Vietnamese ka operator?
12: Yes. So package sabot, na siya.
0: Sabot pa sabot, Director, nga kining 200 kabuok nga mga maging nga i-operate sa duha ka mga local ka mga co-op under gyapon sa Vietnamese ka operator.
12: Dili, ang ilahang kuan ang app lang.
0: Ang
12: pero
0: app lang.
12: Sila di ang application lang kanang computer ba?
0: Mag-book
12: ka, mag-hail ka, oo. Ana siya.
0: So walay kamot ang Vietnamese ka-operator sa operation sa local co-ops?
12: Wala. Ang application lang ang gigamit.
0: Diya sa paggamit sa application. Diya pa sa paggamit sa application, Director, why matawag natong monetary consideration between sa Vietnamese ka-operator? Tag-iya ang mga
12: package.
0: Application?
12: Wala na kay package naman na siya pagbakuha kan si Kenan sila ha.
0: Okay.
12: Para ganito sa pagbiyahe, package na siya. So wala sila, hindi na sila mangilabot niya na. Ang ilahan na lang offer kanan sa application para mapabilis. Ilabi na kanyang mga online booking Namay naman po tayo street hailing kay kuan man na ang atong mga driver i-train pa man na nila tanan i-train pa na eh. So may mga trainings na siya, may mga daghan pang mga buhaton no para mahanag ang sistema sa pagpapadaga ni ana.
0: Okay.
12: Giling nga mga taxi.
0: Okay. Now na 200 coming. What about kining GSM taxi nga actually operated by a Vietnamese operator, kining director. Pila gyud ang distinct to be operating in Cagayan, director?
12: Ang nakaalat sila 300, pero daghan magong mga local operator ang willing po na ganyan yung mga hangyo sa kalibo. So nag-istorya ni karon sa GSM, kasi bawasan nila itong ilahang 300, ibutang nila sa ubang lugar, either Region 12, outside Region 10 na. Kay ang ilang unahon yun, ang unahon yun na ito, ang local.
0: Yes.
12: Local yun ang operator. Mogi na yung manguna. Kay ang atong edidalo, 5% lang naman ang electric vehicle magdagan. Mao man ay tugot sa balaod. Pero gusto naman yun sa mga tao nga i-convert din ilahang sa ganan into electric kay kay bayar gasolina niya na. O niya, gwapo pa kayo na ito pag offer sa mga kaning gitawag ng mga charging stations. Mag-invest na charging stations. So, magdaghan ng charging stations. Gwapo lang offer po sa pagbagnegosyo na. So wala na kay gastos gasolina, so daghan po ang nainganyo nga mag-convert na ni aning electric vehicle. Basta nga ito unahon ang local. Kanang ilahang, orang kuha na soft launch ng ilaha, ang hangyo na ako until Friday para ma-familiarize lang ang rutas ka Cagayan de Oro. Nga dili dito ka ng butabok, divisory butabok o dagat eh. So iayos nila ng ang ilahang mapping operation. Mapping lang na siya.
0: Okay. Now, nining mga doon ay 200 coming sa local co-ops, doon ay 300 sa GSM taxi. Doon naman ito pa rin mong interesado. Gusto 1,000 ka mga taxi, director?
12: 1,000. Dagan pa. Napaisa ko sa kakooperatiba ang historias ko. Ang kuha po daghan, mga usagatos po.
0: Another co-op nga usagatos. Now,
12: Ginakonsider
0: ba ninyo kung nun sa kabugat ang epekto ani o niya sa trapiko? Consider nga, murag basig mas mudaghan pag taxi kaysa mga sumasakay magdumahilin, director?
12: Kining kuha magdumdum, kining 100 o 200, muna yung mga luma nga taxi, dili na pala ganun, i-drop o substitute na lang siya.
0: Pulihan okay, na siya. Reflecting man.
12: Wala na lang siya, reflect lang, wala na lang siya.
0: Okay.
12: So di na ka makakita, pila na lang siguro makita ni mo, kanang mga luma nga mga taxi, puro na green.
0: Okay. Subot pa subot, dili kabalakan nga mas budaghan pa kayo ang mga yunis mga taxi kay pulihan man kanto mga karaan.
12: Yes.
0: Pulihan man og mga
12: yes.
0: Bag-o. Okay. Doon ay pangutana, so sa kabugado, matod pa niya, gawas sa electric vehicle, pila ka taxi unit ang gitugutan sa LTFRB mag-operate sa Cagayan de Oro?
12: Kining kuan, 200 yun na siya nga open ang franchise. At 500 magunata na yun. Ang 300, muna siyang green taxi, ang PA niya na Manila. Yatags to.
0: Sir, kung sa balik ang pangutana, sir, matod pa niya, gawas sa EV, electric vehicle, pila ka taxi unit ang gitugutan sa LTFRB mag-operate sa Cagayan de Oro. Meaning, ako nasabtan nga, ma-electric vehicle man or dili electric vehicle, pila gyud ka unit sa taxi nga gitugtan o angayan mag-operate dinhi sa Cagayan de Oro, director?
12: 500 na siya kabok. Ang 300, muna siya sa Green GSM nga Vietnam base, 200 for local.
0: Kana sa mga electric taxi, director?
12: Electric or, pero we are encouraging electric. Electric or kining mga bagong sakyanan na taxi. Muna siya. Basta 5% muna siya, at least 5%, ganagan sa tuwa niya, EV. Muna siya, gihatag sa balaod. EV dalo.
0: Okay.
12: Pag-ibutang sa Emidalo na to, under Electric Vehicle Industry Development Act, Republic Act Number, if I'm not mistaken, 11697, certain corporate, industrial, government fleets, mandato. na maintain of at least 5% electric vehicle share. 5%.
0: Okay. So kining kinintos mao ni ang gitugot nga mag-operate bag-o diri sa ato nakbayan nga electric vehicle. Yes. Electric vehicle or dili?
12: Yes.
0: Basta bag-o.
12: Basta ata sa tanang gidaghanon nga taxi sa ato at 5% niya na electric vehicle or more than kay pwede man na siya. Depende na sa operator kung mo avail sila niya ng electric vehicle ang benefits niya na you are very much welcome. Kasi kung daghan na ng electric vehicle dere sa Cagayan de Oro, dere sa Cagayan de Oro, wala na tayong pollution. O niya, limpyo, bago, o niya, para daghang beneficyo para sa tuwa.
0: Sir, sa tibok sa Cagayan de Oro, yun, pila yun ka taxi units ang angay mag-operate ma-electric vehicle man or non-electric vehicle? Pila yun ka taxi units ang angay mag-operate?
12: I don't have the figures right now.
0: Okay.
12: Kay holiday man ta. Libo-libo na siya, John.
0: Libo-libo. Okay.
12: Libo-libo. Oo, libo-libo. Ah, kung hatag ko siya mo, update na listahan na. Inya, i-text na lang ako siya mo. Libo-libo na siya.
0: Na siya nagpapasok pangutana nga murag partly na tubag na. How many EV and traditional taxis now serving CDO? Are all of this has franchise, Director?
12: Kining 300 na sila ay tawag yung provisional authority. Manila na siya. So, ulat na lang franchise. Kining 200, open na siya. Open. The rest, refleeting na na franchise.
0: Okay. Director, sir, salamat kayo. Thank you, sir. Sa mong panahon.
12: O isa pa yan, John. Maraming buntas.
0: Inyo na bati mga Agsyon, CLTIP-RB Regional Director, Aljo Bindiho. Sa pagbalik naman sa panahon, dumatong menabi ang kapitada president nga si Mr. Kuya Bernie Hamaka. Kaya nagpanikan na sabdi, labi namin atubang ni Sagin Gatos Mayor Magdumayrin.
13: Murag matubang pa sila magnumsun.
0: Matubang pa.
13: Oh, karong,
0: wala ko ni parang nga nagkabiting na kuno sila.
13: Murag basi nagkatagbo na siya before.
0: Oh, before. Tapos, pero matubang pag utro.
13: Okay, murag nanawagan to siya sa kinsa tong mga taxi driver operator nga mauban. Mag-atubang sila ka mayor.
0: Okay. Murag dalang show of force siguro?
13: Oh, murag ila na.
0: Nga mayor, nga murag dalang...
13: Na-back up na ko.
0: Oh, daghan na gani matubang dito sa mayor. Murag na na yung pressure ba? Mayor, oh. Tanaw, oh.
13: Daghan may.
0: Kini mayor, kapitada gani. Kini mayor, alyansa man yung kapitada.
13: Oh.
0: Kini mayor, presidente ni ani, oh.
13: Oh.
0: Kini president, daghan ni sila mayor. Happy na naman eleksyon. Stand by sa mga pagbalik. Penom na muna. Oras, alas 7:30.
14: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo'y paabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.

0: BBB Bernie Busog Batch CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis-obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matagbiyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtarif niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipago.
1: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
3: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ma'am, si ODDI. 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubo sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kaakuan niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanon, pinaagi sa mga oportunidad nga makapaligon ug makapalambo sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportanta ang kalambuan sa ulugontang pananghigalaay ug ipaligontang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta mga higala. Viva Señor San Agustin.
16: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
17: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
18: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
16: Mighty C,
19: mapalit sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: Doon na sa reaksyon sa USAC Regional Director, Magnum Aylin, sa USAC Kabuatan sa gobyerno, batod pa niya, kinanglan ipasurbi muna kung kinanglan ba mudugang og taxi units din sa Kinuro before i-open ang franchise. There must be a concrete justifiable reasons, a resolution from central office ngano mudugang og units, reasons mauna gitawag nga route measured capacity RMC. Dili mo sobra, dili pud magkulang. Basig sobra na ang taxi units, dili makaabang ang operators. The best solution for this is to conduct a consultation of both national and local entity, especially the affected operators and the riding public. Matun pa ni sa akong kabutyag na Osaka Regional Director sa Osaka Kabutan sa gobyerno. Kapitada mo atubang na usab kang Mayor Lando Oy aron reklamo ang pagpamasahero na sa GSM Taxi dinis kagendioro. Matod pa sa giunang gibutyag sa atong Regional Director sa LTIF Abi nga si Director Adjo Bindiho nga mo drop off lang dili kay mamudyot ang pasahero. Pero matod pa ni Consul Salcido siya mismo actual nga nakatanaw nakasaksi og iya ganing gihulagway gipicturan nga ang taxi ang driver sa GSM Taxi nag-negotiate ang pasahero. Dala na da yung kumikumi siguro sa katong ilang app. Okay, para ipaagi og app. Kay murag bawal man sila mo pasakay og dili mo agig app. Oh, so kumikumi dito para nga ma-inko dito sa app og unya din mapasakay ang nasguta pasahero. Kana kung base natos pamahayag ni Consul Eric Salcido. Yes, speakers linya si Bernie Hamaca. Kuya Bernie Hamaca ang presidente sa Kapitada. Kuya, may muntag.
2: May muntag, Kuya Magnumbon. May muntag, Magnumbon.
1: May muntag, Kuya. Kining, unsa ba, nakatak na naman kang makakuha kang special nga may ganito panahon sa atong mayor or matubang ka dito moagi sa kaong People's Day? Moagi sa kas People's Day para nga makasika og audience sa atong mayor. Kining, Kuya. Para ireklamo ang inyong gusto ireklamo.
2: Kung atong karoon ay mga morang priority nga gihatagan sa atong muhatan sa mayor sa
1: okay.
2: Dakbayan. No? Ang kapitada, anytime nga gusto mo ato rito,

0: umangayog yung bunda ako ng kanaga ng advance notice nga mabuta dito kay kini nga to mangong kwan hiniusa kini nga reklamo sa mga operators o drivers.
1: Oh.
0: Ayon na at the same time namo na po niya kwan na higayon na lang po namo kay naapod may mga suppliers nga maabot karong webis.
1: Lagi kay di man mahimo pud nga mo kalit lang mong humpa sir dito sa buhatas may magkwarit magkwarataw niya mayor. Taas-taas na naman ina nagato mayor masig ma ma kwan ba ma ma makurat siya kinaghan ba ani o di ba so naana mo schedule nga ba ito subuatan sa mayor wala pa kuya
0: huibis alas 2 sa hapon kuya.
1: Ah okay kar huibis alas 2 sa hapon so naana mo yung lugar schedule yun okay so ang inyong ireklamo unsang inyong ireklamo dito sa butas mayor
0: una kuya amon yung kaklaruhon kay namagoy pamahayag ang atong regional director sa NTFRB kaya ikaw lang kung sila magdawag po pong pasayro pero kita mismo nakakita man ta
1: ikaw mismo
0: ako mismo na amang ko dito nagatubam ko sa ayalaw sa kaisano o kagapon o kaagniyadong niyaging adlaw yung sirbahan ako namik up ko pasayro o niya ilang murag ilang iagin kapon sa app murag iload nila dito sa app ang pagkuhan sa pasayro pagpadagan sa pasayro hindi na sila makadagan kung dili nilang agi sa app. Namasayro ko ganang naimo para ilang pasakyon dayon. Mismo dito sa mga alihanan kay na nahutdan manog taxi kay sa murag na nakuha na sila nabakantihan sa Ayala ni sulod og ni Ali wapakit mo bayad sa dispatcher.
1: Unsa man namatik ng pamagiton kuya pagwiin nga mo sakay ko Mr. Driver sa green taxi kakadyot lang mama ato sang in-code sa load sa namo sa among app ha ayaw pa ipasakay or pasakay daan ayaw pa i-load sa app.
0: Yes, mura kayo na kuya magdumdum, no? Ilang, kuhan, pag magmupara ang pasayro, ilang i-book, bali.
1: Oh, yeah. I-load siya na. Okay, okay.
0: O, dahil ayaw na yung pasakyon, paminguro ng pasayro.
1: Kaya samtan ako, nga mura bawal sa ilang nga mupasakay og tao nga dili maagi sa ilang app. So, ako na samtan ba, o nga, before nila pasakyon, i-load siya nila, i-encode siya nila sa ilang application, and then, okay na ma'am, sakay na. Ano na yun? Para hindi sila maka-violate sila mismo ng lagda. Okay, so, na-picture ni mo, kuya?
0: Actually, dahil kang nag-picture, wala na ako nag-picture. Kaya dagan mga yung nag-picture ng mga taxi drivers at taxi operators, itang-bisin sa atong sa atong groups. So, dagan kaya ang mga kuha o mga hulagway, may tungkol na yung pamasayro sa Green GSM. Kasi ako mismo, nakita na ako, nakik-negotiate ang driver sa pasayro dito sa may sintriyo Ayala kagapon.
1: Okay.
0: So, panaklaro mo kayo nga kung kaya ako magudlubat ako silipon gapong adlaw.
1: So, nakita ni mo kuya nga doon ay violation sukway saun sa may gibutyag ni Director Bindiho. Ngayon ko lang silang mapakanaw kong pasayro, dili mo karga. Dinis ka ginero.
0: Tinood ka na.
1: Okay. Ugma na inyo reklamo.
0: Nag-obserba magudaw. Mag-iwagit na ni Biyahe kagapon para makita lang nato ang ilang ipangbuhat. Kanya nakita na to nga ang ilang buhat sa mga driver dako gyud ang kasupakan sumala lugar sa pamahayag sa atong regional director sa LTFRB.
1: Okay. So mao na inyong ireklamo sa mayor o nagplano sa bug ireklamo ninyo ni ngadto sa LTFRB, kuya?
0: Exactly kuya, karong Martes po naaman tay kwan karon kanang holiday man karong adlaw. Pero sa Martes, magpadangat kita og sulat reklamo dito sa buhatan sa LTFRB. May tungod ni gibuhat sa Green Days and Taxi Drivers. Kaya gano'n, natay na kang nabigirbahan, ibig gano'n ilang mga gihimong mga violations. Nga, kanang, dili pagsunod sa balaod traptiko, gano'n, green ang pikas, pula ang ila, nagbeating the red light yung nag-iisano area. Ako mismo nakakita. So, dili maayo gano'n nga gabuhat, ano, counter flow pa. Mag-counter flow sa ka na ganing kuwan sa traffic. Kinakunso mo na yung mga driver. Driver bao-bao ni o. Sa pali, driver mo nag-taxi.
1: Now, nakalagpit si Director Bindiho ganina nga murag mura o kantong mga pagpamake up diri sa sentro sa syudad mura o gina i-correct pa sa GSM taxi operators kaya naapakuno sila sa ilang mapping operation. Nagmapping pa kuno sila karon kay umuig dibisurya mutabo kuno dagat yun na I don't know na ba connection ang pagpamasa, pagpamake up og pasahero ninesgutan nga mga GSM taxi driver deres ka ginuro diha mismo sa mao nga gilakbitan sa atong director nga mapping operation magdumaylin. Sino ba imong nasabtan ani kuya kini mapping operation ang una so basig kay nagmapping operation pa sila so naa pa mga GSM taxi driver nga namake up pa diri sa atong nagbayan.
0: Kuya, doesn't make sense, kuya.
1: Ano sa to?
0: Ano mo kinanglan ba mag-mapping operation nga kining atong Google Maps o kining atong Waze, effective man siya nga mapa? Unya, gawas ba, adapted man siya sa kanang sistema sa Green GSM Taxi? Bakak na siya nga kanang mag-mapping pa. Humana niya ang ilang mapping. Ani, dugo ra. Before sila nagtugod sa operation, ready na ng ilang maps. So, na po, lugar ako, dili man lugar kay kanang medyo himuon ba nga kanang katawanan ani sa mga taong maminaw na ito, no? Dili man ta mga ignorante, no? Ato lang kaklaruhon nga, ato lang yung kasupakan, sumala sa pamahayag lugar sa atong langbong regional director. Lugar ato, lugar, nakita man ato nga namasay rogyod. Gani ni Ali sa Ayala, ni Ali sa East End Downtown, ni Ali sa Muslim Kitkay. Kung mamasay rogyod ni Gading, hindi ka mo Ali, kung dili man ka allowed nga mo pick up, no? Pero kanang muali ka diyan sa alihanan sa kanang gawasaran niya sa taxi passengers, ano masayro ka gano'n? Baka klase akong mayon ka nga iagin mo through booking o nag-booking daan na masayro. Eh, mula ka mag sila basta na musa kayo na nga masayro.
1: May pangutahan na direso sa kabugado. Konfirmado ba sa operator side nga kinintos ra ang gitugutan nga taxi unit sa CDO? Ay dunog ang unod sa mga pangutahan na o nagtumbok ba lang sa green taxi or electric taxi magdumailin. Kay murag gilakbitan ni Director Bindiho ang green taxi gitugot diri 500 ka mga taxi units ang gitugot. Unsay nibalo ninyo? Unsay nabami na kon confirmation kalabot ani, kuya?
0: Kuya Magnum John, atong kaklarohon kay dito mo kogikan sa kauluhan, no? Ang resulta dito nga ang ilang pangayo gyud 1500 franchises para sa Cagayan de Oro sa Region 10.
1: Uh-huh.
0: So, kanang 500 muna itong gitagaan karon og PA or provisional authority. So, dili pa na siya franchise. Actually, kanang ilang ibuhat
1: karong
0: itong mga violation, pwede pa na nato imuanog ka ng petisyon na pagbabag lugar sa kanang ilang application. So, magpadangat na sa taong laing petisyon dito sa kauluhan nga ipakita na itong violations na nakomit ang itong panang green GSM taxi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gani, atong katanaon kay nagpadagan sila din eh, dapat untan, nagiginuntan sila o kalang pagpakiginabi sa mga taxi operators and drivers para andam unta ang mga taxi operators and drivers para matagaan o formal nga paglihok o makahimog kompetensya nga dili lugar kayo alkansi ang mga taxi operators and drivers nga existing na. Bawas pa na kung nalatid ka na sa itong EVDA law na priority gayon nga tagahan o kanang kahigayunan kapag transition ang mga traditional taxi operators and drivers.
1: Oh, kaya kung nag-agi pa ng consultation to?
0: Wala man, kung nakita nga nag-operate din yung taxi operator nga nagpadagan o kanang electric vehicle muna nga asa ang priority na ini muna itong pauta na. Asa ang priority na ini? Anong una man ang langyaw? Pila ba ang sabutan nila dito?
1: Kung may agi sab gyud ni mga pag-isigot magdumalin kay base magkasinabtan nga okay sa region 10 dapat na 2000 okay kining 500 adto nato ni ihatag sa pioneer unya kining 1500 ato ihatag sa kuan local nga mga operator so naay mga pagsinabtan ba matunggingon sa usa ka director nga dapat na agi sa ni consultation magdumalin para nga magkasinabtan inay nga magbilunggo ay karong panahon. Now, kuya, doon ay nalakbitan ni mo gano'n nga murag na ato'y naana mo'y mga lakang gisugdan karon para nga kamusab maka-operate na og electric taxi, kuya?
0: Kuya Magnum John, atong karuhon nga natay moabot nga kanang mga suppliers sa electric vehicles alang din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro exclusively for Capitada. Naatay suppliers para sa rent-to-own program nga musulod din eh ang walling uban sa ato o lugar sa Capitada inagi sa ilang hail company, hail PH.
1: Hill
0: so,
1: PH.
0: So, na siya nga maghatag po dugla ini kanang application. Murag, app niya po na siya, Kuya Magdumjun.
1: Aha.
0: Kanang mura siya, huwag susama sa Grab app o susama sa InDrive.
1: Aha.
0: Kuan siya kanang diya siya mag kuan sa ato mag mag kuan siya sa ato mayatong gamiton sa kapitada mismo.
1: Mm.
0: So rin to on program na siya Kuya Magdumdon atong ipanawagan sa ubang mga interesado ng mga taxi operators and drivers na gusto nila kasi gusto nila mo avail ang rin to on program. Na karong Webis kauban na nato sa courtesy call na to dito sa Buatan sa Mayor ang ato supplier mismo.
1: Okay. Now, unsa man ni Kuya? Kining nag-operate na sa region tin green man. Ano sa mani? Pink? Ano sa mani nga color?
0: Puti kaya punta, Kuya.
1: Ah, puti kaya pun. Puti.
0: O, Kuya. Okay. Puti kaya pun. Puti kaya punta. Nalay, nalay nakabutang sa kilid nga marka nga Hail PH.
1: Okay.
0: O, Hail PH niya sa atubangan, ibutang na to ang kapitada nga ako ang lugo.
1: So, klaro ni nga, di pareho aning doon ako ni doon ka mga local co-ops nga na ba to'y 200 ba to nga ilang ipadagan. Green gyapon, same supplier gyapon, Vietnamese ang supplier, mugamit sa app sa Vietnamese ka operator, nga mao'y gigamit karon sa GSM taxi. Nga mao'y nagpangutana kung basin o ang GSM taxi o kining local co-ops ng mga units, maragin gyapon, gipaagi lamang sa local co-ops. Pero mato pa niya nga, dili, lahi ni, ang application lamang ang gigamit nila o pagagamito nila ngayon yung gapon sa Vietnamese nga operator, kining Kuya. So, kining inyo, lahi ning inyo. Lahi nga app inyo pagkagamiton.
0: O, lahi ni Kuya Magdumjun. Lahi ni siya, dili ni siya, dili na green. Kung ano mo, Hail PH niya ang among gagamiton.
1: Hail PH, unya da yun, puti ang color.
0: Puti dili ang green.
1: Ang mga kadag...
0: Kaya ni mo, kaya dili ni siya, Vietnamese ang among sakyanan, dili ni kung nga, katong binpas mo ng ila. Binpas na ang among huling.
1: Okay.
0: Now, huling, o kini pong naibay isa na mo, provider, kini pong sporting.
1: Oh, by the way, huling isa may brand list sa sakinan? Brand?
0: Actually, mura distributor na sila.
1: Distributor. Huling, o niya din, katong sa to, healing. Heal.
0: Porting.
1: Porting. Porting.
0: Oh, porting.
1: Okay. Distributor, sa in six existing nga mga brand units karon sa atong nagbayan? O sa atong...
0: Yes, ilang nato ang ala ng mga brand kaya ba si Pabayron tanong mo saan.
1: Dili. For purposes of discussion man eh. So, but pasabot, may agyapo di ay Toyota, nagyapo di ay example, Nissan, sa panangubanda ng mga brand, nagyapo? Gina na?
0: Yes, Kuya.
1: Ah, nagyapo na. Okay.
0: Actually, giupiran kita sa Toyota, Kuya, pero dili magaya sa presyo, kaya hapit man mag 3 million.
1: mahal sa biyay, mahal. Okay. Subot pa subot, tanan nga mga brand, posibleng naaana nga lugar kay distributor man ha, but pa subot, nagkalinan nga mga brand iya mismo nga distribute.
0: Yes.
1: Offer sa inyo.
0: Makapamili kita kung saan nga klase sa brand na katong gusto.
1: Oo.
0: With basta, EV.
1: Basta EV. Basta EV. With different or new nga application. Dili iya mismo sa green taxi.
0: Yes. GSM. Dili sa green taxi.
1: Okay, kaya. Pero ang inyong pagsupak nga mura o naunhan o nakauna, or murag na-prioritize sa English pa, ang langyaw nga operator, medyo magpadayo na. Samtang kamo mismo, i-upgrade ninyo, pinagin sa pag-engage na o pagpadagan na o mga electric nga taxi, Kuya.
0: Yes, Kuya. Nabulong na kita ng ginatawag na itong transition period.
1: Okay.
0: So, mag-transition kita from internal combustion engine or con ICE. Transition kita paingon sa EV or electric vehicles.
1: Okay. Kuya, salamat kayo. Good luck sa inyong paningkamot. Ang importante nga maserbisyon ang katawhan, pinagi sa inyong pagpadagan o mga taxi para natuwagi sa kinang kaugalingon nga magamit. Salamat, Kuya.
0: Kuya, salamat kayo sa kayo ng gigatan mo sa kapitada o sa tanan nga mga taxi drivers. Dili lang tamag-all. Kaya wala mo undang si kapitada pagpaningkamot para sa inyong kaayuhan.
1: Ang inyo nabati mga aksyon mga presidente sa kapitada, Kuya Bernie Hamaka. Oras, alas 7:57, sa among pagbalik kaman sa panumdom, legal and political analyst o gani kunsal sa atong syudad, Attorney James Judith, alias Maupay, alias Asdang, may opinion kalabot sa gipatumang sub-judice rule sa Senate Impeachment Court. Sa among pagbalik kaman sa panumdom.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands.